ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot. Woohoo! Dala ay sigla, saya at kantang swag sa

0: ang kahirapang ating nararamdaman.
1: Oo nga. Talagang hindi na mapagkasya yung kinikita. Kahit anong diskarte at racket, talagang nagkukulang. May utang pa!
0: Uy, kasi naman talaga ha. Ano yan eh, valid yung ganyang pakiramdam. Because tatlong dekada na ho, nung huling meron sa konstitusyon na nagdeklara na kailangan eh magtaas ng minimum ay magtaas na minimum, magtaas ng salary. Diba? Mm-hmm. Eh ngayon, magkano yung panawagan? 200 pesos dapat. Napurnada, hindi natuloy, nagkapirmahan, pero hindi talaga umabot sa puntong magkakatuluyan. Alam mo yung parang nag-anuhan na, pero hindi pa nauwi sa kasal.
1: Ah, nag-anuhan na, pero hindi pa rin na-ano.
0: Nag-anuhan na, umasa ka na, hinangarap ka na ng future. Ay, pag tumaas ng 200, magkakapin na ako araw-araw. Eh, hindi. Mm-hmm.
1: Ay, nako.
0: Ending ayon, wala pa rin nga hanggang ngayon. Lahat nagtaasan na tayo.
1: Nandun pa din.
0: Oo, yung job offer mo 10 years ago, hanggang ngayon, job offer pa rin.
1: Kaya alam mo, hindi rin natin masisisi yung iba nating ka-vibes sa talagang nag-de-desisyon na kahit labag sa kanilang kalooban. Siyempre, marami silang may iwan, lalong-lalo rin mga pamilyado, di ba? At iniisip nila na pag naiwan nila dito sa Pilipinas, sila na sa ibang bansa, na sa ibang lupain, iba pa rin kasi yung kasakasama nila, yung mahal nila sa buhay. Tayo nga lang nandito, nag-aapura tayong makauwi para makapiling yung mahal natin sa buhay. Lalong-lalo na pa, pupunta ka sa ibang lupain, di ba?
0: Totoo yan. Alam mo, very fitting yung nabanggit mo kasi kahapon, sinelebrate ang International Nurses Day. At maraming mga nang ibang bansang Pilipino. Lalo na noon, usong-uso yung demand, di ba? Nagahanap ng nurse sa Canada.
1: Yan, tagapag-alaga ng baka sa Australia.
0: Oo, caregiver sa Amerika.
1: At yung mga ganyang klase ng trabaho sa ibang bansa, yan talaga yung may matataas sa sahod.
0: Uy, oo. Diba? Alam mo yung isa kong lola sa tuhod ng isa ko pang lola? Puro grabe! Tulo.
1: Walang doubt.
0: Namimita siya. Wala, babae eh.
1: Babae.
0: Namimita siya ng ano, ng mga ubas.
1: Uh-oh.
0: Grabe, nasustentohan niya yung siyam niyang anak sa Pilipinas.
1: Oh.
0: Sa ubas, di ba? Pero noon naman din kasi, syempre mas magaan ang pamumuhay sa Pinas. Pero kahit na ba, nakabubuhay na sahod pa rin.
1: Di ba kung yung mga ka-vibes natin, kung may oportunidad na dumating, na gusto na talagang makapag-abroad o makakapag-abroad na, eh go for it kung saan kayo mas makakabuti. Di ba? Syempre, ang inaalala natin, yung kapakanan ng ating pamilya, yung kinabukasan ng ating mga anak, at yung mga taong umaasa sa atin. At kung ikaw naman ay wala pa talagang oportunidad para makapag-ibang bansa, eh stay put ka lang muna, relax ka lang muna, at darating naman ang panahon na para sa'yo, uulag ka rin dahil good vibes lang.
0: Matatatakan din ang iyong visa, ma-approve ka rin, at nawa, huwag kang makapag-cross ng landa sa mga scammer.
1: Ay!
0: Yung sasabing agency, pero ang ano mo, illegal pala ang paraan ng pagpasok.
1: Tama. Kabibs ha, huwag ka kagat-kagat ng kagat. Huwag masyado nagpapaniwala sa mga pangako na too good to be true. Na ibibigay sa'yo ang langit at lupa ng agency. Dapat maging mausisa tayo. Kasi yung pinaghirapan nating pera na pang placement fee, tabag ba doon? Diba? Naku, huwag naman sana nawa na mauwi lang sa wala.
0: Ang dami kong kilala na ganyan. Pinaglabas ng 60-60. Siyempre tayo, maski sabi mong, hindi, matatalino ang mga Pilipino. Totoo yun ah. Pero ang puhunan kasi niya na target market ng mga scammer, yung sense of urgency. Yung kagustuhan mo na makapagbigay na sa mga magulang mo, sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Kaya anything gagawin mo, ilalabas mo. Pati ano mo,
1: ilalabas ang alis.
0: Naku, wag tayong padadala ha. Pumreno ka ng konti, pagpakiramdam mo, abilis masyado ng proseso, puro pangako. Tama si Kiko, pag too good to be true, wag.
1: No, magdalawang isip ka na. Di ba?
0: Wag na talaga.
1: Wala namang masama sa mga rap, pero lagi nating isipin na yung pinagpaguran nating pera na papwede nating maging susi para tayo ay mas kumita at magkaroon, magbukas ng mas malaki pang oportunidad. Lalong-lalo na sa ibang lupain, dapat maging wais tayo. Di ba? Balabangan ng mga mukha.
0: Mag-iingat palagi ha, huwag kakausap ng strangers.
1: Yeah.
0: Yung mga bata tayo, yan ang palagi sinasabi. Pero alam mo, pagtanda, totoo yan eh. Maraming budol.
1: Yan, tama. Maraming budol, maraming manluloko. Diba? At ang panluloko ay walang pinipiling oras, kasarian, o kung ano man. Basta ang pag-iingat ay nakasalalay pa rin sa ating mga kamay.
0: Lalo na po sa mga kalolahan natin, may mga ganyan din na bubudol. Tapos magugulat ka na lang, nasa idna yung kanilang bank account.
1: Ayan.
0: Huwag pong gano'n, ha?
1: Kaya naman, ka-vibes, huwag ka maglala dahil ang pakikinig mo sa paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe, ay hindi budol. Hatid namin ang good vibe music hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre, kasama pa rin ang lagi mo napapakinggan, ang paborito mo, ang malubid na duo, DJ Alex!
0: At ang pinakamakulit man dito sa radyo, Kiko Kaliko.
1: Dito lang.

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga! Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex! At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calix!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ngayong araw ng Miyerkules, May 13, 2026, sa lahat ng ating mga kabayb sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kabanganakan, ito ang para sa mga mukha ninyo!
4: Isang malupet na happy birthday sa inyo!
3: Ganon! Happy birthday!
4: Kantahan mo na!
5: Happy, happy, happy birthday
3: sa'yo ang inumin!
4: Sa'yo ang inumin na balik na
3: happy birthday!
4: Sana'y mabusog nyo kami.
3: Ayaw, para tayo na lasing nito.
4: Lasing na kasi nga. Napakagalante na may birthday na si Dustin Yu.
3: Uy, grabe, happy birthday, Dustin Yu.
4: Uy, diba? Grabe naman ito si Dustin.
3: Mm-mm.
4: Ibang klase, ang bagets pa.
3: Saan ba nakilala to? PBB?
4: Oo, nakulagot ka pag tinanong mo yan. Makaawayin ka ng mga fans. Saan ba nakilala to? Diyos sa puro 4.
3: Ay, kilala nyo si Martin Yu.
4: Ay, in fairness, akala ko kapatid mo. Magkahawig kayo, ha?
3: Ala, hindi naman. Parang tanga to.
4: Nang buhok.
3: Ah, buhok? Matapos, eh. Ano ba yan?
4: Yung kapal at thickness.
3: Akala ko.
4: Ang circumference. Magkahawig kayo. Oo nga. Nakita mo ba yung ano ni Dustin? Yung mga picture niya? Di ba nagsilabasan lahat?
3: Parang,
4: pero nakakatuwa.
3: Parang hindi naman. Eh.
4: Oo.
3: Hoy, happy birthday!
4: Parehas. Perfect. Oo na, sige na. Hindi mo pa naman birthday ngayon. Saka ka na mag-feeling.
3: Ayan, sige.
4: Ano ka na lang muna? Kaloka-like ng hairstyle. Kasi yung buhok niya dito.
3: Yeah, yeah. July na lang. Sino pa? May birthday!
4: Si ano? Paolo Avellino.
3: Hoy, si Paolo. May birthday!
4: Hoy, eto.
3: Ayan.
4: Kamukha mo.
3: Hoy!
4: Kamukha mo ng edad.
3: Boring.
4: Pero ang gwapo, ah.
3: Oo.
4: Alam
3: hindi,
4: mo.
3: Hindi ito tumatanda.
4: Eto, hindi naman din sa pambobola. Sa'yo ako nang bobola ng kapartner. Pero yung mga nasa 30s na lalaki, I wonder paano nyo na-maintain yung ganyang mukha.
3: Mm.
4: Yung parang mukhang... Ewan.
3: Mukhang manggagancho, ganun.
4: Yung mukhang ano, yung parang bagets pa rin.
3: Uh-oh.
4: Alam mo yon, may liwahanag pa rin na nasisilaya ng mga mata. Yung pagtiningnan mo, kita mo pa rin yung kanyang ano. Paano? Ayon.
3: Ano, syempre mag-aayos ka.
4: Glock-glock?
3: Hindi naman. Hindi naman glock-glock. Kaya naman sagana ka sa glock-glock.
4: Ano?
3: Yung mga tuyot na tuyot eh.
4: Feeling ko glock-glock sa tamang tao.
3: Ayan.
4: Dahil kung nag-glock-glock ka ng maling tao, maapektuhan ng buong buhay mo, promise.
3: Ay, naku.
4: Para kang sasalantahin palagi ng ano, di ba, ni Ursula.
3: Oo, para lagi may disaster.
4: Isipin mo, jowa mo si Ursula.
3: Mm.
4: Di ba? Buhang hera si Ursula. Grabe. Uy, pero ang mga octopus matatalino. Si Ursula kasi po yung karakter sa Little Mermaid na kontrabida, di ba?
3: Octopus.
4: Matatalino ang octopus. And there's actually a study, alam mo ba? Na kung daw magkaroon ng human extinction, ano na lang ang species na matitira?
3: Ano?
4: Octopus at pusit.
3: Oh.
4: Kasi matatalino sila.
3: Sana all matalino.
4: Oo. Wala ka choice kay Ursula ka talaga ba?
3: Uy, sino pa may birthday?
4: Ay, ito, nako. Mag-ano ka na muna, mag-traffic ka na muna sa labas.
3: At saka magbuhat ng sibuyas. Eh.
4: Oo, galing to mag-traffic.
3: Dahil?
4: Pag nag-traffic, alam mo na sino andun.
3: Sino?
4: Maroha!
3: Hoy, happy birthday, Maroha!
4: Siya yun, di ba? Yung nag-traffic.
3: Oo, oh, siya yun, di.
4: Sa gitna na ulan?
6: Oo. Oh, oh. Ano, anak? Anong pangarap mo? Ako na, kami mo.
4: Ay, in fairness ha, grabe. Siya ay isang, ano ba siya, dating senador?
3: Dating senador, dating. Tsaka Department of Trade and Industry.
4: Ang galing, kabisado. Oh. Ang galing, nagpapabibos. Nakikinig teacher mo? Ang galing, kabisado mo.
3: Ay, sino ba?
4: Ay, si ano din, birthday din ni C13. Ano ito, foreigner yata siya na.
3: Oo nga.
4: Singer.
3: Happy birthday sa'yo.
4: 2016.
3: Happy birthday!
4: At si Donnie Nietes na Filipino boxer.
3: Wow, happy birthday, Donnie Nietes.
4: Speaking of boxer,
3: oo.
4: Tuloy na ang laban ni Pacquiao.
3: Huy!
4: Laban kay Mayweather.
3: Grabe, matutuloy na naman yung kanilang pangalawa na to o pangatlo?
4: Na hindi natuloy. Teka, yun tutuloy na daw eh. Fight of the century.
3: Oo.
4: Ewan ko anong plano ni Senator after, pero yun na nga. Sana
3: para
4: eh.
3: Kayo.
4: Sana.
3: Laban na to.
4: Ay, parang ano ah. Special guest. De sana naman, kasi ang tagumpay ng isang Pilipino ay tagumpay ng buong bayan. Maski nga ha-Pilipino lang, tagumpay natin yan.
3: Tama, tama. Kaya naman ang tagumpay mo, tagumpay natin, tagumpay ni Papa Tonyo.
4: Alam mo, parang bagay kung naging boksingero si Tonyo. Imagine mo, i-AI nga natin yung mukha niya. Parang ito yung ano, mananalong galing Jensen.
3: Diyos ko.
4: No? Pero ito, tubong Dabaw at Cebu.
3: Cebu, oo. Cebu talaga ito si Papa Tonyo.
4: Sayang. Sana nag-training. Start ka na ngayon.
3: Ay! Sa lahat ng ating mga vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pala mga nakalang alat ng karamangan. Ito ang para sa mga mukha ninyo.
4: Maligayang kaarawan!
3: Uy! Happy birthday!
4: Sana humaba pa yan!
3: Siyempre! Happy, happy, happy birthday sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami. At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang dugtugan at gulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex.
4: At ang pinakamakulit mo dito sa radyo, Kiko Calico.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes
3: ang lupet! Ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
4: Kavay!
2: Ang lupet!

0: Radioka Vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio
3: The Vibes!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong
2: favorite vibe.
4: Favorite vibe.

0: yung favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabibes na bawal tignan.
4: Ay, bakit? Kamahal-mahal ang kahari-harian. Ano ba yun? Ba't bawal tingnan?
3: Ay, nako, di ba? Ito naman, given fact ito, kabibes, na panood at narinig mo naman na siguro itong balitang di umano na ang TV host na si Willie Revillame ay bawal daw tingnan. During ito, nung kanyang kasagsagan sa programang Wawawi noon sa ABS-CBN, ito ay base sa naging salaysay ng nagkiklaim na dating intern ng nasabing programa.
4: Oo nga, na pinabulaan na naman ni Willie Revillame at sinabi na hindi raw totoo at sinungaling.
3: Oo, yung batang
4: yun. Sabi na ex-intern.
3: Oo, ito ay napanood at narinig sa podcast na walang edit-edit. Kung saan yung nasabing intern ay host din nung naturang podcast.
4: Alam mo kasi no, sa panahon ngayon, iisipin mo, bakit ngayon nyo lang ito sinasabi?
3: Exactly.
4: Diba? Dahil ba ito ay pang-content lamang?
3: Tama.
4: Ito ay pang-clout? Madami ng ganyan. Ayun, sasabihin, binayaran po ako ni Sir Er. Meron po siyang F, meron po siyang O, meron po siyang R sa pangalan. Paldo po ako sa tip. Like, bakit?
3: Oo. Yan nga yung nagiging tanong na kasunod nung mga talagang nag-uusisa.
4: Oo.
3: Na nangyari, sige, sabihin natin na totoo ito, nangyari ito, pero bakit ngayon lang?
4: Ba't ngayon ka lang, diba?
3: Bakit ngayon ka lang?
4: At sa kapilang banda rin naman, masasabi mo na, teka, baka nga nangyari, kasi kilala din naman natin si Sir, diba, na maski mahal na mahal ito ng marami, lalo mga senior citizens, meron din siyang tendency na nagagalit talaga live on air, kagaya na lamang nung live burol po ni Tita Cory. Si Cory yun, diba, yung naglalakad sila nun sa EDSA. Palang ang galit siya eh. Pinatigil niya na hindi daw okay na nagsasaya yung programa habang pinapalabas yun sa gilid.
3: Oh.
4: Mandato pala

0: naman ng tao meron talagang sama ng ugali.
1: Uh-oh, uh-oh.
0: Pag natapatan ka lang talaga, mm-hmm. di ba kaya sasabihin, sinong atitsuderang artista ang kilala mo? Ako, I don't believe in that. Maski nangyari yan na inirapan ka, mm-hmm. hindi ka pinansin, mm-hmm. it can happen to the best of us, to all of us, uh-huh. actually. Di ba? Lalo pag ala ka sa mood.
1: Uh-oh.
0: Nag-break ka lang kayo ng jowa mo, apektado lahat-lahat. Mm-hmm. Artista pa kaya.
1: Kaya naman, Kamimes, anong iyong opinion sa Western of Violent Reaction sa balitang ito? Pero dapat, good vibes pa rin ang ating hatid hanggang alas 12 na tanghali dahil kasama mong malubid na duo, DJ Alex.
0: At ang pinakamakulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko.
1: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
0: Kabay!
1: Ang lupit!
0: Of course!
1: Ito ang malupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio.
0: Kabay!
1: Ang lupit!

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Good mood siya! Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
0: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig! Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kali.

0: favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Mo talaga ka vibes dahil wala talagang bitawan at lipatan sa paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe kasama ang malibid na duo, DJ Alex.
3: At ang pinakamakulit man dito sa radyo, Kiko Kaliko.
2: At shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes, lalong-lalo na ang mga loyalista ng FMR Squad, Sari Lerma, William Mortel, Lawrence Manipor, Arms Espina, at ganoon din si Altesa Herrera, Sino Cruz, si Ate Mayad de Guzman Ponce, at sa iba pa nating mga miyembro, hindi ko kayo kilala, pero maraming salamat po.
3: Thank you! At walang bayad ng membership dito, basta. Siguraduhin mo lang na palagi kang nakikinig sa amin, nasa ka man, nasa palengke, nasa kalsada. Ano man ang gamit mo, yan man ay app o radyo na may solar. Mm-hmm. In fairness ha, Oo, may radyo ko yung may solar. Natutuwa ako kasi nga kahapon, nawalan ako ng internet, nawalan ako ng cellphone na charge. Yun, nakinig talaga ako sa radyo. Sabi ko, iba pa rin talaga yung radyo, no?
2: Totoo, iba pa rin.
3: Minsan, kailangan mo ng sign sa universe. Mm-hmm. Tapos maririnig mo sinabi ni Kiko Kalikot. Sige, gawin mo gusto mong gawin.
2: Oh, Jiva.
3: Parang kasalanan ko pa. Oh, ibig sabihin, break na kayo. Ibig sabihin, iwan mo na yung trabaho mo.
2: Yun lang! Kami pa pala yung naging kasangkapan, di ba? Pero maraming salamat ka, Vibes, ha? Dahil sa mga simpleng mga kwentuhan, usapan,
3: yes.
2: Nagkakaroon kami ng, kami yung nagiging dahilan para ikaw ay...
3: Para ituloy mo.
2: Ituloy mo yung decision mo. Pero kapag na-disgrasya ka, walang sisihan, ha?
3: Oo, hindi namin yan, hindi kami liable. Just like when you park your car. Di ba? Hindi kami liable sa mga mawawala.
2: Tama.
3: Tapos magbayad kang 50.
2: Yun lang.
3: 24 the succeeding hour.
2: Okay, kaya ka-vibes, maraming salamat, ha? At eto na nga, dahil talagang gustong-gusto namin kayong sumaya at ma-entertain, susunod na pinakaabangan at paborito mong ang drama mo live! Susunod na yan, kaya dyan ka lang, maririnig mo pa rin ang malupit na duo, DJ Alex.
3: At ang pinakamakulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko.
2: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes,
2: ang lupit!
0: Ito ang malupit na pinakinggan! 92.3 FM Radio.
3: Kabay!
1: Ang lupet!

0: is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kabay.
3: Ang lupit.
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Isang resolusyon ang inihain sa Senado na nanawagan kay Senator Ronald De La Rosa na kusang sumuko sa mga otoridad at harapin ang proseso ng batas kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kanya. Ang Senate Resolution No. 395 ay inihain nila Senators Kiko Pangilinan, Tito Soto, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino habang nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa. Sa resolusyon, binigyan din ng mga senador na walang kapangyarihan ang Senado na magsilbing kanlungan o magbigay ng immunity laban naman sa legal na pag-aresto sa mga miyembro nito. Ayon pa sa kanila, limitado lamang ang immunity ng mga senador sa mga kasong may parusang hindi lalampas sa 6 na taong pagkakakulong habang may sesyon ang Kongreso. Igini din ang may akda na resolusyon na walang provision sa Constitution o sa Senate rules na nagbibigay sa Senado ng otoridad para magkaloob ng protective custody laban sa lawful arrest o judicial proceedings. Binigyan halimbawa ni rin nila ang nakaraang kaso nila dating Senator Juan Ponce Enrile, Laila De Lima at Antonio Trillanes IV kung saan iginalang ng Senado ang proseso ng hudikatura.
1: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Samantala sa iba pa mga balita, inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na umano'y itinulak ni Senator Ronald De La Rosa ang 2 babaeng ahente ng NBI na maghahain sana ng warrant of arrest mula sa ICC. Ayon kay Matibag, walang naganap na pananapak o wrestling sa pagitan ng mga ahente at ng senador. Taliwas sa nauna nitong pahayag, anya nagkaroon lamang ng sugat sa daliri si De La Rosa matapos umano na madapa habang nagmamadaling tumakbo sa hagdanan. Dagdag pa ng NBI Director nang malaman ng senador na ihahain na ang warrant laban sa kanya, agad umano itong tinulak ang mga ahente bago tumakbo palayo. Sinabi rin ng NBI na natanggap nila ang ICC warrant noong Lunes ng umaga at agad nakipag-ugnayan sa Senado na noon ay nasa ilalim pa ng pamumuno ni dating Senate President Tito Soto. Dahil may impormasyon na ahensya na dadalo si De La Rosa sa sesyon ng Senado, nagtalaga ang NBI ng tinatayang 40 personnel sa loob at labas ng gusali para naman sa operasyon.
1: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, sinabi ng palasyo na hindi sinasara ng administrasyong Marcos ang posibilidad na muling maging kasapi ang Pilipinas sa ICC. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Clear Castro, bagamat nauna nang ipinahayag ng Pangulo na walang planong muling sumali sa ICC, maaari pa rin umanong maripaso ang posisyon ng pamahalaan sa mga susunod na araw. Lumutang muli ang issue matapos kumpirmahin ng ICC na naglabas ito ng warrant of arrest laban naman kay Senator Ronald De La Rosa, kaugnay na madugong giyera kontra droga noong Administrasyong Duterte. Nauna nang umanong nanawagan si De La Rosa kay Pangulong Marcos na protektahan laban sa mga hakbang ng ICC ang senador. Noong 2019, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute matapos simulan ng ICC ang investigasyon sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao kaugnay ng kampanya kontra ilegal na droga.
1: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
5: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
6: Ang init!
7: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
5: Ang lupet!
7: Gumising ng busog sa tamang vibes
6: dahil it's Sigog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4am to 8am kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8am to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
4: Ang lupit mo talaga, ka-vibes! Dahil 10:04 na!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasayalang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama.

Good morning, DJ Kiko at DJ Alex. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Charmaine. Ako po ay 20 years old sa kasalukuyan. At nag-i-intern po ako sa isang kumpanya ng isang sikat na brand. Ako po ay na-assign sa kanilang marketing department. Alam niyo po, DJ Kiko at DJ Alex, kagaya ng bawat kabataang Pilipino, mataas ang pangarap ko para sa aking sarili. Dahil gusto ko pong maiahon sa kahirapan ang aking mga magulang na siyang nagsakripisyo at nag-alaga sa akin. Ngunit sa pagdanais kong ito, ang inisip ko noon habang ako'y nag-i-intern, I should be able to please everybody. Ganun yata talaga. Kapag bata ka pa, marami ka pa talagang kailangang matutunan. Pero sa lesson na ito na aking pinagdaanan, ay natapilok ako at natisod. At kamunti ka nang hindi makabangon. Kaya naman abangan ninyo ang aking istorya dito sa Ang Drama Mo Live. Nagmamahal, Charmaine.

0: nako, grabe. Lunes na lunes, sa kasi mangot ka na naman.
1: Siyempre, pagod ako eh. Nag-basketball kasi ako nung weekend.
2: Oo, si pare. Siguro nang bababae ka na naman.
1: Oy, oh. Oy, oy,
2: siran
1: oy,
2: mo
1: oy.
2: Naman kami dyan.
1: Oy, Tombi. Hindi ko ugali yun, oh. Nakita mo? Nakita mo ba itsura ko? Mukha ba? Mukha bang babaero to? Teka, good boy teka. Kaya to, Brad.
2: Porke, umalis na yung mga dati nating intern. Parang nagbago mood mo ngayon.
1: Oh, sige. Bunga nga mo, girlie. Ay, girlie, Tombi, ha?
2: Hindi na ako girlie ngayon. Ikaw naman, bastos ka, pare. Iba na nga ako ngayon, eh.
0: Oo nga, iba na. Tignan mo, nakamaong na yan. Dati, nakaminiskirt.
1: kayo naman kasi kung ano mga pinagbibibintang nyo sa akin. Gumagawa lang naman ako ng tama. Tsaka, sobrang busy kasi nung weekend. Basketball, nag-gym. Ganun lang naman ang buhay ko eh.
2: Ay, naku, kwento mo yan kay Sir Kanor. Speaking of which, ayan na siya.
0: Ayan na siya, Sir.
2: Naku.
0: Mukhang mainit ang ulo, Monday na Monday.
3: Magandang umaga, everyone. Magandang umaga sa inyo.
2: Good morning, sir.
3: Okay. By the way, gaya nga nung bilin ko nung Friday, tayo ay may mga bago ulit na dalawang, may shift tayo ng mga bagong intern natin.
2: Intern daw. Intern.
0: Uy, parin Chris. Intern daw.
1: Uy, bunga mo marinig ni boss.
3: Ano yung pinag-uusapan ninyong lahat?
2: Boss. Wala po, boss. Boss Kanor.
1: Wala po.
2: Keep going, boss.
3: Okay. By the way, highway, itutuloy ko lang ang aking gusto sabihin sa inyo na tayo nga ay magkakaroon ng dalawang bagong intern. Sila ay galing pa ng Laguna. Kaya't ipapaubaya ko na sila sa inyong dalawa o sa inyong tatlo. Turuan nyo sila ng nararapa dahil ayaw na ayaw kong masira ang ating kumpanya sa kanilang mga eskwelahan at sa kanilang mga profession. Okay?
2: Opo.
1: Opo, boss. Kami na pong bahala sa mga intern.
2: Asan na po pala sila? Andito na po ba?
3: Sige. Papapasokin ko. Nandun pa sila doon sa opisina ko. At
2: asan na po?
3: Yan. Papapasokin ko na. Nakita kasi yung ano mo.
2: Ganun po ba yun? sige po.
3: Oh my goodness, patay. Sige na, diba? Bahala na kayo sa kanila, ha? Siya nga pala, yun ay si Charmaine at si Girlie.
2: Okay? Kami na lang po mag-meet and greet mag-isa.
3: Okay na, ipapuntahin ko na eh.
2: Intern
3: lang naman eh, kaya bahala. Sige na, ako mag-aalam ang cellphone, di ba ako natatap eh.
2: Pare, narinig mo yun? Intern daw, naku, mabobol ka na naman.
1: Pop. Easy kayo, ha? Diabetic ko.
0: Ba't ako?
1: Ano ba't ikaw? Ikaw yung lagi pasimuno dito, tsaka to si Tombi.
2: Hindi naman kita binabash, pare. Sa akin lang talaga, no? Wala namang masama. Matatanda naman na yung mga intern. Legal na yan.
0: Teka, paano mo nalaman na matatanda na yung mga intern?
2: Hindi, ang ibig ko sabihin yung edad niyang mga yan. Hindi naman, like, makukulong ka pang nagkagusto ka. Tsaka single ka naman. Wala kang asawa, wala ka pang anak.
1: Oo nga. Bakit ba kinukontra mo, diabetiko?
0: Eh, akin lang naman. Di naman ako kumukontra. Ang akin lang, nag-iingat lang tayo kasi nandito tayo sa workplace. Mahirap na! Madelika ding tayo dyan sa mga yan!
2: Cheche, tiko mo yung bibig mo. Tingnan mo yung mga babae. Ayan na yung mga intern.
1: Na pare.
2: Hello po. Good morning.
1: Hi. Kayo ba yung mga intern, girls?
4: Hello po. Ako nga po pala si Charmaine. Hello, I am Girly.
1: Charmaine. Girly.
4: Charmaine, tapos siya po si Girly.
0: Girls, saan kayong school galing?
4: Ako po, galing po ako sa University of Greenbelt. Ako naman galing sa Asia Pacific.
1: Magkaibang school kayo.
4: Oo.
1: In fairness, ha, ang gaganda nyo.
0: Hoy. Chris.
4: Salamat, sir.
0: Easy ka lang, Chris.
4: Huwag ka maniwala dyan. Grabe naman.
0: First day pa lang nung dalawa. Kinakana mo na.
2: Grabe. Maganda. Sino mas bet mo sa dalawa? Yung Charmaine ba? O yung isa, yung girly, yung matinis boses?
1: Parehas.
0: Ay!
4: Sir, siya nga po pala. Ano po bang task na gagawin namin ngayon?
1: Si Tombi nang bahalang magbigay sa inyo ng assignment.
2: Magbigay ng assignment dyan. Bahala kami. Gagawin ako. Girls, siya nga pala, si Chris. Siya pala. Ang magiging besor nyo dito. Saan na kayo magre-report, ha?
0: Ikaw na!
4: Ganun ba? Like, what do we have to do po ba, sir? Kailangan ba?
1: Ganito, simple lang naman. Hindi naman namin pahirapan yung internship nyo dito. Siguro, dito muna kayong dalawa sa tabi ko at obserbahan nyo muna yung mga ginagawa naming paperworks. Okay? Para medyo makapag-adjust na kayo.
4: Paperwork? Sige po, saan po ako mauupo?
1: Dito sa tabi ko. Ano po ka dyan? Ito yung po ano.
4: Sorry, but what about me? Saan ako mauupo, sir?
1: Ay, ko dito ka naman sa kanan ko.
4: Ayun naman pala eh. Happy naman pala tayo lahat.
0: Tombi.
4: Sige po, start Tombi. Na tayo.
0: Tombi.
4: Ano ba?
0: Umaantar na naman si Chris. Lumayo-layo na tayo. Delikado tayo dyan.
2: Ayaw mo. Suportahan mo lang yung friend natin.
0: Hindi
2: kasi
0: natin
2: siya
0: pwede suportahan yan, Tombi.
2: Unsan nga masaya. Matatanda na yung mga intern.
0: Kahit pa, intern pa rin yan.
2: Ano bang gagawin masama ng kaibigan natin? Wala namang ginagawang masama. Kung gusto rin naman nila, hayaan mo sila.
0: Hindi naman sa gusto. Siyempre, wala namang ibang notice yung mga intern.
4: Sir, may sinasabi po ba kayo?
0: Wala. Pinag-uusapan lang namin kung anong may meriendahin namin mamayang kape.
4: Actually, parang may naririnig ako tungkol sa intern po ba yung sinasabi nyo?
0: Teka. Alam mo, Iha, bata ka pa ha? Chismosa ka na.
4: Ay, sorry po.
0: Hindi ka dapat nakikinig sa usapan ng mga empleyado, okay?
4: I'm sorry. I didn't mean...
0: Behave, ha?
4: Sorry po.
0: Okay, play dead. Oh, ayan. Very good.
4: Sorry po talaga, sorry po.
0: Chris?
1: Ano?
0: Doon na muna kami ha.
2: Doon na muna kami, pare.
0: Ayun na may madamay dito.
2: Pare, galingan mo ha.
0: Bala
2: ka,
0: masinabihan ka na namin.
2: Sige na, babay na. Doon tayo.
1: Sige na. Ito talaga na. Girls, pasensya na kayo sa mga yan ha.
4: Wala yun.
1: Siyempre, alam niyo naman dito kami. Para kaming pamilya na eh. Happy family. Ganun lang.
4: Grabe naman, sir. Happy family talaga kayo dito.
1: Oo, hindi mo naman
4: tatanong. Actually, sir, ang sabi sa amin ng professor namin, if a company treats their employees like family members, that's already a red flag.
1: Oo.
4: Anong red flag? Hindi naman necessarily red flag agad yun, girl. Siyempre, diba? Ganun lang talaga dito. Nagmamahalan sila, right, sir?
1: Oh, right. Talaga. Talagang tama yung sinasabi ng prof niya na nagmamahalan lang kami dito.
4: Girly kasi, masyado kang nega. Anong nega sinasabi mo dyan?
1: Tsaka kung mga makailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Ako naman, hindi ako mahigpit na visor.
4: Actually, sir, question. Saan po pala dito yung printer po?
1: Printer? Ayan na, nakikita mo yung pinto na yan. Kakana nga lang doon, ano kagad yung printer.
4: Sige po, okay. Magpe-print lang po ako. May inuutos lang po.
1: Sige. Okay.
4: Sir, what about me?
1: Ano nga ulit name mo?
4: Ako po si Charmaine.
1: Charmaine. Dito ka lang muna. Feel at home ka. Tsaka may tanong lang sana ako eh.
4: Ano po yun?
1: Sorry na. Medyo baka mabother ka sa tanong ko. First time pa lang nating nagkita. Tsaka huwag mo naman isipin na pinagtitripan kita bilang bisor mo.
4: Ano po ba yun?
1: Tanong ko lang sana. Busy ka ba mamayang gabi?
4: Mamayang gabi?
1: Oo.
4: Meron po kasing pa-dinner po yung isa naming tropa kasi po natanggap po siya din doon sa isang company.
1: Siguro pwede mong cancel mo muna yon kasi ito importante to.
4: Bakit po, sir?
1: Oo, kasi ako gusto ko yung mga nagiging intern namin dito, nagiging close namin. Tsaka alam mo yun na kukuha namin yung loob para syempre na nakakapagtrabaho tayo ng maayos. Meron kasi kaming basketball mamaya, baka gusto mong manood. Pwede, oo.
4: Kailangan po ba yun sa work?
1: Oo, siyempre. Baka, alam mo na, baka makapekto yun sa grading system natin. Sige na, bahay ka na. Ako bahala sa'yo. Pamasahin mo ako na. Hapunan. Ako bahala din sa'yo. Hindi kita mababayaan.
4: Sige po.
1: Ayun. Okay na?
4: Pero di po ba parang bawal po yata yun if outside po ng work?
1: Hindi. Ano naman yun eh. Pagkatapos ng office work namin dito, diretso na dito lang naman yan sa baba, yung may court. Tsaka, huwag kang mag-alala. Sagot kita. Ako yung bisor mo eh.
4: Sige, Charmaine. Sir, mukha namang masaya kang kasama eh.
1: Sige ha, mamaya ha. Asaan ka? Tawagan mo na uwi.
4: Opo, sir. Sige po.
1: Sige na. Ito. Fill up pa muna.
4: Bait mo pala eh.

0: ganun po.
1: Tsaka huwag ba masyadong ano, masyadong isipin na may gulo. Kumusta? Kumain ka na ba?
0: Hindi pa po kasi binilisan ko po na makababa po dito para po mapanood kayo, sir, kasi I don't know. Sabi niyo po kailangan 'to eh.
1: Uy, pasensya ka na, medyo baka nape-pressure ka.
0: Sir, no, hindi po. Flexible naman po ako all the time. At saka malapit lang naman po yung inuuwian ko dito.
1: Ayos. Hindi, kung malapit lang pala, gusto mo, hatid na kita mamaya para syempre,
0: sir,
1: safe ka.
0: Wag na po. Hindi na po yun kailangan. Okay lang po ako.
1: Sure ka?
0: Wala pero, akong problema.
1: Pero I insist.
0: Sir?
1: Siyempre, yung isang magandang dalagang gaya mo.
0: Sir?
1: Charmaine, siyempre, nakakaya naman sa isang kalalaking tao ko tapos hindi ako magiging gentleman sa'yo, di ba?
0: Sir, wag naman, sir.
1: Sige na. Hindi, wala kang dapat kahiya. Tsaka wag mo na akong tawaging, sir. Parang hindi naman tayo nalalayo ang edad, di ba?
0: Sir, parang hindi naman po yata yung karespe-respeto kung hindi ko po kayo tatawagin na sir.
1: Ay, hindi naman porque hindi mo ko tinawag na sir. Hindi ka na nagre-respeto sa akin. Tsaka wala sa akin yun. Sumulting, okay lang yun. Importante sa akin, pumunta ka dito, nagpakita ka, tinupad mo yung pangako mo na manonood ka sa basketball.
0: Sige, anong itatawag ko sa'yo? Chris?
1: Chris na lang.
0: Sige, Chris. Galingan mong maglaro, ah. Good luck sa'yo.
1: Salamat, ah, Charmaine. Tsaka, may tanong lang pala ako.
0: Ano yun?
1: May boyfriend ka na ba?
0: Ano ba namang tanong yan, Chris?
1: Gusto ko lang siyempre getting to know each other. Siyempre, sa ganda mo yan. Feeling ko.
0: Wala.
1: Ha?
0: Wala pa nga.
1: Mamatay?
0: Ba't naman kailangan mamatay pa? Eh di, hindi ko na-enjoy yung oras ko na sana kasama ko yung the one.
1: Mukhang ano to. Mukhang madaling madagit to.
0: Alam mo naman.
1: Ha?
0: Nag-iingat lang kasi talaga yung puso ko dahil nasaktan na ako dati, Chris, eh.
1: Ay, ganun ba? Teka, Charmaine, mukhang interesting tong kwento mo. Tsaka mukhang marami-rami kang may kukwento sa akin. Kulang pa tong moment na tinatamasa natin ngayon. Baka gusto mong makipagkwento muna bago kita hatid mamaya.
0: Saan naman tayo pupunta?
1: Kahit saan mo gusto. Gusto mo kumain muna tayo sa isang restaurant o gusto mo
0: hindi po kami nabibigyan ng allowance sa office kaya wala pa akong bang kain sa restaurant.
1: Alam mo, Charmaine, yung mga ganyan naiintindihan ko kahit hindi mo na sabihin. Tsaka, syempre sagot ko yun. Ang importante lang masamahan kita tsaka marinig ko yung mga kwento mo, di ba?
0: Grabe naman. Salamat, ah.
1: Walang ano man.
0: Na-appreciate ko yung ano mo.
1: Mukha talagang madaling madagit. Tsaka parang easy to get.
0: Sabi ko, sige, kain tayo.
1: Ako na bahala sa'yo. Huwag ka mag-alala.
0: Galingan mong mag-shoot ng basketball, ah.
1: Oo naman, para sa'yo, isushoot ko ito ng swak.
0: Kasi, kapag natalo ka, hindi na ako sasama sa'yo.
1: Ay, hindi, syempre. Kailangan pakitang gilas ako. Kailangan parang pakitang gilas ako dito.
0: Pero pag nanalo ka,
1: ano?
0: Makukuha mo anong gusto mo.
1: Ha? Mukhang nagbibigay na ng motibo to si Charmaine.
0: Ano?
1: Sige.
0: Game?
1: Game! Sige. Ikaw na, hinamon mo pa.
2: Tala, balik!

0: Oh, Chris, mukhang tahimik ka na naman. Ano naman ang problema mo? Pagod ka na naman ba sa basketball kagabi?
1: Hindi, pare.
0: Sino na naman yung kachat mo?
1: Ha?
0: Sino yung kachat mo?
1: Teka lang ba? Pwede ko huwag nga nakigilam, jowa. Bakit ha? Ha?
0: Hindi naman po. Nagtanong lang ako, jowa agad. Ibig ko sasabihin, ano na naman ba yung kinahuhumalingan mo?
1: Ah, di, wala.
0: Wala.

0: Sis! Nakita ko na yung pangalan, girly!
1: Hi, boys!
2: Ay, uy! Girly, dito ka na pala!
0: Teka lang!
1: Kumusta? Parang kanina lang. Kachat pa kita, sir, kung ano yung mga dinedelegate mo na task sa akin.
2: Girly! Hey, girly! May utos nga pala ako sa'yo. Punta ka muna dun! Oo, dun muna. Sa ano? Dun? Sa table ko, oo.
1: Nandito na ako eh.
2: Punta ka muna dun!
1: Okay, sige.
2: Sige, punta ka muna.
1: If that's what you want,
2: sure. Ito talaga doon, batag doon. Napaka-pilya.
0: Napaka-pilya! Tres, ha?
2: Diabetic ko.
3: Ano yung nakita ko na yun na nilapitan ka nung girly, pare? Teka lang, ha? Alam mo, supportive ako sa'yo. Okay ako dyan. All out ako sa'yo. Pero parang di yata maganda, pare, na pinagsasabay mo dahil kahapon sa basketball. Nakita ako, inangkas mo sa motor yung isahan, pangalan ng bagets na maliit.
0: Charmaine!
2: Oh. Uy! Pagsigawan pangalan ng mga bata dito.
3: Pare,
2: bata,
3: bakit naman pinagtutuhugan mo parehas?
2: Uy! Pare, ha? Mag-ingat ka sa mga lumalabas sa bibig mo. Anong tinutuhog parehas? Walang ganun, ha? Eh ako nagiging friendly lang naman ako dahil gusto kong maging komportable yung mga intern natin dito. Ayoko naman na isipin nila masyado tayong garapal dito, na masyadong hindi marunong makisama.
3: Pare, support ka namin dito, ah, pero hindi na ako kasali dyan.
0: Ako din!
3: Na yung dalawahan na yan. Anyway, nihintay kaya tayong girly. Kawawa na may bata. Punta mo na, pare.
2: Sige. Sige na, pareng Tombi. Uy, diabetes ko, bunganga mo, ha?
1: Please, bilisan mo, pare.
0: Yes! Basta kami, ha? Labas kami dyan! Hindi kami damay!
2: Oo na! Sige na! Tulong nga! Girly! Aha! Girly! Pasensya ka na. Medyo makuulit yung mga sir mo dun, eh.
1: Sir, bakit mo pa ako pinapunta dito? Eh, ako na nga po yung pumunta sa inyo, so we can properly talk. Kasi sabi mo, di ba, meron kang gustong itanong sa akin?
2: Ah, hindi. Kasi ayoko naman marinig nung ibang mga kasamahan ko kung ano yung mga iutos ko sa'yo. Siyempre, may mga dokumento kasi kaming confidential.
1: Ah, oo. Ganun po ba?
2: Oo.
1: Sige, sir. Ano po ba yung mga gusto niyo ipagawa?
2: Ito na. Numong kakagat din to. Alam mo, girly, ito pala. Ito kasi confidential to. Pero bago ko ibigay sa itong papel na to, gusto ko lang din sana malaman. Virgin ka ba ba?
1: Sir, I believe that's an inappropriate question
2: Hindi. Huwag mo sanang masamain na girly, no?
1: Bakit kailangan mong itanong?
2: Gusto ko lang naman kasing malaman, syempre. Para alam ko kung saan ako didisposisyon kapag kausap kita, di ba?
1: Teka, tapatin mo na nga lang ako. Gusto mo ba ako?
2: Since na-corner na ako ng tanong mo,
1: Hindi mo naman yung tatanungin sa akin. Sir, di ba? Kung hindi mo ako gusto.
2: Alam mo, girly, nung unang araw pa lang nakita kita, masasabi ko at nasisiguro ko talaga na gusto kita.
1: Alam ko na yung mga ganyan, sir. Alam mo, hindi ako kagaya ng mga babae na akala mo mabilis mapa-inlove ng kagaya mo.
2: Nakapatay.
1: Sanay ako sa ganyan. Pero dapat diniretso mo na lang. Hindi yung nagmumukha ka dyang
2: ibig mo sabihin?
1: Pervert.
2: Ibig mo ba sabihin, okay lang sa'yo na magkagusto ako sa'yo? At yung mga tanong ko, ganito.
1: Tipo naman sana kita.
2: Ano? Gusto mo rin ako? Ulitin mo nga, gusto mo talaga ako?
1: Tipo naman nga sana kita.
2: Oh, it's a miracle!
1: Ang problema, dinadaan mo pa ako sa mga ganyang-ganyang tricks mo.
2: Siyempre, kahit pa paano, nahihiya ako. Kasi siyempre, intern ka. Tapos, empleyado ko.
1: Ano ba gusto mo mangyari?
2: Siyempre, yung gusto ng karamihan. Oh, yeah.
1: Masyado kang mabilis. But if you want it, you can earn it.
2: Talaga?
1: You have to prove me that you deserve it.
2: Teka. Girlie, ano yung pwede kong gawin para mapagbigyan mo ako?
1: Well, for instance, hindi pa ako kumakain. Pwede mo akong ligawan sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin kung gaano ka ka-caring.
2: Yun lang pala eh. Napakadali lang sa akin yun. Sige, ako bahala sa'yo.
1: Sige, ako kain.
2: Gusto mo, mauna ka na dun sa kabilang building. Dun lang sa may entrada. Susunod ako, kung bahala
1: yung
2: sa'yo.
1: Puti na karinderya?
2: Oo. Ako nang bahala sa'yo dun. Tsaka meron dun mo nakagano'n, no, yung kulay black na black and white. Naka parang shhh, gano'n.
1: Iba yata yun?
2: Hindi. Huwag mo isipin na gano'n. Ang akin lang eh. Para syempre marelax ka, tsaka para hindi ka mailang kasi dun. Tayong dalawa lang nga nandun.
1: Sa bagay, kapag ba pumunta ako dun, pipirmahan mo pa rin yung attendance ko pero matutulog lang ako.
2: Hey, girly. Oo naman, gusto mo hanggang sa katapusan pa ng internship nyo, pirmado na lahat eh. Ano? Deal?
1: Sige na nga.
2: Uy! Madali lang pala makuha na itong babaeng ito. Manda ka sa akin, lumpo ka sa akin ngayon. Halika na, muna ka na.
1: Sige, bye-bye. Yeah.

0: Okay, everyone. Teka, nasan ba si Chris? Teka, teka, teka. Chris? Chris? Chris?
1: Boss?
0: Chris, halika nga dito. At mag-usap tayo ni Machine Shinan. Pumunta ka doon sa opisina ko.
1: Teka lang, boss. May problema po ba?
0: Malaki ang problema mo.
1: Shucks, teka lang. Sige po, boss.
0: Isama mo si Diabetico, ha? At si Tumbe.
1: Yes, boss.
0: Sige.
1: Ano kayang problema nun? Tumbe.
2: Ano ba, pare? Nag-busy pare, ako dito.
1: Pare, pinapatawag tayo ni boss eh.
2: Bakit?
1: Hindi ko alam.
2: Alam mo, sa tinagal ko nagtrabaho dito sa kumpanyang to. Ngayon lang ako pinatawag ng ganyan kaseryoso yung tono.
1: Kinakabahan nga ako eh. Hindi naman sinabi ni boss eh.
2: Baka damay kami niyan ha.
1: Pare, huwag kang mag-assume. Wala pa naman sinabi si boss.
2: Bila kita kaibigan talaga. Kala na nga.
3: Tumbe! Sasama pa tayo sa...
2: Oo na, tara na.
3: Kaya na, Diyos ko. Kakalaga, Chris, sinasabi na namin sa'yo matagal na.
2: Boss.
3: Hey, boss.
2: Boss Kanur.
0: Pasok kayo, maupo kayo. Upo. Siya na yung pinto.
2: Boss Kanur, ano ba nagawa ko? Wala boss, pa akong kinalaman
3: kahit
2: dito.
3: Kahit naman ako, boss, hindi ko po kinupit yung mga coupon band. Hindi ko po inuwi sa amin.
0: Kandalit lang. Anong inuwi yung coupon band?
3: Wala po, boss.
0: Hindi yan ang concern ko. Maupo kayong tatlo. Diabetico, Tumbe, at Chris. Upo.
1: Yes, boss.
0: Okay. Mag-usap-usap tayo at gusto kong mag-sabi kayo ng totoo sa akin, ha?
1: Yes po, boss.
0: Okay. Ito, nakikita niyo ba yung hawak kong papel?
1: Opo, boss.
2: Opo. Ano po ba nakalagay, boss?
0: Para hindi na tayo tumagal, gusto ko sabihin sa inyo, lalong-lalo na, particular sa iyo, Chris.
1: Boss, ano po yun?
0: May nakarating sa amin ditong reklamo. Dahil yung mga bago nating intern, si Charmaine at si Girlie, nagpaabot ng reklamo ang kanilang mga magulang.
2: Sinasabi ko, pare. Wala po kaming kinalaman.
3: Boss, hindi po namin sila tinitignan. Nakapikit lang po kaming ganon para po kami si Willie.
0: Saglit niya, wag ko na sumabat. Hindi ko naman tinatanong yan.
2: Wala po. Ano po bang problema? Ba't po kami kasali dito sa meeting na to?
1: Oo nga po, boss.
0: Kasi sinama ko si Girlie, si Tumbe, tsaka to si Diabetico ko dahil gusto kong makuha ang kanilang sentimiento. Pero, mamaya na kayo magsita dalawa, okay?
3: Opo, boss.
0: Okay. Ikaw muna, Chris. Itong hawak kong papel, naglalaman ng reklamo ng mga magulang ng mga bago nating intern, pati nung kanilang eskwelahan dahil nakausap nila ang mga bata na ikaw daw ay hinahaliparot mo ang mga intern.
1: Boss, hindi totoo yan, boss.
0: Sir.
1: Boss.
0: Alam mo, Chris, nagsabi na totoo sa akin ng mga bata. Pirmado pa nila na meron silang IR, incident report. Na totoo ang mga akusasyon sa iyo. Laban sa iyo. Chris, alam mo naman na may patakaran tayo dito sa kumpanya na no employee and employer relationship, lalo-lalo ng mga intern.
2: Excuse me, sir. I mean, tropa ko po siya. Hindi sa pinagtatanggol ko. Pero di ba po, legal naman na po yung edad nun. So hindi naman po mapapahamak tong si best friend Chris, di ba?
3: Oo nga po, boss. Tsaka po, ginusto naman din po yata ng mga bata.
0: Hindi dahilan yun na sa legal na age na sila at ginusto. Hindi yun. Sila ay nananatili pa rin na mga intern. Sila ay kumukuha dito ng training at experience. Hindi para itaniman ng kung ano-ano, lalong-lalo ka na, Chris.
1: Boss, baka po pwede naman po ako magpaliwanag.
0: Talagang dapat ka magpaliwanag. Dahil kung hindi at mapatunayan ito at iakyat ng mga magulang at pati ng mga kanilang mga supervisor sa eskwelahan, madidelikado ka sa ginawa mo. At dapat mo itong harapin.
1: Pero boss,
0: walang piro-piro. Sagutin mo ang reklamo nila na ito. Ayoko madamay ang kumpanya ko dahil sa kalokohan mo.
1: Boss...

0: Ano pare? Eh, sinabi na kasi namin sa'yo eh, pero tama na yung sisihan. Nangyari ni.
1: Oo nga, ang importante, inamin mo yung kuha ng totoo at humingi ka na tawad doon sa mga magulang pati doon sa mga sa eskwelahan. Dahil kung hindi mo talaga ginawa yun at nagmaniklod ka, nako, goodbye na sa hanap buhay.
2: Oo nga, diabetic ko, Tommy. Eh, pasensya na kayo. Hindi ko kayo pinakinggan. Mas pinairal ko yung gusto ko.
1: Ay, nako. Kaya sa susunod, kahit ba sabi mo na single ka, single yung mga yon na sa tamang edad, mali pa rin. Ang mali ay mali. Diba?
0: Oo nga, pare. Eh, diba, Alina, ano bang plano mo ngayon?
2: Eh, tuloy pa rin. Eh, mabuti nga, pinagbigyan pa rin ako ni boss dito. At least, nabigyan ako ng aral na kung ano yung tama sa hindi. Tsaka, pangako, pakikinggan ko na kayong dalawa. Pagkakamali ko, matigis ang ulo ko. Tapos, wala akong pinakikinggan na kahit sino, kahit kayong dalawa na. Sinasabi niyo sa akin na mali ako, eh baliwala lang sa akin. Bayaan niyo ta, parang diabetic ko, parang tombi, babawi ako. Tsaka, syempre, lalong-lalo kay boss, nakakahiya.
1: Ay, nako, basta, wala na dapat susunod. Yan ang siguraduhin mo kasi bad record yan.
0: Oo nga. Tsaka sana naman hindi na kami madamay ulit sa susunod kasi pare, kinabahan talaga ako. Pero happy ako ha na kahit ganun yung nangyari, kinip ka pa rin ni boss kasi hirap mawala ng trabaho sa panahon ngayon. Kaya dapat mag-iingat ka. Hindi natin natitake for granted yung meron tayo ngayon.
2: Oo, parang Tombi. Tatandaan ko yung sinabi mo. Huwag kayong mag-alala. Kakayanin ko to. Eh, pagsubok lang to. Tsaka, okay na yan. Basta importante, babawi ako sa inyo at sa sarili ko. Dahil ayoko nang maulit at ayoko nang marinig yung katagang lagot ka. Ayoko na.
0: Oo nga.
1: Oh, dapat wala nang lagot ka. Magtinu ka na.
2: Salamat sa inyo dalawa, pare, ha.
1: Oh. Tara na. Gawin na natin kung ano dapat natin trabahuin. At wag ka naman na natrabaho.
3: Yung lunch natin. Sagot ko na.

0: 1, 2, 3 FM Radio Ka Vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Ka Vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga, kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko, laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko, hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested po, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, kinikilig! Ang lupet!
4: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
3: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
4: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin itong mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
4: Good vibes!
3: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga! Kasama ang ultimate flirty, DJ Alex! At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina!

0: favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Ka-vibes, ang lupit mo! Kaya naman maraming salamat sa iyong pagtutok simula pa kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 na daghali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! At para tuloy-tuloy ang iyong pakikinig sa radyo, panunood sa radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin niyo lamang po 92.3 FM Radio Manila! Damayin nyo na rin DJ Alex, Alex for a Change, at DJ Kiko Kalikod sa lahat ng social media accounts. Sa hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang kukunin ni Lord. Mantay mo, kukunin ka ni Lord, hindi ka na nag-follow at like. Ano ba yan? At ito na, susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan. Siyempre makakasama natin simula alas 12 hanggang alas 3 ang hapon sa programang Love Me, Gabby G. At nag-iisang ma-juicy at mabiti, walang iba, Gabby G.
3: It's the place to be.
2: Oh yeah!
4: Ang juicy-juicy, no? Bye! Yum-yum.
2: Susunod na yan, Love Me, Gabby G. Mabukas ulit, alas 8 hanggang alas 12. Siyempre gusto natin palang patiin ang lahat ng ating mga kabibes na tumututok, lalong-lalo ng FMR Squad, Larry Serma, William Mortel, Lawrence Manipor, Arms Espina, Alteza Herrera, Sino Cruz at Mayette de Guzman Ponce, ganun din si Coach Everyday, at sa mga driver-conductor sa lahat ng mga pampaserong bus, jeep, taxi, mga panjack, tricycle, sa mga tindera-tindera sa lahat ng mga palengke, Tapsilugan, Lugawan, at kung ano-ano pa, maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming istasyon. Balaba na mga mukha. Bukas ulit, alas 8, maririnig nyo ang paborito nyong vitamina sa umaga, Favorite Vibe, kasama ang malubid na duo, walang iba, DJ Alex! At ang makulit mong tito sa radio, Kiko, Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FM Radio, ang Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras nga ni, uy,
3: 11:49 na nga ni.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS.
0: Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
6: Radio.
7: Ka-Vibes,
1: ang lupet.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nanguna sa isang hypothetical na 2028 presidential-vice presidential tandem matchup ang tambalang Lenny Robredo or presidential at vice presidential tandem matchup ang tambalang Lenny Robredo at Raffy Tulfo na may 44% support mula sa mga Pilipino nasa tamang edad. Ayon sa unang quarter ng 2026 at tugon ng Masa Survey ng Okta Research, sumunod naman ang tambalang Sara Duterte at Aimee Marcos na may 40% support, habang 16% naman ng mga respondents ang nananatiling undecided o hindi pa nakakapagpasya. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face na interview sa 1,200 respondents sa buong bansa na may edad 18 years old pataas. Ayon sa Okta Research, nagpapakita ang resulta ng malapit na laban sa posibleng 2028 elections kung saan bahagya lamang ang agwat ng suporta ng dalawang tambalan.
0: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Samantala sa iba pa mga balita, binigyang diin ng International Criminal Court o kaya ICC na ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest at posibleng pagsuko ng mga suspect ay nasa kamay ng kooperasyon ng pamahalaan ng Pilipinas. Kasunod ito ng kumpirma ni ICC spokesperson Oriane Maylay na meron ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa na itunuturing umanong co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng giyera kontra iligal na droga. Ginawa ang pahayag matapos ang nabigong pag-aresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI sa senador sa loob ng Senado noong May 11, 2026. Ayon pa kay Maylay, ang ICC ay isang hukumang umaasa sa pakikipagtulungan ng mga akusado ng mga estado, kaya ang aktual na pag-aresto at paghahatid ng suspect ay nasa kamay ng mga pambansang otoridad. Nilinaw din niya na kung may mga pag-aalinlangan ng isang estado sa kooperasyon, maaari itong sumangguni sa korte ayon sa Rome Statute. Dagdag pa ng ICC, ang pagkakalas ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 ay hindi raw nakakaapekto sa patuloy na obligasyon nito sa kooperasyon sa mga investigasyon at paglilitis alinsunod sa Article 127 ng nasabing kasunduan.
0: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, sinabi ni Senator Ronald De La Rosa na ilang buwan na niyang alam ang umano'y warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. At pinasalamatan pa niya si Ombudsman at dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla dahil sa maagang pagbibigay ng babala. Ayon sa senator or senador, nagamit niya ang nakaraang 6 na buwan para ma-enjoy ang buhay, maglakbay sa iba't ibang panig ng bansa at mag-aral ng Biblia habang nananatiling hindi lantada sa publiko. Una nang ibinunyag ni Remulla noong November 2025 ang umano'y warrant, bagamat hindi ito noon kinumpirma ng ICC. Opisyal itong kinumpirma ng ICC noong Lunes. Ang warrant ay may paratang na si De La Rosa ay indirect co-perpetrator sa mga pagpatay sa war on drugs mula 2016 hanggang 2018. Samantala, ang kanyang legal team ay humihiling naman sa Korte Suprema ng TRO at Judicial Protection laban naman sa posibleng pag-aresto at kooperasyon sa ICC.
0: FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
0: Ang ina!
5: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 12 in punto. Ang lupet!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC.

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G.
3: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
4: Wala kang pakialam.
1: Love me, Kati G.
4: Kuya Lumaba, katatali ka namin sa ospital. Kuya Lumaba,
3: kuya!
4: Kuya Eva!
1: Kwentong feel na feel.
4: Saan sa nakita ka pa siya? Sabi mo, pasin kita eh.
3: Kasi, parang kambaks.
1: Kaya kung may kwento ka, kami na ang bahay.

0: 92.3 FM Radio Ka-Vibes. I'll be over you soon. Diba? Ito kadalasan ang hirap gawin nito eh. Yung maging maging over ka sa isang tao or sa isang situation, 'di ba? Lalo na kung alam mo 'yon, you invested a lot dun sa tao o kaya dun sa pagkakataon or sa sitwasyon or kung ano man 'yan, 'di ba? Ang hirap mag-move on. Ang hirap sabihin na parang I'm over you eh. Kasi hindi pa eh. Kasi yung napi-feel natin, yung pa rin, 'di ba? Hello Ka-Vibes, happy happy happy midweek Wednesday everyone and welcome to Love Me Cathy G. Kamusta ka naman diyan? Kamusta naman ang Miyerkules mo, sobrang tindi ng init, parang ayaw mo nang gumalaw. Diba? Oo eh, kuminsan parang alam mo yung gagalaw ka lang, papawisan ka na ng todo-todo eh, kaya parang might as well stay put. Ayan, kamusta naman? Siyempre kasama niyo na naman po ako, ang gabay niyo sa usaping pag-ibig, Cathy G. All the way until 3 PM po ulit tayo magkakasama-sama. Alam niyo, ka-vibes ha? Marami sa atin yung alam mo yung nahihirapan na. Marami sa atin yung nasasaktan na. Marami sa atin yung parang hindi na nagiging masaya. Pero mas pinipili pa rin na maging tahimik. Mas pinipili pa rin na sige lang. Baka pwede pa. Pinipilit pa rin yung sarili na alam mo yung tignan o the brighter side na baka po pwede pa, may magbago pa, pwede pang maayos. Katulad na lang ng pagmamahal. Aminin naman natin ha, marami sa atin yung nasasaktan na with regards to love. Yung mga nasa relasyon. Ang dami yung mga nasa relasyon na nahihirapan na, hindi na masaya. Yung mga nasa relasyon na nasasaktan na, nalalaman na nila na merong ibang panluloko na or may panlulokong ginagawa sa kanila yung partner nila. And yet, pinipili pa rin nilang magstay dun sa relasyon. Ay, gusto ng rebulto. Hindi. Hindi, di ba? Aminin natin, maraming ganyan ka-vibes ha. Marami sa atin. I think dumating din ako sa punto ng ganun na para nasasaktan ka na, nahihirapan ka na, pero mahal mo yung tao eh. Ayaw mo mawala eh. First love ko kasi Cathy G eh. Yung mga ganyan. Yan, diba? Lalo na ha, lalo na po dun sa mga first love, yung mga unang nagmamahal, or yung sobra tindi kong magmahal, yung mga hopeless romantic na, alam mo yon after so many failed relationships, eto dumating, akala niya yan na yung the one, pero hindi pa pala. Napapangiti ka kasi naaalala mo, totoo yung sinasabi ko, ka-vibes, naging ganyan ka. Oo, diba? Maraming ganyan. Kaya nako, abangan nyo po ang ating story for today, ha? Ang story po ng hindi natin masabi kung ito ba ay katangahan or ito ba ay kamartiran or ito'y isang halimbawa ng isang taong tunay na nagmamahal at hindi kayang bumitaw kahit nahihirapan na. Abangan niyo po ang ating story for today. Maya-maya lamang po ka-vibes. Babasahin ko po yan. Kaya dyan ka lang. Hello muna sa mga ka-vibes po nating nakangiti. Ayan, ngiti ka lang sa customer. Mga ka-vibes po natin, lalo na ng mga nasa ukay-ukay ha. Mga nasa palengke. Ayan, ako. Siyempre yung mga ka-vibes po nating driver na kahit na naiinitan na. Ayan, sige. Tuloy lang ang pasada. Ayan, ng mga rider, mag-iingat, lagi uminom ng tubig dahil baka matuyuan ka. Ayan, ha? Ng dugo na. O, kasi, di ba? Kakaisip mo, paano ba kikita? Siyempre, sa mga ka-vibes po natin, nasa kanila mga tahanan, nasa mga opisina, nasa karinderya, o kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan, ka-vibes. Diyan din po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, and 97.5 Jensan. Same thing goes diyan sa 89.5 Davao del Norte and 101.9 Davao, ka-vibes! Ito po ang Love Me Cathy G. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio, ka-vibes! Ang lupet!
1: 92.3 FM Radio,
0: ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

0: sa mga ka-vibes natong dabawine og dabawine sa Davao City ug sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista ug idolo sa 101.9 FM Radio Davao ug sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
1: Ang oras sa FM Radio 12:55. Ang lupet.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
4: Too hot to handle yan.
3: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
1: Ang lupit.
3: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
5: Love me, Kathy G.

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G.
3: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
4: Wala kang pakialam.
1: Love me, Cathy G.
5: Kuya, lumaba ka. Dadali ka namin sa hospital. Kuya, lumaba ka. Kuya Eva!
1: Kwentong feel na feel.
4: Saan kita ang pasyon? Nasa ako. Ayan ako.
3: Tapos sabi ko na. Ayan.
6: Kita.
4: Sabi mo, pasin kita.
3: Gusto kasi. Parang boxing.
1: Kaya kung may kwento ka, kami

0: 101.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Lupet!
1: Sapat bang dahilan ng pagmamahal para tiisin ang pananakit? Nasasaktan ka na eh. Tinitiis mo pa rin. Sapat pa ba yan, Kavibes? Ipaglalaban mo pa ba yan kahit nahirap ka na at nasasaktan ka na? Oo, diba? Marami sa atin ang masukista. Marami sa atin ang gusto yung nasasaktan. Mas nararamdaman kasi natin yung pagmamahal eh. Mas feel na feel natin yung love kapag ramdam natin yung pain. Diba? Kung minsan sinasabi, Cathy G, kasi alam mo, kapag nararamdaman ko yung pain, alam ko na nagmamahal talaga ako ng totoo eh. Alam ko na ito yung nabibigay ko yung gustong pagmamahal para sa partner ko. Pero tama ba, Kavibes? Tama ba na maging martir ka sa relasyong hindi ka na masaya? Tama ba na magtiis ka sa relasyong hindi ka na nag-grow as a person? Diba? Tama ba na magstay pa sa isang sitwasyon or sa isang relasyon na wala nang respeto? Abangan nyo na po ang ating story for today. Nababasahin ko na po a story coming from Yvonne. Sabi nga ni Sarah, Cathy G, hindi naman porket forever kayong nagsasama, masaya na kayo. Hindi naman forever na nagmamahalan kayo, wala nang magiging problema eh, diba? Sometimes, yung akala natin na walang problema, along the way, nandun yung problema na matindi na nag-aantay sa atin. And siguro I could say na forever is not enough. Sabi nga, diba? So ano ba ang enough pagdating sa pagmamahal? Yan po ang inyong abangan ng ating story. Dito lamang po yan. So Love Me, Cathy G.

This love letter is from Yvonne. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Yvonne, 29 years old, at gusto ko lang ibahagi sa inyo ang tungkol sa amin ng boyfriend ko. 5 taon na kaming magkarelasyon ni JR Kathy. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung mahal pa ba talaga niya ako or nasanay na lang akong masaktan habang pilit na kumakapit sa pag-asang balang araw, magbabago siya. Kathy, nung una na makilala ko siya, hindi ko maikakaila na mabuti siyang tao sa paningin ng lahat. Marespeto, palabiro at marunong makisama. Pero ang talagang nagpahulog sa akin, Kathy, ay kung paano niya mahalin ang pamilya niya. Sobrang maalaga siya sa nanay niya, sa mga kapatid niyang babae, pati na rin sa mga pamangkin niya. Kapag may kailangan ng mga ito, agad siyang nandyan. Doon ko nasabi sa sarili ko na siguro kung ganito siya magmahal sa pamilya niya, magiging mabuti rin siyang partner sa akin. At nung unang taon namin, Kathy, masaya naman kami. Hindi man perpekto, pero ramdam kong mahal niya ako. Lagi niya akong sinusundo noon pagkatapos ng trabaho. Kapag may problema ako, pinapakinggan niya ako. Masaya rin siyang kasama ng pamilya ko, Kathy, kaya lalo akong naniwala na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Kuhang-kuha niya ang loob ng pamilya ko, lalo na ng tatay ko. Kathy, lagi silang nagbabasketball sa tapat ng bahay namin at madalas magkwentuhan tungkol sa sasakyan at motor. Kapag may inuman naman ang mga kapatid ko, isa siya sa pinaka-inaabangan nila dahil masaya daw kasama si Jer. Minsan nga sinabi pa ng mama ko na maswerte raw ako sa boyfriend ko dahil mabait at responsable ito. Napapangiti na lang ako noon kahit may kung anong sakit na akong itinatago, Kathy. Dahil Kathy, habang tumatagal ang relasyon namin noon, doon ko unti-unting nakikita ang totoong ugali niya. Nagsimula yon sa pagsisinungaling.

Kathy. Bigla siyang nagalit. Sumigaw hanggang sa madiin niyang hinablot ang braso ko at kinurot ako ng sobrang lakas. Humingi naman siya agad ng tawad pagkatapos noon, Kathy. Umiyak pa siya habang yakap ako. Sabi niya, nadala lang daw siya ng inis at hindi na daw mauulit. Siyempre, dahil mahal ko, pinatawad ko siya. Dahil baka naalimpungatan lang siya doon. Hanggang sa doon, nagsimulang paulit na cycle namin. Kapag okay kami, sobrang lambing niya. Ipaparamdam niyang mahal na mahal niya ako. Pero kapag nag-aaway kami, ibang tao siya, Kathy. Kaya niya akong murahin, itulak, kurutin at minsan sinusuntok pa. Isang beses, Kathy, pumasok ako sa trabaho na may pasa sa braso. Nagtanong ang mga office mates ko kung anong nangyari pero nagsinungaling ako. Sinabi kong nadulas lang ako sa banyo dahil hindi ko kayang sabihin ng totoo. Natatakot akong husgahan siya ng mga tao. Pero ang pinakamahirap sa lahat, Kathy, ay yung makita kung gaano siya kabait sa ibang tao habang ako naman ang sumasalo lang ng lahat ng sama ng ugali niya. Minsan naiisip ko, kaya naman niyang maging mabuting anak, mabuting kapatid, at mabuting kaibigan. Pero hindi niya kayang maging mabuting boyfriend para sa akin. Bakit sa harap ng pamilya ko, sobrang bait niya, Kathy, pero kapag kaming dalawa na lang, kaya niya akong saktan. 5 taon na kami, pero kahit minsan, hindi ko narinig sa kanya ang planong magpakasal. Kapag binabanggit ko ang future namin, umiiwas siya sa usapan. Parang hanggang ngayon, hindi pa rin niya sigurado kung ako ba talaga ang gusto niyang makasama habang buhay. At ako naman, itong tanga, kung magmahal ka, kapit pa rin ng kapit dahil mahal ko siya. Gabi akong umiiyak, Kathy. Araw-araw akong nagdududa. Pakiramdam ko unti-unti nang nawawala ang respeto ko sa sarili ko. May mga gabi pa nga, Kathy, na habang tulog siya sa tabi ko, tahimik akong umiiyak habang pinipigilan ng hikbi para hindi niya marinig. Tinitignan ko siya habang mahimbing matulog at tinatanong ang sarili ko kung paano niya ako nagagawang saktan emotionally and physically. Minsan gusto ko na magsabi sa pamilya ko. Gusto ko nang umiyak sa harap ng mama ko at sabihin lahat ng sakit na kinikimkim ko sa loob ng 5 taon. Pero natatakot ako. Natatakot akong magbago ang tingin nila kay Jer. Natatakot ako magalit sila at mas lalong lumaki ang gulo. At higit sa lahat, Kathy, takot akong baka hindi ko pa rin kayang iwan siya kahit malaman nila ang totoo. Pagod na po ako. Hindi ko na alam kung pagmamahal pa ba itong nararamdaman ko or awa na lang sa relasyon namin. Hindi ko na rin alam kung tama pa bang manatili sa isang taong paulit-ulit akong sinasaktan habang pilit ako umaasang baalang araw magbabago siya. Hanggang dito na lamang po, Kathy. Maraming salamat po dahil sa pamamagitan ng sulat kong ito kahit papaano ay gumaan ang bigat na matagal ko nang dinadala sa dibdib ko. Sana po ay matulungan niyo ako bago ko tuluyang makalimutang mahalin ang sarili ko. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nasasaktan.

Alam mo kung minsan kaya tayo nasasaktan, tayo rin mismo ang may kasalanan because we allowed them to hurt us, diba? Tayo eh, kung hindi natin nahayaan ang taong yon ay sirain yung pagkatao natin, kung hindi natin nahayaan na yung taong yon saktan tayo ng todo-todo, hindi naman mangyayari eh, diba? Kung hindi mo yan inalaw na saktan ka physically, hindi ka masasaktan, pero tinitiis mo rin eh. So kaninong problema ang meron, diba? Kung minsan ganyan tayo, ang dami nating sinisisi kasi ganito eh, kasi ganito eh. Pero ang ending rin naman, nasa atin rin naman talaga ang fault. Nasa atin din naman talaga ang desisyon kung gusto natin na magkaroon ng magandang relasyon. Diba? Kung tayo nasasaktan na, eh hindi na magandang usapan yun. Masyado ng red flag. Okay lang yun sa relasyon na magkakaroon kayo ng misunderstanding. That's very normal. Nagkakaroon kayo ng, alam niyo, paminsan-minsan, arguments, sigawan. Yes, that's normal. But to the point na boyfriend mo pa lang, sinasaktan ka na, and you allow him to hurt you, eh ibang usapan na yan, diba? Bakit mo inayaan? Ginusto mo rin, diba? Kasi kung hindi, kung umpisa pa lang, sinaktan ka na yan, paulit-ulit madadating na sa point na talagang sasaktan ka niya. Kasi napanghawakan ka na niya ng kamay eh. Nasaktan ka na niya physically. So pwedeng maulit yon. Pero on the first pa lang, na hinaya, hindi mo na siya inalaw, nasaktan ka physically, hindi na eh. Kinat mo na agad eh. The problem with us is, alam nyo yun, hindi na ngay, luma na yun. Alam nyo yun, sabi nga, Kathy G, nagpapakamartir ako. Eh ano, gusto mo makisama sa mga rebulto. Diba? Wag na. Oo. Mainit. Diba? Diba? Pero kidding aside, diba? Nakaka-stress, isipin. Yvonne, ano bang gusto mo mangyari? Ha? Gusto mo ba yun? Eh kung ako sasabihin ko directly sa pamilya ko, pakitang tao. Diba? Gusto mo ba na sa'yo lang mabait? Eh di ba mas maganda nga mabait sa'yo at mabait din sa family mo. Pakitang tao sa pamilya mo, pero sa sino ba kakasamahin? Yung nanay, tatay mo ba? Kapatid mo ba? Kaibigan mo ba? Di ba hindi? Ikaw yung kasakasama. Ikaw yung nakakaranas ng pain. Ikaw yung nakakaramdam ng pag-uugali ng boyfriend mo na nakakainis, nakaka-high blood. O, inom ng water, Kati G. Oo, di ba? Ay... Ang dali magsalita, yes, para sa atin na hiwala dun sa sitwasyon, para sa taong nagmamahal, hindi ka, Kathy G, mahal ko pa rin. Ay, ikaw nang bahala, di ba? But then, ka-vibes, Ibon, isip-isip naman. Hindi po pwedeng ganun, hindi po pwedeng laging nagmamahal, hindi po pwedeng laging may takot. Lapat matuto tayong humarap dun sa takot na yun. Matuto tayong lumaban kung tingin naman natin agrabyado na tayo, di ba? Oo, ano ba ang gusto mong gawin? Ano bang gusto mong sabihin? Payuhan po natin, ka-vibes, ang ating sender po na si Yvonne, 0927-384-8639, or sa atin pong Facebook Live or sa aming FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Naiblad ka, no? Inom kang tubig. O kaya chocolate. Yan. O kaya, eh, depende na kung anong gusto mo. Basta uminom ka ng tubig para medyo mahimasmasan. Hey. Well, sabi nga, nagmamahal lang. Pero hanggang kailan kita mamahalin sa ganyang pinapakita mo sa akin? Hanggang kailan mo kayang magmahal, ka-vibes? Kapag dapang-dapa ka na? Payuhan po natin, ha, si Yvonne. Dito lamang po yan. So love me, Kathy Tree.

sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawina sa Davao City o sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: likes the track. 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G.
3: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
4: Wala kang pakialam.
1: Love me, Cathy G.
4: Kuya, lumaba ka! Dadali ka namin sa ospital! Kuya, lumaba ka! Kuya Eva!
1: Kwentong feel na feel.
4: Saan kita ang pasisyon? Nasa ho, ayan na.
3: Tapos sabi ko na, aring.
4: Ayan.
3: Sakit ha, sakit.
4: Sabi mo, pasin kita eh.
3: Sige.
1: Kaya kung may kwento ka, kami na ang bahala sa drama.

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong

0: vibes that's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

0: Sigurado nga pirmi pa dayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kadto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 2:55. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Naniniwala si Attorney Christina Conti na nagiging dagdag na ebidensya para sa prosekusyon ng mga pagbabanta at pagkwestiyon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban naman sa ICC. Ayon pa kay Conti, ang mga pahayag na tumutuligsa sa legitimacy ng ICC ay nagagamit umano ng prosekusyon upang kontrahin ang mga hiling ng pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang dinidinig ang kaso. Iginiit din niya na hindi makakapekto ang lakas ng mga ebidensya ang pagbitiw ng ilang abogado ng dating pangulo at sa pagbabago ng kanyang legal team. Matatanda ang kinumpirma ng ICC ang tatlong kaso ng crimes against humanity laban naman kay dating President Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong kampanya kontra droga na nakatakdang litisin sa pagitan ng October 2026 at February 2027. Sa kabila nito, nananatiling kumpiyansa ang kampo ng mga biktima na mas lalong titibay ang kaso habang patuloy ang mga pampublikong pahayag ng mga taga-suporta ng dating pangulo.
2: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: Samantala sa iba pa mga balita, nanawagan ang NBI kay Senator Ronald De La Rosa na mapayapang humarapa sa batas kaugnay ng inisyong arrest warrant naman ng ICC. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mas magiging susunod na lamang sa proseso upang maiwasan ang posibleng gulo at anumang habulan sa pagpapatupad ng warrant. Binigyang diin din ni Matibag na bilang dating alagad ng batas, alam ni De La Rosa ang tamang proseso sa mga ganitong sitwasyon at ang kahalagahan ng pagrespeto sa mga kautusan ng korte. Babala pa ng NBI, maaaring humantong sa mas mabigat na sitwasyon ang hindi pagtalima sa warrant dahil obligasyon ng mga otoridad ang pagpapatupad naman ng isang batas.
2: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nagprotesta sa labas ng Senado ang mga pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings upang igiit ang agarang pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng investigasyon ng ICC sa madugong drug war ng Duterte administration. Kabilang sa mga nakilahok si Lori Pasco na nananawagan na ganap na hustisya matapos mapas lang ang kanyang dalawang anak noong 2017. Ayon pa kay Pasco, hindi magiging ganap ang pananagutan hanggat hindi nahaharap sa kaso si De La Rosa kasabay ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangunahan naman ng bagong alyansang makabayan ng pagkilos at nanawagan sa Senado na huwag magbigay ng proteksyon sa senador. Iginiit din ng grupong agarang pag-uusad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasabay ng babalan na magpapatuloy ang kanilang mga protesta hanggat walang aksyon ang mataas na kapulungan.
2: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio. Ang Inay!
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!
5: 3:05 ang oras.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: Radio Kabites ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kabites! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
1: Banana Crew!
2: Tam

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
4: Smart 2
3: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Ang galing for everyday.
2: Yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 19.3 FM Radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Hello mga ka-vibes, this is Nico Loco. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes.
7: Hello mga ka-vibes, ako po si Helen Perelejo at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes.
3: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
8: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
9: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
10: Paborito niyong merienda, nandito na!
3: Welcome sa Home of the Stars!
11: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
12: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
13: Live sa studio, Robbie Domingo!
14: Hey! Tasa! Hey!
15: Hello, mga kapa!
16: Miss Julian Santos!
17: Uy, pagod na pagod ako dito!
18: JC De Vera!
19: Yes! Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang afternoon sa inyo pong lahat, mga ka-vibes. Oras natin, 3:25 na nga po sa buong kapuloan ng Pilipinas. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Metro in Mega Manila, happy, happy hapon! Siyempre naman, a very, very special shout-out sa inyo dyan sa 101.9 FM Radio Davao City.
0: Ganun na rin sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
1: Siyempre naman sa 102.3 Bacolod at sa Baguio, magandang, magandang hapon.
0: At siyempre sa 97.5 Jensan.
1: Nako, kayo pong lahat ay talaga nga naman gusto naming pasalamatan dahil kayo po, ikaw na nakatutok sa atin dito sa programang Banana Crew, The Home of the Stars, ang dahilan kung bakit tayo numero uno, number one.
0: Number one.
1: Truly, at syempre pagbatakpo ng alas 3 hanggang alas 5:30, bilang Home of the Stars na kasama kapiling ang inyo pong kwela makulit at tagapagbigay ng more, more, more music. Kami ang tambalang
0: Jaycom! Kasama nyo today ang inyong pambansang darling ng radyo. Kasama nyo DJ Chloe. Hey, sexy time. Nako, hello, hello sa ating mga ka-vibes. Maraming salamat for keeping us number one sa inyong puso. Kaya ito ay para sa inyo. Nako, mwa para sa ating mga pahinante. Hello, hello sa inyo. Ang sisipag nyo mag-travel from north to south to south. Ano yun? From south to east. East to west. West to north ulit. O diba? Maraming salamat. Mwa para sa inyo.

0: lahat ng ating mga ka-vibes sa transportation, yung ating mga ka-vibes sa terminal. Sila yung mga nasa yung mga cashier, 'di ba? Yung mga nasa toll. Mwah, para sa inyo, yung mga drivers, PUV drivers, ang tricycle drivers, ganoon na rin sa ating mga pedicab drivers. And syempre yung mga ka-vibes natin diyan, yung mga takatak boys na nasa labas, sila ang nakikinig sa 92.3. Maraming salamat!
1: Thank you so much, my sis Mars! And of course, para makumpleto ang tambalang Jike Long, nandito na rin po, ayan, present na present ang nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Yes, Jai Ho, you heard it right! Nako, eto na, huwag nating patagalin pa ang chikahan.
0: Yes.
1: Dahil ngayong afternoon, meron tayong napakaganda, napaka-sexy. At syempre, diba, mahusay din itong umawit. Balita
0: yes.
1: ko, diba? O, alamin natin, kasama natin ngayon ang VMX Princess. Bakit nga ba VMX Princess? Pero yung kanyang pelikula, eh talaga namang ano ha, may kinalaman sa ano.
0: Kama
1: Sutra, yeah. Ano mo yung Kama Sutra talaga?
0: Di ba libro yun?
1: Tsaka ito yung about sa parang pagiging intimate, di ba? Mm-hmm. Sexy. O yung pinag-uusapan dito yung about pasintabi po sa mga kabataan, patnubay ng magulang ay kailangan. Ito po ay isang salita kung saan may kinalaman po sa mga iba't ibang posisyon pagdating sa very, very intimate na kaganapan, which is ang salitang sexy.
0: Yes.
1: Diba? Pero kasi syempre, yun naman talaga. Alam naman,
0: scientific term.
1: Aba, paliguy-liguy pa ba natin? Eh? Paano natin may di-describe, diba? Please welcome,
0: Ataska!
2: Hi, good afternoon. Ang gorgeous naman ang kasama ko dito.
1: Ano ba, bes? Bes? Wala ito. Wow, tara, hindi. Pero welcome to the program,
2: Hi.
1: Ataska.
2: It's my first time here.
1: Truly, alam mo, napakarami nang dumaan dito sa Banana Crew and we're looking forward kasi syempre, diba, ikaw ang VMX Princess na binansagan.
0: Yes.
1: Kailan pa ito nag-start? Kasi nakasama na namin ang mga VMX queens, sila Angelica, yung mga ganyan.
2: Yeah, I remember nung na-launch kasi ako sa VMX, nagulat ako actually na parang tinawag nila ako like Viva Max Princess. Parang pati ako na pa, oh my gosh, may ganito pala.
0: I'm a princess.
2: I'm a princess pala. For the princess treatment pala tayo dito.
1: Ayan ang sinasabi ko.
0: Treatment.
2: Yeah, so ayun. And ever since then, I did mga movies with Viva Max. It was like really, really interesting and amazing experience.
1: Paano? Kasi diba I heard na, tama, may sinaliyan kang reality show sa ABS-CBN before.
2: Yes, I was on The Voice.
1: The Voice?
2: Yeah. The Voice Kids, season 2.
1: Talaga?
2: Yeah.
1: Totoo. The Voice Kids turned VMX Princess. Let's, trip down memory lane lang, diba? On a Wednesday afternoon, diba?
0: Yes.
1: Ano yung kinanta mo nung nag-The Voice ka?
2: I sang Rather Be. Yung, alam niyo ba
1: yun? There's no place at
0: yeah. Clean Band. Yeah.
1: No place I'd rather
0: ay,
1: be.
0: Singer din tong kasama
1: diba?
0: Ko.
1: Sample naman agad-agad muna ng Rather Be.
2: Sige.

0: ay, may bad words pala.
1: Yeah. Hindi
0: ko pala sabihin.
1: Bawal sabihin.
0: Ay, yun na lang.
1: Ah, pwede ng stream.
0: Yes, yeah, that's my latest single, Di Inibig. It's streaming on all platforms. I also have another song ngayon, Marupok.
1: Ipapa-edit namin yan para ma-play natin dito.
0: Yeah,
1: tapos we'll, ano, we'll send you, itatag ka namin pag umi-air na dito.
0: Thank you so
1: tatagalin
0: much.
1: Lang namin yung mga bad words, para mm-hmm. support kami sa music mo, ha?
0: Thank you.
1: Yes.
0: So yun yung mga na-release ko na ako yung nagsulat. Kasi yung iba kong na-release from when I was younger, it's usually like written for me o kaya like cover ng songs that already existed. So yeah, I was really happy when I was able to release music that I wrote talaga.
1: Correct. In terms of ano naman, syempre as part of VMX, diba, sabi nga nung mga past interviews namin, hindi din naman talaga nawawala yung mga proposals, indecent proposals. Mm-hmm. What's the ano, the super shocking proposal na na-receive
2: biggest.
1: Mo? Oh, yung pinaka...
2: Biggest.
1: Ay!
2: Oh my goodness!
1: Goodness gracious!
0: I don't know.
1: Siya yung shoplifter. Oh, diba?
0: Meme. I get like random DMs. They really think that I do that. I don't do that kasi. I think one time I got a call.
1: Call talaga?
0: Somebody I knew.
1: Wow! Yeah. Okay. What's that? Spill that tea.
0: I got a call from somebody I knew. Tapos parang, you know, may kakilala daw siya na parang ifa-fly daw ako sa ibang bansa, ganyan.
2: Oh. Ay.
0: Tapos, bibigyan daw ako ng shopping spree. I'm like, ay, sorry, di po ako nagaganyan.
1: Oh,
0: looking back, sabi ko, hala, sana in-accept ko na lang. Tapos, dinala ko kayo.
1: Totoo. Ay! Sinama tayo. Diba? Sinama tayo. Kasi pagkatis marami tayo, the more the merrier. Diba? Hindi siya makakapagpara-paraan. Diba? Kumbaga. Hindi, joke lang. Biro lang po. Oo, diba?
0: Joke
1: lang. So, dead baka sa mga ganong bagay-bagay?
0: Yeah, wala eh. Hindi ako nagaganon eh. Yeah.
1: Totoo. Pero hindi ka naman natitempt. Kunyari, diba yung iba yung parang ano, sige, bahay at lupa, pero ititigil mo na yung ginagawa mo.
0: Oh, no. Ayoko nang ganon. Really,
1: you have talent, diba?
0: I mean, importante kasi sa akin yung career ko.
1: Yes.
0: And if somebody tells me, parang stop that, ano, what you're doing.
1: Anong talaga comment mo sa mga ganun na parang yung mga tumatanggap?
0: They would accept.
1: Yeah.
0: I mean, that's okay kasi that's their life.
1: Yeah, right.
0: Alam mo, we all have like different goals din sa buhay. You know, some other, let's say some other artists, minsan, they're doing this just because they want na mas maging maginhawa yung buhay nila. Pero some artists, it's both, you know, they want a better life kaya sila nag-work. Mm-hmm. And some gusto lang for the art. So, you know, it really depends on the person and I have like no judgment.
1: Ang galing mo magsalita, no? Nag-host ka rin?
0: Yes, I do actually.
1: Oh,
0: DJ ako before.
1: Saan?
0: Sa OPM TV.
1: Oh, talaga? Yeah.
0: Sa Viva.
1: So, ibig sabihin, magaling ka, ano, mag-VJ.
0: Mag-VJ.
1: Oo, di ba? Mag-video
0: yes,
1: back. Di ba?
0: Yeah,
1: oo,
0: exactly.
1: O, kunyari, ano, ayan, may TV tayo, di ba? Tapos ang song, kunyari, na i-intro mo ay, ano, mag-i-intro tayo ng song ni, ano, yung mga Nadarang by Shanty Dope.
2: Ayan, wow.
1: Oo, ayan. Okay. Sige, ayan. Ikaw mag-i-intro, ha? Ayan, okay. Ready? Let's try VJ Atash Ataska.
0: Hey everyone, it's BJ Ataska here. Isa ka bang sad boy na young sana? Well, this is another hit song from the one and only Shanty Dope, Nadarang.
1: Oh. Ah, tara. Talaga?
0: Yeah.
1: Diba, tara? Oh, diba? Oh, na-miss mo.
0: I missed it.
1: Totoo.
0: Uy, pag kailangan nyo ng ano, co-host dito, hindi
1: lang. Ah, tara.
0: Wow.
1: Oh,
0: guest co-host.
1: Yes, ito.
0: I'm just here.
1: Oh, yes, ito. Aning, ang dami mo palang nagawa, ah.
2: Nag-host na, nag-sing.
1: Ang dami mong nagawa, in all fairness to you, diba? Tsaka lahat ng ginagawa mo is parang you're portraying different ano persona. Pag nasa VMX ka, ayan. Oh, pag nasa VMX ka, yung mga characters, yung mga roles na ginagawa mo. Pagka nag-VJ ka naman, pag-i-intro naman ng songs, diba? Tapos mag-host and everything. Tara, ito singer ka pa. So, napakarami mong ano, kayang gawin. Ano bang dream pa ni Ataska sa karir niya dito sa showbiz?
0: Yeah, I want to be able to release more music. I want to have my own talk show. I want to do more movies. I want to direct someday. Those are things that I love. Kasi like lahat ng everything in the arts, yun talaga yung passion.
1: Nag-school ka ba muna? Tinapos mo muna yung schooling mo?
0: Well, last time I did a course in ano, iAcademy, pero hindi pa ako tapos sa school.
1: Ilang years ka pa?
0: Sa college, hindi pa.
1: Ah, talaga?
0: I'm just,
1: parang
0: like
1: focusing muna on your ano,
0: work.
1: Parang achieving your goals and career talaga. I hope na ano, hindi talaga, talaga sayang, hindi ko alam kung nakapanayam na kita nung bata ka. Kasi alam ko si Ella, right after winning, andun ako eh. Nakapanayam ko na si Ella. Tapos parang lagi sila magkasama ni Laika that time before. So yung ang tanda ko na.
2: Grabe na. Nung time na yun, nag-i-interview ka na.
1: Oh, yes. So, sabi ko sa'yo, bata pa si Nash Aguas, nag-i-interview.
0: Yes. Hello.
1: Oo, totoo. SQ, ano, pero siyempre, di ba, hindi tayo mukhang matanda. Di ba?
2: Mag-age na tayo, Marcin.
1: Yes. Oo. Ano ako, 23?
2: Wow.
1: Yes. I started working as a DJ when I was, you know, 7.
2: 7.
1: Ang ganda.
2: Nag-i-interview ko na ng 7.
1: Imagine mo yun, di ba? But siya si Ellen, parang katrabaho na akong matindi.
0: Oh. Feeling ko we have cross paths siguro.
1: Feeling ko din.
0: Nag-SQ ako before.
1: Talaga? Batch ni no, Kailin?
0: Yes.
1: Sabi sa'yo, Tin.
2: Nag-ano ka na?
1: Katrabaho na ako niyan. Totoo ba siya na Kailin na Brenna?
0: Oo.
1: Oo, di ba? Josh?
0: Yes.
1: Joshen?
0: Hindi. Oo.
1: Oo, di ba? Si...
2: Grabe, Marcy.
1: Ba't siya na Brenna? My gosh. Ang tagal mo na rin sa industry.
0: Yeah.
1: Diba? Sana mapansin ka talaga ng bongga yung sa acting mo.
0: Thank you so much.
1: And everything. Kasi deserve mo yun because you're talented. Diba? You're very, very talented, no?
0: Thank you. Coming from you.
1: Hindi totoo, yes. Diba? Listening to your ano way of ang galing mo magsalita, nakaka-amaze ka, so yung kumakanta ka talaga, na parang, alam mo yun, it's ano kaya, parang ano, multi-talented.
0: Thank you.
1: Tapos na-feel ko ngayon ha, talking sa'yo, na you're doing this VMX kasi it's a career move. Diba? Na parang, ano yung pwede kong gawin na hindi kayang gawin ng napakarami. And then aside from this, parang stepping stone, assuming na ito yung stepping stone mo, pagka nabigyan ka ng break, makikita lang na you're talented pala, na you can do everything.
0: Thank you.
2: And diba? It's not all about one, ano
1: oh,
2: lang.
1: Oh, taray! Diba?
0: Thank you so much.
1: Hindi ka naman natakot na parang yung sa tingin mo, darating yung time na meron kang pelikula na mapapanood ng parents mo.
0: Mm-hmm.
1: For sure.
0: Like a sexy movie?
1: Hindi. I mean, darating yung time na parang syempre hindi na siya basta sexy. Kasi I believe hindi forever na nasa sexy path ka. Kasi
2: true.
1: Sa showbiz, diba, maraming nakilala sa pagsisexy, nakita na magaling sila, naging award-winning actress sila like Aramina, Rosanna Roses, na parang super-duper sexy. Ngayon, sila ay umaani ng tagumpay.
2: Mainstream na.
1: Mahusay sila, di ba?
0: Well, that is one of my goals. Naman
1: goals,
0: talaga.
1: Yes.
0: Yeah. It's exciting to think about. And also, I'm very hopeful.
1: Oh, yeah. Sana dumating yung time na yon.
0: Thank
1: and then,
0: you.
1: Promise mo kami, Honey Chloe, na babalik ka sa programa promoting
0: yes.
1: that movie. Yes.
0: Alam mo ba, same tayo ng name.
2: Yes.
0: May
2: second name, diba?
1: Talaga?
2: Atasca Chloe.
0: Yes.
1: Talaga? Mm-hmm. Ikaw naman?
2: Chloe. Second name yung Chloe.
1: Then?
2: Cassandra Chloe.
1: Yes.
2: Yes.
1: Oh my God.
2: Oh, ano?
1: Me, I'm Chloe.
2: Chloe also?
1: Yes.
2: Oh. Jai?
1: No, Chloe in the dark.
2: No.
1: My first name is Chloe.
2: It.
1: And then my second and last name is Dark.
2: Chloe the Dark.
1: Chloe the Dark. Mali! Oh, diba? You have a song request.
0: Song request? Ooh.
1: Any.
0: Would it be crazy to request my own song?
1: Sandali lang yung sa song mo.
2: Kailangan
1: ipapa-edit pa namin yun. Oo, pero I promise we will play it sa program.
0: Song request.
1: Any song. Yeah.
0: Any song?
1: Any song na parang sana meron kami. Kung wala pa, hindi pa namin napaka-burn yun.
2: Papaburn pala.
0: Oh, ito, this is a song of my life. It's Magazine by Aries.
1: Ay, gusto ko yan! Magazine! Favorite ko yung nakita. Kita
0: yes.
1: sa isang
0: favorite
1: magazine. Dilaw ang iyong suot at buhok mo'y green. Diba?
0: Yes.
1: Oh, diba? Tapos, ipromote mo na yung Pinay Kamasutra. Go take it away.
0: Yes, ayan. Sa lahat ng mga...
1: Sa lahat ng mga...
0: Mga
1: hindi marunong.
2: Para matuto na kayo, this is the time.
0: Yes.
1: Sa lahat ng hindi pa perfect ang pag-indayog.
2: Ito na, magiging perfect na.
1: Totoo. Sa lahat ng mga hindi kayang magpalangit-ngit ng papag.
2: Grabe.
1: Magpalangit-ngit ng kama. Magpalangit-ngit ng kama, di ba? Di ba pag tumatalon-talon ka sa kama, yung may tuloy ka... Oh, yes.
0: Ayun, you can watch Pinay Kama Sutra streaming on the VMX app on May 19. And also have an upcoming gig sa Viva Cafe. Manood kayo! May 20.
1: Tapat lang yan ang yes. ano sa may bago pumasok sa parking ng Araneta.
0: Yes.
2: Ay, talaga?
1: Viva Cafe.
2: Malapit lang.
1: Yes. In fairness. Alam mo, in fairness sa Viva talaga, no? May movie ka na, meron ka pang gig kasi meron silang bar.
0: Mm-mm.
1: Diba? So happy ka dun sa management mo sa Viva, no?
0: Yes, they're my family ever since I was a kid. Sorry, nahulog yung phone.
1: Ito, ayan, nahulog ang phone niya, diba?
0: Meron din pala ako isang gig. Gusto ko i-promote. I-promote mo lahat.
1: Yes, napapanggan tayo sa napakadaming platform. Yes.
0: Ayan, I also have another gig sa 12 Monkeys naman. May 26.
1: Alam ko yan. Yung 12 Monkeys. Sa may ano na, sa punta dun sa may paano, pa Marikina. Oo, anong address nga niyan?
0: Ortigas.
2: Yung sa ano?
1: Ay, hindi. Mali pala. Iba pala yun. Yung 12 Monkeys sa may Ortigas. Yung sa may...
2: Yung maliit na ano?
0: Estancia.
1: Estancia. Ayun. Ay, pero diba dati sa may bandang Julio Vargas sila, yung area nila?
2: Yung may ano pa nga?
1: Oh, yes.
2: May drive-thru.
1: Ah, lumipat na ang 12 Monkeys?
2: Yes. Ni-renovate na.
1: Oh, ang last ko pa sila Moira na panood ko doon.
2: Oh my gosh.
1: Iba na ang 12 Monkeys. Sa Estancia na siya. Yes. Di ba Estancia is yung parang may mall?
2: Yes. Oo, na may fountain pa siya.
1: Sala-sala. Di ba pang sala-sala? Ay, ang bongga. Di ba?
0: Ayun. Lord kayo.
1: May banda ka?
0: I don't.
1: Solo.
0: Maybe someday.
2: Huh? One day.
1: Oh, solo.
0: Mag-apply na kayo.
1: Talaga, oh, tama.
0: Sa mga listeners, mag-apply na kayo.
1: Hindi, sabihin mo kay boss, huwag magpagawa ng online reality show na search for a task as band.
0: Ay, wow.
2: Yeah.
1: Diba?
0: Para more ba ako siya.
1: Diba? Yung ganun, te. Diba ganun? Tapos parang ano, dapat ano sila, mga lalaki sila, tapos mga tatuan sila.
0: Actually, yun yung ano ko, parang isa sa ano ko,
2: dreams.
0: Because I really love Paramore, so I like to have my own band. Yeah, maybe someday.
1: Tapos yung mga may tattoo sila, diba? Mm-hmm. Tapos mga hot silang lalaki.
2: Ay! Diba? Ang ganda na ng band.
0: That's so cool.
1: Correct. Ang sarap,
2: one day.
1: Ang sarap kaya ang panoorin naman. Ang sarap. Sorry.
2: Hindi masaya. Masarap.
1: Hindi. Ang sarap panoorin ng ganun kasi maganda sa mata.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Diba? True. Parang sa pelikula, no? Ba't naman manunod ka na ano, na hindi ka naaalis sa nakikita mo? Diba?
2: You will get entertained.
1: Totoo. Walang biro talaga, in all fairness. Maraming salamat
0: sa'yo. Thank you so much for having me.
1: I will play your song na ni-request, song request magazine. Syempre, right after ng mga paalam. Lala natin dalang oras natin ay 3:59. How's the interview? Nag-enjoy ka ba?
0: I had so much fun. I hope to see you again soon.
1: Yes, please. Oo. Uy, magkakaroon kami ng podcast. Pag nag-podcast kami doon, No Holds Bar.
0: Yes.
2: So parang, yes, pwede na mag-ano.
1: Magkwento ng mga pangalakasan. Yes.
2: Explicit version.
1: True, mga pangalakasan. Diba? Kaya tuloy-tuloy lang sa pag-tutok dito, syempre, sa 92.3 FM Radio Manila.
2: Ang lupet!
1: Pak na pak. Ganon.

0: Chismis na naman. Ang lupet! Ang lupet!
1: Ito na nga mga ka-vibes, ang hinihintay ninyong lahat, ang ating VMX Princess at Tasca. Ito na ang kanyang kanta, ang Marupok.

0: Crew. Exclusive.
1: Exclusive.
2: At mga ka-vibes, ang oras natin ay 4:27. Awitin na yan. Atid sa atin ng ating naging bisita kanina, ang Viva Max Princess na si Ataska. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok dito lang sa
3: 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet! Bye!

0: ng Nana Crew. Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!
4: Hello, ka-vibes! This is Kira Ballinger here. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
5: Walang iwanan.
6: Hello, ka-vibes!
7: This is Kai.
6: And this is Kyle.
7: Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!
5: Walang iwanan. Ka-vibes!
4: Vibes. Ako nga pala si Shaina Magdayaw, makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Goodbye.
0: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Goodbye.
3: Ang lupet.

0: vibes that's right. 92.3 FM Radio. The vibes.
1: Ang lupet.
2: Hello, Ka-Vibes. This is Bella Padilla, and I'm inviting you to listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes.
3: Ka-Vibes. Walang iwanan. Ka-Vibes.
4: Ako nga pala si JM.
5: At ako po si Fiam.
4: Kayo makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
5: Yes, your favorite music radio, Ka-Vibes.
6: Hello mga Ka-Vibes. Ako nga pala si Melly Cataveras Francisco, ang inyong ko-anti. Makinig sa 92.3 FM Radio Manila, ang inyong favorite music radio, Ka-Vibes.
0: Manana Crew. Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Banana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10

0: Radio Manila, the vibes. 92.3 FM Radio,
1: the vibes.
2: Ang lupet.
0: Banana Crew, kasama si DJ Jaiho.
3: Magandang afternoon.
0: At DJ Chloe.
1: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
0: Banana Crew.

0: 92.3 FM Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Diba nga? Ang gaganda ng mga tugtugan natin ate, no?
0: Oo naman!
1: Yes, binigyan pa tayo ni Ataska ng ano, lighter.
0: Yung lighter na ito.
1: Merch niya to, merch niya daw yes. to. Lighter na meron pong picture niya na napaka-sexy. Mm. As in talagang...
0: you can see the
1: napaka-ano, parang hot na hot, kagaya na lamang ng apoy na ibinubuga ng lighter.
0: Ay, gusto ko yung naitawid mo pa dyan.
1: Totoo. At may sticker.
0: Oh, I love Ataska.
1: Truly. Usong-uso nito mga pa-sticker na ganito, no? Talagang makikita mo to sa mga ano motor, sasakyan,
0: yes.
1: paresan, yung
0: merch,
1: mga ganyan.
0: Merch, diba? Ang tinatawag.
1: Alam mo, isang patunay lamang na ano, no? Basta kahit na anong bagay, basta galing sa'yo, parang may value talaga siya. Eh, imagine mo, lighter ito, diba?
0: Mm-mm.
1: So, parang nung binigay niya, parang, thank you, diba? Parang,
0: yes.
1: Eh, kaya lang hindi ako naninigarilyo. Oo.
0: Bawal na tayong...
1: Hindi, pero ito, magagamit ko to sa mga ano, scented candle ko. Yes, oo, sa bahay, diba?
0: Oo naman.
1: Kasi ano, hindi naman, iba kasi diba pag sa kandila, parang maganda rin siya pag nilalight mo talaga, lalo na pag sa restroom.
0: Yes.
1: Eh, syempre kung yung restroom mo naman, wala naman kayong magandang parang patungan. Hindi ka naman maglalagay ng candle warmer, diba? Ilalighter mo na lang yung ano, nabili mong scented candles.
0: Tama.
1: Eh. So, para to doon, sa'yo, saan mo gagamitin?
0: Naku, kasi baka, ay hindi. Yes, I will keep this.
1: Papamigay mo talaga, dapat.
0: Kasi, syempre...
1: Tag mo yung friend mong niregaluan, tapos hindi na gusto ang pinamigay.
0: Hindi Sorry. Naman.
1: Ano?
0: Pero kasi iniisip ko kanina, gusto kong regaluan si DJ Sigel.
1: Ay.
0: As, ano, as a kinikilig sa mga
1: Totoo, sa mga VMX girls natin, diba? Okay lang naman, kasi ano naman si DJ Sigel, lalaki naman siya. Tsaka,
0: yes.
1: sa VMX artist lang naman talaga siya kinikilig.
0: Mm-mm.
1: Totoo. Diba yung hiningi pa nga niya ng payo is parang patungkol sa asawa niyang lagi siyang tinutulugan, hindi binibigay ang kanyang
0: yes.
1: fantasy.
0: Kaya ngayon, at least meron na siyang fantasy in a lighter.
1: Totoo. Ilagay niya to sa ilalim ng una niya gabi-gabi para mapanaginipan niya si Ataska. Naka, ito na, 4:41. It's time para sa ating Banana Crew Daily Top 10.
0: Countdown! Nako, ano kaya yung susunod nating mga songs? I'm
1: Sino
0: sure,
1: kaya ang number one ngayon, te?
0: Oo, tsaka baka mamaya merong may isang artist na ang kanta dyan.
1: Truly.
0: Nako, abangan natin mga ka-vibes.
1: At kung ang kanta ba ni Carmel, na mahal na mga listeners natin, ay mananatili sa numero uno. Tutukan dito lang syempre sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown.
2: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes.
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
4: 92.3 Banana Crew's number 10.

mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang ato.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes. Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew
2: tambalang Jaiho.
1: Banana Crew
3: 92.3 FM Radio ka vibes ang lupet. Nako, ito na nga ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown from 10 to 6. And of course, nako, nakita nga natin kanina, napakinggan natin, si Yasmin Aziz ay naging number 6. Nako, ang ating mga best friend, ang ating mga fans ni Yasmin Aziz, ano ba ang magiging susunod Banana Crew Daily Top 10 Countdown natin? Kailangan yung iboto, mga ka-vibes. Siyempre, inaanyayaan po namin kayo na bumoto lagi sa ating mga art cards, sa ating mga posts sa 92.3 FM Radio Manila na Facebook. Doon po natin itatali. And of course, wag po tayong mag-flood. Isang user and isang comment, yun po ang entry. Mga ka-vibes, wala pong flooding in other social media art cards. Siyempre, tinatali po yan ng ating mga prod. Kaya mga ka-vibes, ito na yung aabangan natin para sa susunod na 5, 4, 3, 2, 1 ng ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Enjoy!
0: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
4: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
0: 92.3

0: Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabah!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM.

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling! Masaradyo! DJ Chloe!
1: Banana Crew!
2: Tambalang Jaiho!
1: Banana Crew!
4: Naaalala ko pa dati nung unang tumakbo
2: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupet! Magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin. Oras, 5:24 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Syempre naman, napakinggan po natin ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown kung saan narinig po ng ating mga ka-vibes ang ating number 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1.
3: Yes! Nako mga ka-vibes, I'm sure nag-enjoy ang lahat and nako kung disappointed ka sa results for today's video.
2: Aba naman ni Bumoto na.
3: Yes. Pati yung mga song request ninyo, nako dito nyo ipasok.
2: Truly diba? Remarkable. Mm-hmm. At masayang-masaya mga fans ni Carmel dahil dalawa sa kanya mga kanta, yung Stay ay pumaslak. O, taray, pumaslak.
3: Yes. And diba? Of course.
2: Nasa number 4 at syempre number 1 ang Morena.
3: Morena.
2: True. Uy, di ba may isa pang song na Morena rin, yung kay Roxy B.
3: Ah, oo, pero magkaiba
2: sila in all fairness naman, 'di ba? So everyday po 'yan. Naglalabas kami ng aming mga art cards sa Facebook page po namin. Kaya naman, speaking of Facebook, alam ko naman ikaw meron kang Facebook, hindi pwedeng wala kang Facebook, no? Kahit na bumalik ang Friendster, aminin natin, mahirap na talagang dapat ganun, 'di ba? Pag ex na kayo, nag-separate ways na kayo, hindi mo na babalikan.
3: Yes.
2: Pero syempre, hindi natin masabi, minsan baka may something na bagong i-offer.
3: Naku, diba? Yung pala talaga ang end game mo.
2: Hindi, sa Friendster lang talaga.
3: Ay, sa Friendster lang.
2: Parang ang mahirap talaga yun.
3: Oo,
2: kung
3: baga
2: sa 100%, kung ilalagay mo siya sa konteksto ng pag-ibig, kung ikaw ba ganun, babalik ka pa, may chance, pero hindi mo masasabi parang okay na. Kasi syempre, malay mo.
3: You left for a reason.
2: Yes,
3: diba?
2: Totoo. Pero depende din, no, na baka naman maipasok natin yung maybe this time.
3: Oo,
2: diba?
3: Maybe this time na lang. Pero kailangan siguro bagong tao na siya. Hindi mo na siya ito-treat as the same person like
2: true.
3: Before.
2: True. Hindi lahat kaya na
3: balikan
2: ng isang bagay. Katulad ng Friendster, bumalik eh, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Pero hindi ko pa na-try. Hindi ko,
3: yung before?
2: Hindi, I mean yung ngayon ha. I mean, di ba nagkaroon ng pagbalik ng Friendster?
3: Oo.
2: Parang hindi ko pa na-try na i-operate.
3: Ako din.
2: Or hindi ako nagkaroon ng gana para mag-register or something. Doon na curious ako na
3: meron na.
2: Pero syempre, di ba, nandun ako sa nasanay na ako sa Facebook.
3: Sa Facebook.
2: Ang tagal ng relationship namin ng Facebook.
3: Oo,
2: diba?
3: Naman.
2: Tingnan natin, pag sumikat na uso or nag-trending, alam mo naman tayo, di ba, nandun tayo na dapat lagi tayong kasabay sa trend. Pero ang hirap nga talaga. Kailangan i-win back tayo ng Friendster para bumalik tayo sa panahon na nagbibigay lang tayo ng testimony.
3: Yeah! Alay, love the testimony.
2: Na, diba? Sa mga friends natin. Diba ganun yun? Uy, pa-testing naman. Diba? Totoo, diba? Parang ano yung masasabi mo sa isang tao?
3: Oo. Naku. Parang that was the old... The 2000s, ano yun? Yung parang simula pa lang ng 2000s
2: 1990s
3: noon.
2: 1990s ba yun? Pa 2000?
3: Mm-mm.
2: Oh, papasok ko ng 2000 era. Millennium era.
3: Yes.
2: Diba yun yung tawag dito? Yes, bongga. So ayun, diba? Bonggang-bongga po kayo talaga dyan mga ka-vibes. Kaya keep on voting your favorite song dito lang sa ating programa. Monday to Friday, kami po ay napapakinggan 3 p.m.

0: 5:30 PM.
1: Kami lang po ang tanging programang naririnig ng kasabay dito sa Metro in Mega Manila, dyan sa 101.9 FM Radio Davao City.
0: At sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
1: Pero for now, bye na muna ang Kuela Makulit at kapagbigay ng more music. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
0: And of course, this is your pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
1: Back to more music, mga ka-vibes. Dito lang sa 92.3
0: FM Radio, Ka-Vibes, ang lupet!
2: Ang lupet!

0: Galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: Hello mga ka-vibes! Ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!

0: likes the track. 92.3 FM Radio. The vibes.
1: Ang lupet. Galit ka na naman. Ang lupet.
2: Ako nga pala si JM.
3: At ako po si Fiam. Kayo
2: makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
3: Yes, your favorite music radio kabay.
0: Ito ang manupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kabay.
1: Ang lupet.

0: Karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Shaw Boulevard. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw. So yan yung mga galing ng Mandaluyong, galing ng Makati, galing ng Pasay at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin, yung nanggagaling dyan sa Shaw Underpass ay bumper to bumper ang traffic ngayon. Kahit gumamit pa kayo ng service road papunta dyan sa may Ortigas area ay mabigat na rin ang daloy ng trapiko. Ngayon kung kayo ay southbound, nanggagaling ng Cubao, galing na San Juan at papunta kayo ng Mandaluyong at Makati area, sa nakita nga natin sa left side ng ating mga screens ay moderate naman ang galaw ng mga sasakyan kung kayo ay southbound at papunta ng Pasay at Makati area.
1: Mainit ang panahon, pero mas mainit ang mga pangyayari sa Senado. Alamin natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Department of Justice, iginiit na pwedeng ipatupad sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. PNP, tiniyak na nakahandang arestuhin si Senador De La Rosa kung ipag-uutos ng local court. Miyembro ng House, natututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Iginiit na dapat simulan agad ang paglilitis sa Senado. 41 mambabatas, itinutulok ang investigasyon sa umano'y extortion activities ng PGMN. At katiting na bawas presyo sa singil sa kuryente, ipatutupad ng Meralco ngayong buwan.
1: Muntik nang magpangabot sina Senator Kiko Pangilinan at Robin Padilla sa Senate Lounge. Dahil dito, pansamantalang natigil ang sesyon para awatin ang dalawang panig. Habang nangyayari ito, nagsabi si Senator Ronald De La Rosa na magpapahinga muna siya. Kasunod ng balitang, hindi na pagbigyan ang kanyang hirit na temporary restraining order. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
3: Nina, sa mga oras nga na ito ay nandito tayo sa tabi ng Legacy Hall. Ito yung sa may tapat ng plenary dito nga sa Senado. At sa ngayon ay kasalukuyang nakakordon o may limitasyon yung mga kasamahan natin pa sa media dahil nga sa pag-uutos na rin ng Senate Sergeant at Arms. Ito nga ay dahil sa nagkaroon kanina ng kaguluhan dito sa may pinaka-hallway na inyong nakikita. Nagkaroon ng medyo pagsiksikan at habulan dahil nagkainitan nga si Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. Pero sila ay dinala o pumasok doon sa Senate Lounge, doon sa pinakadulo ng inyong mga screen, doon sila pumasok at doon daw, quote-unquote, nagkaroon ng girian at kinailangan ang awatin din ng ibang senador. Kaya yung ibang senador ay pumasok doon, kasama na rin yung ibang kawaningan ng Senate mismo, no? At balikan natin yung kanilang naging altercation doon nga sa plenary kanina.
4: Yung po ba? Tayo daw po ay balat sibuyas.
5: Hindi po yan pagiging balat sibuyas. Ito po ay nasa rules of the Senate. At ang sabi din po ng ating dating Senate President na ito daw po ay nangyayari talaga, nagsisigawan. Mga mahal kong kasama, kung ikaw ay nagsasabi ng iyong talumpati at ikaw ay passionate, okay lang yon. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Wala na po siguro mas importante kung rules of the Senate ang pinag-uusapan natin. So, ang ibig pong sabihin ba niyan na hindi kayang mahumingi ng paumanhin ng isang veteran senator para sa kanyang pagtaas ng boses? Yun po ba?
6: Napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case At doon na po sa Ethics Committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin.
3: Ninya, sa mga oras na ito ay buka namang nag-diffuse na yung sitwasyon sa pagitan ni Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. At ayon sa Senate Sergeant at Arms, yun lamang daw yung pinag-usapan at kumbaga pinagdiskusyonan doon nga sa may Senate Lounge. Pero sa mga oras na ito, medyo syempre nagtataka-taka na rin tayo dahil pinalayo tayo eh. Yung nakikita nyo sa inyong screen, usually dyan tumatambay ang mga kasamahan natin sa media, pati tayo, para nga makausap yung mga senador na dumadaan o yung iba pang mga resource person na pumapasok sa plenaryo. Pero sa oras na ito, medyo malayo yung ating sitwasyon doon. Ito ay dahil umiikot na nga rin yung balibalita na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay dadakpin na umano at huhulihin na ng mga operatiba. At sa kanyang Facebook post nga rin, no, hindi lang natin nakita ko ito yung video o posting talaga, nakalagay na siya ay nananawagan or video, sa isang video, sa isang Senate Live or sa live niya sa kanyang Facebook page ay nananawagan siya na sana nga siya ay tulungan dahil meron na daw siyang info na ang PNP at CIDG ay papunta na at para arestuhin siya sa mga oras na ito. Ninya?
1: Angela, tungkol kina Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan, nag-file na ba ng formal ethics complaint itong si Senator Robin laban kay Senator Kiko?
3: Ninya, sa mga oras na ito, hindi natin sure kung yan ay matutuloy, no? Dahil kanina, yung gustong mangyari ni Senator Robin Padilla ay mag-apologize na lamang si Senator Kiko Pangilinan on the record dahil yung sinabi niya ngang I have the floor o pagtataas ng boses ay nai-record nga kahapon sa plenaryo. Yun ang katwiran ni Senator Robin Padilla. Pero ayon nga kay Senator Kiko Pangilinan, doon na rin sa kanyang social media post kagabi, ay handa naman siya at hindi niya aatrasan kung sakaling ang magkakaroon ng ethics complaint laban sa kanya.
1: Okay, kung nagkaroon ba ng ethics complaint, sino ba ang chair ng ethics committee given na merong change of leadership ngayon dyan sa Senado?
3: Ninya, sa mga oras na ito, wala pang kumpirmasyon, no, kung ano yung mga or sino-sino yung mga magiging chairman ng iba't ibang komite. Kanina ang narinig lamang natin na confirmation ay mukhang si Senator Sherwin Gatchalian pa rin ang tatayo bilang chairman ng Protect Committee dahil ito ay urgent. Pero pagdating doon sa liderato or total change ng mga leadership ng mga committees, hindi pa yan tayo sure. Pero sa mga panahon na ito ay yan ang ating kukumpirmahin dahil nagkaroon tayo ng record or nagkaroon tayo ng last time doon sa session na ang sinasabi na yung mga Senate leaders dati or Senate committee chairmans dati, bagamat pwedeng hindi na sila maging chairman, ay automatic part pa rin sila noong committee na kanilang nilead noong previous nga na leadership niya.
1: Oo. And sa ngayon, nasaan si Senator Kiko at nasaan si Senator Robin? No? Nag-apologize ba publicly itong si Senator Kiko? Balita ko, hindi. So kaya sila muntik magsuntukan, tama ba, Angela?
3: Doon sa muntik magsuntukan niya, wala nga tayong info dyan dahil medyo sinara talaga, no, or binahuran talaga yung Senate Lounge kanina. Pero yung impormasyon nga ay muntik nang magkapisikalan or may altercation talagang nangyari between the two. Ngayon, pagdating doon sa public apology ni Senator Kiko Pangilinan, sa ating pagka-review, no, mukhang hindi nangyari yon dahil ang sabi niya directly ay yung narinig niya sa balita na sasampahan siya ng ethics complaint, ang response niya ay handa siyang harapin yon at katuwiran pa niya kay Senator Robin Padilla kung grounds ng pagsasampa ng ethics complaint ang pagtataas ng boses ay dapat daw marami ng senador at marami ng pangyayari na kumbaga na-refer sa ethics committee at ethics nabigyan ng ethics complaint dahil nga normal naman daw sa plenaryo ang pagtataas ng boses at kumbaga may discourse na nangyayari ay normal daw yon niya.
1: And last na lang, Angela, no, tungkol naman kay Senator Bato de la Rosa, nasan siya sa mga oras na ito? Dahil balita nga natin ay anytime ay pwede raw siyang arestuhin. Angela, may mga tao ba dyan na handa siyang arestuhin?
3: Ninya, ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms kanina, no, nung nakausap natin yung tumatayong head ng OSAA, ay ayon sa kanya, kapag inutos ni Senate President na payagan ang pagpasok ng kahit anong operatiba, let's say the NBI, para dakpin nga siya, para siya ay hulihin, and then they will bow down. Pero currently, kanina, wala, hindi daw nila papapasukin at hindi nila ahayaan na mangyari yung pag-aresto ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito nga sa loob ng Senate Hall. Sa mga oras na ito, si si Senator Ronald Bato de la Rosa, I believe, nasa kanyang opisina, bagamat hindi ito confirmed. No? Currently kasi, nandito tayo sa second floor. Meron din tayong mga, what you call this, may mga kasamang tayo sa media na nakaantabay naman sa 5th and 6th floor. Dahil sa 5th floor, doon ang opisina ni Senator Bato. Doon naman sa 6th floor, meron ding helipad na yun yung usap-usapan na rin, no, na baka doon dumaan yung mga operatiba na yun nga, huhuli at mag-serve ng warrant kay Senator Bato de la Rosa. Ninya?
7: Kasi may chismis na baka wala na raw siya dyan?
3: Ninya, sa mga oras na ito, hindi natin yan pero later on, baka may chance tayong bumalik on air, ay ko-confirm natin yan. I-check natin kung nasaan ba siya, kung nasa office ba siya, or siya ba ay nakalabas na currently. Ninya?
7: So, chismis pa lang yan, no? Maraming salamat, Angela Babad.
0: Samantala, sinabi ng Department of Justice na may legal na paraan ng pamahalaan para maipatupad sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakasaad sa batas na maaaring isuko ng Pilipinas ang isang pinaghihinalaan o inarestong individual sa isang international court tulad ng ICC. Tinutukoy niya ay ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Maliban sa pagsuko sa ilalim ng batas, binanggit din ng DOJ ang extradition bilang isa pang alternate option. Samantala, kinumpirma rin ng DOJ na nakikipag-ugnayan na ito sa NBI kaugnay ng usapin. Wala pang detalyeng ibinigay ang DOJ kung may nakahanda ng mga hakbang sakaling maglabas ng formal na warrant ang ICC laban kay De La Rosa.
7: Binawi ng PNP Crime Investigation and Detection Group ang subpoena na ipinadala nito kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Kaugnay ito sa imbestigasyon sa umano'y extrajudicial killings noong siya pa ang hepe ng pulis sa Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay bilang paggalang ng CIDG sa Senado na naglagay kay De La Rosa sa protective custody. Matatandaan na inilagay sa protective custody ng Senado si De La Rosa sa harap ng paglabas ng arrest warrant mula sa ICC.
0: Nagpasalamat si Senator Ronald De La Rosa kina Ombudsman Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa mambabatas, nalaman kasi niya nang maaga ang warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Aniya na gamit niya ang nakaraang 6 na buwan para mag-enjoy ang buhay at maglakbay sa iba't ibang panig ng bansa. Una nang ibinunyag ni Remulla noong November 2025 ang umano'y warrant bagamat hindi ito noon kinumpirma ng ICC. Opisyal lang itong kinumpirma nitong Lunes. Samantala, nakahanda ang Philippine National Police na arestuhin anumang oras si Senator Ronald De La Rosa. Pero nilinaw ng PNP na gagawin nila ito kung ipag-uutos ng korte sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
8: Sa gitna ng mainit na usapin ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa, nakahanda pa rin ang Philippine National Police na ipatupad ang pagdakip sa senador. Pero gagawin lamang nila ito kung ipag-uutos sa kanila ng Korte ng Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, wala pa daw kasing natatanggap na direktang utos ang PNP para arestuhin ang senador. Kailangan aniya mag-convene muna ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng National Central Bureau at ng Philippine Center on Transnational Crime. Sa dalawang ahensyang ito nakikipag-ugnayan ang Interpol kapag may ICC warrant na kailangang ipatupad sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Tuanyo, lahat ng magiging hakbang ng PNP ay daraan sa due process at legal na mekanismo alinsunod sa umiiral na batas ng Pilipinas. Sa sandali mag-convene ang nasabi mga ahensya ng pamahalaan na bahagi ng proseso. Saka pa lamang maisasagawa ang pagpapatupad ng warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa ni Tuanyo, may nakahanda na namang contingency plan ng PNP sakali maglabas ng court order para ipatupad ang pag-aresto sa senador. Nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagkasana sila ng isang task force na binubuo ng nasa 10,000 pulis para dakpin si De La Rosa. Si Senator De La Rosa ay sinasabing co-conspirator ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap ngayon sa kasong Crime Against Humanity sa International Criminal Court. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Nagkilos protesta ang mga progresibong grupo sa tapat ng Senado sa Pasay City upang ipanawagan ang agarang paglilitis kay VP Sara Duterte at pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Nasa linya ng telepono si Justin Ignacio. Justin, kumusta na ang sitwasyon dyan?
9: Linya, sa mga oras na ito, mag-aalas sa isang hapon, ay patuloy pa rin nagsasagawa, nagkilos protesta dito yung iba't ibang grupo. Kanina, katatapos lang ng Tindig Pilipinas na yung katatapos lang ng kanilang programa, at ngayon naman ay dumating dito yung mga pro-Duterte supporters dito sa labas ng Senado.
10: Sara panagutin, bato arestuhin. Yan ang sigaw ng mga progresibong grupo nang magkasasila ng kilos protesta mula kaninang umaga. Lahat may bit-bit na placard na nagsasabing panagutin ang lahat ng may pakana ng war on drugs. Ang litrato ni bato na tila nasa loob ng piitan ay panawagan na sumuko na siya sa warrant of arrest na inilabas ng ICC. Ayon sa chairman ng bayan muna na si Teddy Casino, hindi uubra panawagan ni De La Rosa na dito na lang siya sa bansa papanagutin.
11: Hindi justified, walang basis yung demand ni Bato De La Rosa na dapat local courts because sa ilalim ng ating konstitusyon, ating mga batas, may sarili nga tayong batas na nagsasabi na pwede namang isurrender ng otoridad ang mga katulad ni Bato De La Rosa na ICC.
10: Alas dos naman itong hapon, nagmarcha sa southbound lane ng Jokno Boulevard ang grupong Tindig Pilipinas patungong Senado. Nakapwesto ang kanilang truck na nagsilbing stage sa isinagawang programa. Ayon kay Lovely Granada, mahalagang mapanagot si VP Sara Duterte at hindi dapat maantala ang paglilitis sa kanya. Panahon na para mag-convene agad ang Senado batay sa isinasaad ng saligang batas.
12: Napaka-importante na mapanagot si Sara Duterte kasi last year pa ito na pending eh. And ito naman ang hinihingi niya, due process. So ngayon, andyan na. Ginawa na ng House of Representatives ang kanilang tutuloy para sa taong bayan, para sa katotohanan. So,
10: hindi naman nawawala ng pag-asa si Nanette Castillo, ina ng biktima ng war on drugs na mananagot din sa batas si De La Rosa.
13: Sen ba to? Bigyan mo ng dignidad yung sarili mo. Huwag kang tunakbo. Madadapa ka lang at madadapa ka ulit.
10: Sa gitna ng pagkilos kanina, nagbangayan naman ng mga nagpo-protesta.
14: Kinakaw! Sara-sara magkinakaw! Mamatay tao, Duterte!
10: Sinita sila ng mga pulis at kalaunay natigil din ang kanilang pagtatalo.
9: Ninyo, 1,200 ang mga pigsan ang idinisyon ngayon dito sa tapat ng Senado ayon kay NCRC Alvin Atri. Sa mga oras dito ay nagpapatuloy yung kanilang nakaporma pa rin sila dito sa labas ng Senado at sobrang dami tao ngayon dito. Ninyo, iba't ibang grupo ito ng pro-Duterte supporter. At kanina napansin din natin ito sa mga linya no, na lumabas si Mau Augusto no, ng Senado. At kanina medyo nagkaroon ng kaunting habulan dito dahil nga tinatanong ng media kung bakit bakit lumabas si Augusto. At sa mga oras na ito, nakabantay yung mga polis at marami tao dito sa labas ng Senado. Ninyo,
7: maraming salamat, Justin Ignacio.
0: Luzon at Visayas grid isinailalim sa red alert.
7: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
15: 92.3 FM Radio.
16: Ka-vibes.
17: Ang lupet.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
20: Smart 2.
19: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
20: Smart.
19: Ang galing for every time. day.
18: Yan yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS. Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
17: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart,
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart.
3: Pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Ito ang manupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
8: Kabay.
9: Ang lupit!
10: Napagbotohan na ang mga miyembro ng Public Prosecution Panel na binubuo ng 11 mambabatas, abogado at mga naging prosecutor sa mga nagdaang impeachment. Kilalanin natin sila sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
11: The implication to be delivered by...
12: Buo na ang prosecution panel na kakatawan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila ay 11 miyembro ng mga mambabatas at abogado mula sa majority at minority bloc at mga veteranong legal practitioner. Ipepresenta nila ang articles of impeachment at ebidensya sa Senado kapag nagsimula na ang paglilitis. Sila ay sina Representatives Jervy Luisro, Joel Chua, Laila De Lima, Terry Ridon, Shell Jocno, Isabel Maria Zamora, Lord Ansuan, Jonathan Keith Flores, Lawrence Defensor, Rog Gutierrez at Kaka Bagao. Sino-sino nga ba sila at ano ang napagbasehan sa pagkakahirang sa kanila bilang impeachment prosecutors? Tatlo sa kanila ay mga dati nang naging prosecutor sa impeachment na dating Pangulong Joseph Estrada at dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ito ay sina Congressman Diokno na naging private prosecutor ng impeachment Estrada at Congressman Luisro at Congressman Bagao na kapwa naging prosecutor kay Corona. Anim naman sa kanila ay mga dati nang naging prosecutor sa unang impeachment sa Bise. Ito ay sina Luisro, Rodriguez, Zamora, Defensor, Flores at Chua. Malaki ang ambag sa proseksyon ng pagkakasama ng ibang mga veteranong abogado gaya na lang ni Representative De Lima na dating senador, Justice Secretary at Chairperson ng Commission on Human Rights.
13: Oo, dahil walang sino man, gaano mang kataas ang katungkulan, ang dapat mangibabaw sa batas, walang sino man ang dapat makatakas sa pananagutan.
12: Deputy Minority Leader din si Representative Diokto, veteranong human rights litigator, former chair ng Free Legal Assistance Group at dating dean sa De La Salle University College of Law.
14: Mr. Speaker, Your Honors, to Vice President Sara, see you in the impeachment court.
12: Si Representative Luisro naman ang chairperson ng House Justice Committee na nagsimula ng investigasyon laban sa Bise at naging lead investigator sa tax credit scam noong Administrasyong Arroyo.
15: At hindi lamang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika.
12: Human rights lawyer din si Representative Bagao, isang agrarian reform advocate at dating governor ng Dinagat Islands.
16: Naniniwala po ako na lahat tayo ay may karapatang humingi ng rekurso at solusyon laban sa pang-aapi, pandaraya at pagsisinungaling ng mga opisyal.
12: Kilalanin ang iba pang miyembro ng prosecution panel sa part 2 na ihahatid namin bukas. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
17: Patuloy na inaantabayanan kung maitra-transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na dinodokumento at gumagawa pa sila ng maraming kopya at idinadaan sa tamang proseso ang pag-akyat nito sa Senado. Kaugnay niyan, makausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita.
6: Magandang hapon, Jack. Magandang hapon din sa lahat ng nanonood sa ating iyong oras.
17: Yes, Congressman, unang-una, anong reaksyon nyo na tila nangungutya na naman totoong si Senator Aimee Marcos dahil bakit daw wala pa yung articles of impeachment? Ano po reaksyon nyo sa sinabi po niya?
6: Sa totoo lang, minsan hindi ko maintindihan ang mga tao. No? Minsan gusto nila pabilisin, minsan gusto nila nagmamadali masyado. Ganito na lang, Jack. Siguro sa panahon ngayon, mas mabuti sundin na lang natin yung rules. Ano? Uh-huh. At the moment, the House is trying its best to comply with the requirements, the documentary and the administrative requirements of transmitting the articles of impeachment. Katulad ng sinabi ng ating House Secretary General, ginagawa yung mga kopya ng impeachment complaint, which we would like to understand, marami to kasi pati yung attachment, and we have to prepare several copies, and all of this will have to be sent to the Senate.
17: And Congressman, tama kayo dyan, eh. Parang sa mata ng iba, parang wala kang ginawang tama, eh. Pag binilisan mo, sinabi nire-railroad mo, di ba? Pag binagalan, nagre-reklamo pa rin. Tama po, Congressman.
6: Oh, kaya nga ang gusto na lang natin, at ito naman siguro ang nakita ng taong bayan, no, na ang House this time talagang sinunod natin sa to the letter ang bawat provision sa ating rules for impeachment proceedings. Para nga po, hindi na, wala na hong masabi din na nagkulang tayo sa due process, hindi na masabing hindi na pagbigyan ng pagkakataon yung kabilang kampo. So we're pretty confident, no, that this will all help contribute to a stronger case sa impeachment court this time.
10: And Congressman, sinabi niyo nga na talagang inasahan niyo itong dami ng boto, no, para sa impeachment case kay VP Sara. At ngayon na nagkaroon ng pagbabago or change sa leadership po sa Senado, sa tingin niyo ba baka magkaroon na naman ng delay itong impeachment trial ni VP Sara?
6: Well, I don't want to get myself ahead of the Senate, no. Syempre, sila yon, and they have their own rules and their own policies ngayon sa Senado. We're only taking the word of the new Senate President. Sinabi niya that there will be no more delays. In fact, in-explain niya sa isang interview, I think the other day, na ang ibig sabihin ng forthwith, agad-agad, which was not his position a couple of the last time, yung last year natin na impeachment. Pero let it be as it is, no? We're hopeful that the Senate will perform its constitutional mandate sa kaparehong paraan na kami sa House of Representatives ay ating ginampanan ng ating tungkulin. Inaasahan natin at siguro pakiusap na rin natin to sa Senado na talagang gawin natin ang ating constitutional duty to convene as an impeachment court.
17: And confident po ba kayo, Congressman, dun sa mga ebidensya? Kasi to be fair, di ba, may mga congressman na bumoto ng yes na akala natin dati hindi. Pero ang rason nga ng congressman na yun is sobrang lakas ng ebidensya, lalo na yung SALN. So wala siyang magagawa kundi bumoto ng yes. Yun din po ba yung inaasahan nyo once na mapunta si Senado? Yes, nagpakita ka ng suporta kay VP, pero once na makita mo yung ebidensya ng malakas ay no choice ka kung hindi bumoto base sa konsensya at ebidensya.
6: Well, Jack, we expect no less, no? We hope our senators will really look into the evidence, and we're pretty confident of what it holds, especially kita naman natin sa House. Aminin naman natin, hindi naman ganun ka buo ang loob natin before nung nagsisimula tayo ng impeachment, di ba? Pakiramdaman, almost a third of Congress had were not part of the same Congress na did the earlier impeachment. So, talagang malaking bagay na nagkaroon ng pagkakataon na ilahad at masurihin ang ebidensya na kasama ng impeachment complaint. And now that the impeachment is moving to the next stage, we expect no less than the full attention, at we also expect na ang ating mga kasamahan sa Senado will decide on the basis of evidence. Sana ho hindi mangibabaw ang politika, sana po mangibabaw yung ebidensya na meron po tayo.
10: And Congressman, balita naman, no? Imbisigahan po ba yung ginawang tangkang pangingikil ng PGMN kay dating Speaker Martin Romualdez?
6: Well, at kahapon noon, nag-privilege speech po ako calling for the same for the same call na sana makita na natin ano ba talaga ang boundaries between social media commentary and journalism work. Kasi hindi naman ho pwedeng whenever convenient they decide to be called or to appeal to their being a journalist, tapos pag obligation na at accountability, sasabihin nila na hindi naman kami journalist. And that goes even for outfits na who present themselves as media companies but do not enjoy the same status, the same protection, the same accreditation as our mainstream media institution. So I think doon nakasentro ang investigation. Kumbaga, itong situation na itong insidente ng nadakip si Franco Mabante, ito lamang ay pagpapatunay na something is wrong, that clearly some of these social media commentators or influencers have already crossed the line. At siguro sa katiwasayan ng lahat, no, hindi naman ito pahingikil, wala namang pinipigilang magsalita dito, pero nire-remind lang ang lahat ang katulad na ang bawat karapatan may accountability. Ang ating ding freedom of speech comes with kumbaga minimum standards para masabi natin for na part siya ng katotohanan. Ito yung pagiging fair and truthful at all times.
17: Nga siguro, Congressman, nga yung accountability partner, no, pagdating sa mga vloggers. Katulad sa atin, pinanggalingin natin sa ABS-CBN, kami mga journalist po doon, may ombudsman tayong sarili sa opisina at may ethics kaming sinusundan. Kahit naman dito, dito sa PRTV, meron din kami mga supervisors na talagang kumbaga,
10: nagbe-vet sinusulat.
17: Sila ang problema, hindi natin alam yung yung structure nila. Minsan sila mismo yung may-ari ng channel nila. Tama po, Congressman. Siguro
6: tama po dapat kayo, natin pantayan. In fact, yan ang layunin natin sa pagpapaimbestiga natin, sa resolution natin. Kasi in the end, what we're trying to protect actually is responsible free speech. What we're trying to protect is genuine journalism. Kasi kung ang professional na journalist, sa dami ng accountability at responsibilidad na kailangan niyang tuparin at sundin, bakit papayagan natin ng isang individual who is projecting themselves to be the source of information o di kaya uses the platform to shape public opinion, hahayaan lang natin na walang kaakibat na accountability, lalo na kung ang kanilang mga sinasabi hindi makatotohanan o di kaya ginagamit ang plataforma nila sa pangingikil sa mga kapwa natin Pilipino.
10: May iba pa raw bang mga congressmen na naging biktima raw ng PGMN na gustong
6: mag... Alam mo natin na meron pang ilan na mga congressmen na lumapit po sa atin at ibinahagi din po yung kanilang mga concerns. Kasi for more than one instance sila din ay ginawang content ng PGMN, no? Hindi kwan lang to, this is in addition to the others. Also meron nga ka mga lumapit din na corporate and mga private individuals who were also kumbaga threatened with the same modus, no, na itawag nga na pwedeng protektahan o di kaya pwedeng sirain naman yung mga competitors o mga kalaban. Which is quite unfortunate kasi ang social media naman talaga malaki ang pakinabang sa atin yan. Pero kung hahayaan natin ng ganito na lang, siyempre, mas malaking kasiraan ang mangyayari.
17: Okay, right. Sige. Maraming salamat po. Tingog Party List Representative Jude Asidre. Mabuhay kayo, sir.
6: Maraming salamat, Jack at Ninya. Mabuhay din po kayo.
10: Puno pa rin ng tensyon sa Senado dahil sa tila patuloy na habulan para maihain ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
8: Yes, Ninya, sa mga oras na ito ay mahigpit ang seguridad dito sa loob ng Senado. At dahil nga yan doon sa ilang mga impormasyon na meron ngang mga papunta o nandito na mismo sa bisinidad ng Senado na may mga otoridad o NBI at CIDG na magtatangkang ulit na ahinan ng arrest warrant itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero bago yan, nauna nang sinabi ng mga abogado ng mga biktima ng EJ na sana huwag nang kanlungin ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa, lalo pat international court na ang may hawak sa kanyang kaso.
9: Ikatlong araw nang namamalagi sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa ilalim siya ng Senate Protective Custody matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng National Bureau of Investigation base sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Dismayado ang mga biktima ng extrajudicial killings ng drug war dahil sa tila pagkanlong ng Senado. Gate pa ng abogado nila, wala naman sa batas ang Protective Custody. Kung ang kaso nito ay may parusang 6 na taon pataas, pwedeng hulihin ang mambabatas kahit nasa loob pa ng sesyon. Si Senator De La Rosa ang napabilang sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Mahigit 6 na taon ang parusa dito.
18: Ang panawagan po ng mga biktima ng war on drugs ay huwag na pong magtago si Senator Bato sa Senado, kundi harapin niya po ang proseso ng hustisya. At harapin niya po ang ICC. Sabi niya naman po, haharapin niya. Ito na po yung pagkakataong to. At huwag na po natin gawin ang Senado bilang safe haven po sa isang tao na may arrest warrant for an international crime.
9: Wala ring basehan ang sinasabi ng mga senador na dapat munang dumaan sa Korte ng Pilipinas ang warrant of arrest na galing sa ibang bansa bago ito hiyain.
18: Dahil una po, ang domestic law po natin mismo, RA 9851, ay nagsasabi na kung meron man pong isang tao dito sa Pilipinas na iniimbestiga po o pre-prosecute sa isang international court, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities.
9: Ayon naman sa Department of Justice, sa ilalim ng batas, pwedeng hulihin at isuko ng gobyerno ang isang individual na may kaso sa international court. Pwede rin daw gawin ang extradition o pagbibigay ng isang individual na nasa ilalim ng paglilitis. Pero ang kampo ni Bato, nanindigan pa rin na hindi dapat kilalanin ang warrant of arrest na galing sa ICC.
19: Nga, kasi nga, hindi na tayo membro ng ICC. Why are we insisting to carry out to implement this warrant of arrest issued by ICC? We are not under no obligation to carry out such a warrant of arrest. Hindi tayo membro.
9: Hirit pa rin niya na tulungan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
19: Regardless of our political affiliation, Duterte man ako, siya Marcos, naglaban-laban yung dalawang kampo na yan. Still, the fact remains that ako ay Pilipino at siya ay Pilipino. Siya ang presidente at ako ay citizen ng Pilipinas. Kanino ako hihingi ng tulong? Doon sa China, gobyerno ng China, gobyerno ng Russia. So sa ating gobyerno.
9: Peaceful support rin ang hinihingi ni Bato sa mga kabaro niya sa Philippine Military Academy.
8: Ninya, kanina nga nung sinilip natin itong social media live ni Senator Bato de la Rosa, ang nangyari nga dito ay humihingi siya ng tulong sa publiko dahil nga meron nga siyang natanggap na impormasyon na pagtapos nga ng session ngayong araw ay posible na siyang dakpin o hulihin ng mga otoridad at ng NBI. At kanina nga nang may natanggap tayo impormasyon dahil nandito lang din yung sa tabi natin dito yung pinaka-session hall dito sa Senado ay adjourn na nga ang session pero inaabang abangan pa natin kung ano ba yung mga mangyari kung maihahain ba ngayong araw ng NBI at ng CIDG ang arrest warrant ng ICC dito kay Senator De La Rosa. Ninya.
10: Mm-mm. So meron ka bang nakikita mga miyembro ng NBI, ng CIDG dyan sa loob or sa labas o malapit dyan sa Senate?
8: Sa ngayon, Nina, nung sinilip natin yung pinakalabas ng building ng Senate, ay wala pa naman tayong nakikitang mga miyembro ng NBI. Pero may impormasyon din tayong nakuha na kinumpirma nga ni Acting Senate Sergeant at Arms, former General Mau Aplasca, na yun nga, meron daw mga miyembro ng NBI na nandito sa Senate na malapit. Pero yun nga, ginigit pa rin nila na hindi nila papapasukin sa premises itong mga otoridad dahil nga may kasunduan na nung Lunes ang NBI at ang Senado na walang arestuhan na mangyayari. Ninya.
10: So nasaan ngayon eksakto itong si Senator Bato de la Rosa?
8: Ninya, ngayon ay nung nakita natin dun sa kanyang live ay sa pakiwari natin ay yun yung opisina niya, dun yun sa 5th floor. So nandun na halos lahat ang mga opisina ng mga senador at may mga nakabang din na media dun kung ano nga ba yung mga mangyayari. Pero sa ngayon kasi nung bago mag-adjourn kanina ay medyo nagkakagulo na nga dahil maraming tension na nangyayari dito. Una na nga dyan yung nangyayari kay Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla, pero nagkasabay nga niyan yung nangyayari din na impormasyon nga na posibleng hulihin ngayon si Senator De La Rosa. Ninya.
10: All right, maraming salamat, JM Pineda.
17: Kailangang masimulan agad ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na maitransmit ang Articles of Impeachment. Ayon nito kay Akbayan Party List Representative Chel Jocno, naniniwala siya na babase ang mga senator judges kung anong mga ebidensya ang maipripresenta sa trial bago bumoto sa impeachment. Gate pa ni Jocno, isa sa alang-alang at magiging sensitibo pa rin ang mga senador sa pananaw ng publiko habang tumatakbo ang paglilitis.
20: Kahit sino naman ang maging leaders ng Senado, klaro ang utos ng ating konstitusyon na upon receipt of the articles, kailangan mag-conduct ng trial forthwith. Ibig sabihin, di ba, agad-agad. Hindi natin alam kasi kung ano yung mismong babaguhin, kung meron man.
8: Mm-hmm.
20: But kapag alam ko kasi, the rules on evidence that we have in the rules of court should apply at least in a supplemental manner.
10: Hindi pa nagsisimula ang formal na impeachment trial ay mainit na ang mga ganap sa Senado. Himayin natin yan at makakausap natin ngayon si Attorney Jose Roy III, dating Dean ng PLM College of Law. Magandang gabi po, Attorney Roy.
21: Good evening. Thank you for inviting me. Good evening to all your viewers.
10: Okay, Attorney Roy, unang-una, can you give us an insight tungkol dito sa reported incident na kasama na naglabas-masok sa Senado si Senator Bato de la Rosa gamit daw ang unmarked vehicle kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi raw ba ito maituturing na harboring a fugitive na kaso laban sa Senate President?
21: Well, bakit hindi? Ang immunity for the crimes dun sa ICC warrant, hindi mag-a-apply. Kasi nga, ito more than 6 years ang penalty. So, walang immunity dapat available kay Senator De La Rosa at this time, no? So, yung pagpasok sa kanya sa Senado, tapos nag-issue ng protective custody order, parang sinadya at meron silang plano na hindi papayagan na maaresto si Senator De La Rosa.
22: Opo.
21: Hindi naman natin pwedeng sabihin na harboring kasi hindi naman siya tinatago. Di ba? He's out there in the open. Alam natin kung nasaan siya. Nagkakaroon lang tayo ng konting diskusyon kung pwede bang pumasok yung NBI, nakakontempt ba sila and so forth. But yung pagpasok doon and they were attempting to apprehend him, sigurado yun is some kind of obstruction. Hindi naman kasi natin pwedeng i-deny. Si Senator De La Rosa na nga nagsasabi, nagpapasalamat siya sa Remulla, magkapatid na Secretary at si Ombudsman Remulla, dahil sa kanila ilang buwan na niyang nalaman o nasabihan na yung publiko na may warrant of arrest, hindi lang ang pinilalabas, ano?
0: Opo.
21: So, bakit nila tinago at ginawang sikreta yung pagpasok? Siguro, alam nila na hinahunting siya doon ng mga, hinihintay siya ng mga ahente na mag-aaresto sa kanya.
0: Pero yun po, attorney, hindi kaya na-compromiso din yung basically yung operation? Kasi, kumbaga, pinire-empt mo eh, nagsabi ka kagad ng walang official na pag-release ng warrant of arrest. Ano po masasabi na nyo?
21: Well, yung pag-release ng warrant of arrest, hindi katungkulan ng Philippine government yan. Uh-huh. Matagal nang nirelease ng ICC yan. Uh-huh. Di ba? Matagal na. Kinonfirm lang ngayon kasi sinasabi, I think, natunugan doon sa The Hague na kine-question yung authenticity ng arrest warrant. Mm-hmm. At nag-issue sila ng statement, no, it is real. Diba? It is authentic. But the point is, matagal na nating alam na meron na kumakalat na balita na may warrant of arrest. So, itong ginawa na pagtago sa kanya na hindi pinapayagan siyang ma-aresto, dapat siguro maging isang investigasyon na malaki. Pwede bang gawin ng Senado yun na alam naman natin na malinaw ang immunity niyan, hindi lalampas ng penalty ang hindi mag-a-apply pag ang penalty ay lampas ng 6 mm-hmm. years.
0: Pero,
21: diba?
0: Attorney, masasabi mo ba tama yung ginawa nung magkapatid na Remulla nung sinabi nila may wala kasi yan tuloy ay for 6 months nagtago si Senator De La Rosa.
21: No, ito ang nakasulat yung provision na yan kasi is found sa yung mag-a-apply na provision diyan is found dun sa Republic Act 98-51, mm-hmm. Section 17 in the second paragraph, binibigyan ang executive mm-hmm. ng discretion, ng prerogatiba na pwede niyang ipadala yung mga taong akusado na sa international court kung sila ay may investigasyon o may kaso. Nasa sa discretion ng presidente yun. Ibig sabihin, siya magde-desisyon. Pwede niyang kasuhan dito. Pwede niya ring ibigay doon sa international court kasi meron naman tayong treaty. Uh-huh. Ngayon, nakita ko yung statement ni Senator De La Rosa. Bakit daw siya i-aresto? Hindi na daw tayo miyembro ng ICC. Uh-huh. Well, parang hindi yata tama o hindi yata kumpleto yung statement na yun. Na maalala natin, tayo nagmiyembro sa ICC ng KUSA, di ba? We signed, pumirma tayo sa treaty, nakisapi tayo at sumama tayo doon. Ngayon, nung tayo umalis sa ICC,

0: taong na nasa inyong jurisdiction or mga bagay-bagay na sa jurisdiction nyo, kahit na wala na kayo, tutulungan nyo yung ICC. Yan ang isang kondisyon ng ating pag-alis. So tama, wala na, hindi na nga tayo miyembro, pero meron tayong limited continuing obligation dyan sa treaty na yan. That is part ng international obligation ng Pilipinas.
1: Pero ngayon po ay nasa protective custody raw siya ng Senado. Meron bang pananagutan ngayon ang Senate dahil po sa kanilang ginagawa?
0: Well, sinong magpapanagot sa Senado? Siyempre, yung Senado, makapangyarihan na sangay ng ating gobyerno. Sino magsasampa ng kaso? Siguro, kailangan merong magmabuting dalhin itong tanong na ito sa Korte Suprema. Doon tayo magkaalaman kung meron bang itong sinasabing protective custody. Pwede bang gawin ng Senado na basta yung kanilang mga miyembro, hindi pwedeng galawin ng kahit sino man? Maari bang gawin yun? Nandun ba sa ating konstitusyon yun? Ito ba'y bahagi ng kanilang interpretasyon ng due process at iba pang proteksyon ng saligang batas? Palagay ko, siguro, medyo wala yata sa lugar yung pinipilit na pwedeng pahindian ang kahit anumang reklamo laban sa miyembro. Ha? Ngayon, kung merong iba naman yung may threat to life, di ba? May danger garon, di tumawag ng tamang law enforcement agency, ahensya, at bigyan ng seguridad. Pero yung biglang gagawa ka ng resolution, gagawa ka ng decision na, ito, hindi nyo pwedeng galawin to. Kami lang ang pwedeng magkaroon ng custody sa taong to. Yun, nakita natin doon sa mga Blue Ribbon Committee hearing. Okay, kasi 'di ba pinipreserba nila yung testimonya ng mga nagsalaysay doon?
2: Sige.
0: Yes, pero ito malinaw, ibang klaseng kaso ito.
2: Oo nga po.
0: Hinahanap si Senator De La Rosa dahil gusto yung panagutin sa mga crimes na nandun, na hinain doon sa The Hague.
2: Okay. Sige, nako Attorney Roy, again, maraming salamat po sa oras na binigay dito sa Arangkada Balita. Sana next time ma-invite uli namin kayo.
0: Sure, Jack.
2: Salamat po.
0: Thank you very much. Good night.
2: Good night po.
3: Ito na nga ang latest na umaarangkad ng showbiz balita. Showing na ang kauna-unang full-length film nila Jem Ibarra at Fiang Smith na pinamagatang Almost Us in theaters nationwide. Ang tanong, totoo bang may kissing scene sa pelikula ang dalawa? Alamin lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusive.
4: Agad nating inalam mula mismo kay JM at kay Fiang ang masasabi nila na dinaluhan ng maraming bituin ang kanilang red carpet premiere night kamakailan para sa pelikula nilang Almost Us.
5: Sobrang nagpapasalamat kami, of course, kasi alam mo, sobrang hectic din ang schedule nila, pero nagawa nila kami isingit para supportahan yung first ever film namin na Almost Us. So, sobrang nakakataba ng heart.
6: Grateful ako na kasi hindi namin ina-expect na atin yung mga nasa invitation, yung mga nasa list. So, at least, naglaan sila ng oras para sa film namin.
4: Sa pelikula, makikita ang husay ng dalawa. Bagamat ito ang unang sabak nila sa big screen, masasabi mo talaga na relax at parang hindi first-timer sa pag-arte ang dalawa sa pelikula.
6: Minahal lang namin talaga yung craft, yung mismong material, kasi first draft pa lang, hindi pa kami nag-start. Sumipa na yung script. So, sa yung ganda ng material, gusto namin mabigyan ng mustisya.
4: Sa premiere night, todo ang pag-cheer ng mga tao at pinalakpakan ang di umano'y kissing scene ng dalawa dito sa kanilang pelikula. Agad nating inalam paano nga ba ang naging paghahanda para sa ganitong eksena. Nakailang take nga ba sila sa eksenang ito?
7: Wala.
6: Hindi naman kailangan i-practice.
5: Guys, panoodin niyo po ang aming first ever film na Almost Us. Showing na po yan ngayon sa over 165 cinemas all over the Philippines. So, sana po yung supportahan nyo. Philippines.
6: Anong kita-kits?
5: Kita-kits.
3: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hotels and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives.

0: balik sa inyo.
1: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
3: 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet.
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
5: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
6: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
7: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
8: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
3: Good vibes!
5: Ang lupet!
9: Kontrobersyal na mga isyu at mga hot headlines.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes. Good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaligi. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
2: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
1: Ang lupet.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: FM Radio Ka-Vibes ang lupit! Isang sizzling evening sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world!
1: All over the Philippines! All over the world of the Philippines! Kawai-kawai sa mga ka-vibes natin dyan na talaga namang uwing-uwi na!
0: Correct! Nako, yan ka na naman ka-vibes ha. Uwing-uwi ka na.
1: Pero kailangan mag-OT eh.
0: Yun. Kasi nga, maraming bayarin.
1: Correct! Dahil alipin tayo ng salapi! Okay, sana kung may salapi, paano pag OTTY?
0: Ayan lang.
1: Oo.
0: Ang hirap nun, ka-vibes.
1: At least nag-thank you, diba?
0: Diba? Ay, hindi. Ibig sabihin no, na-appreciate you're the best.
1: Tama.
0: Yes, diba? Okay lang yan. Tamang ano ka muna, compliment.
1: Tamang ano lang, you're welcome sir. Ganun.
0: Yes, appreciation na lang. Wow! At least dyan may appreciation pero sa relationship mo, na-appreciate ka ba?
1: Okay. Yes. Sakit naman nun.
0: Correct. Pero eto na nga mga ka-vibes, simula 6:30pm to 9pm, makakasama nyo na ang sizzling duo. Ako po ang Chinitang Chikadora Kim Churva.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan na nag-iisang DJ ID.
0: At ito na po ang programang mas mainit pa sa hottest issues.
1: Mas wild pa sa plot twist.
0: Ito ang programang Too Hot to Handle.
1: As in hot na hot na hot.
0: Correct.
1: Dahil usap pa nga three-way relationship to.
0: Pinaganda mo pa three-way.
1: Three-way!
0: Kumbaga sa kalsada.
1: Ang social pakinggan.
0: Oo nga. Pero saan ka nakakita ng three-way? Kasi sa kalsada may one-way, may two-way.
1: Oo. At di ba yung dati meron yun sa telepono? Yung three-way call? Nabutan nyo yun mga ka-vibes. Dahil puro cellphone ka na kasi ngayon eh. Hindi mo alam na may ganun pala sa telepono dati.
0: Uy, naano ko yan, naabutan ko yan. Kahit yung ano, yung dipindot. Di ba may ganun yan?
1: Tsaka yung tipong ano, nag-uusap yung dalawa tapos nakikinig ka sa kabilang telepono.
0: Correct.
1: O, di ba?
0: Nakarelate ako dyan.
1: Di ba doon ka chumichismis eh?
0: Yes, kabataan ko pa yan na.
1: Tapos biglang maya-maya maririnig mo, may mga humihinga, no? Hoy! May nakikinig pala sa kabila.
0: Iba yan!
1: Ay, iba ba yan?
0: Ibang hinga yan, ha?
1: SOP? Standard Operational Procedure!
0: Yes! Ang daming alam ng CC ko. No, talagang alam mo yun, pinaghandaan mo ang ating issue for tonight. Ano ba yung issue natin ng mapag-usapan na mamaya?
1: Meron kasi iba nagsasabi na pagka three-way daw, masaya. Kasi nga, diba, the more, the merrier.
0: Ay, shala.
1: Eh, paano naman kung selosa ka? Paano na maging merry yun?
0: At paano kung shy type ka, diba?
1: Oo.
0: Ay, kita rin ang iba. Ah! I cannot. Wow. I cannot.
1: Pero ka-vibes, ikaw ba? Kung iisipin mo ha, ilagay mo yung sarili mo sa lugar ng ating issue sender ngayong gabi.
0: Issue
1: si
0: sender.
1: Kara at si Arlie.
0: Ayan,
1: si Kara at si Arlie. Sa tingin mo ba, kaya mong i-handle kung gusto ng partner mo mag-try ng three-way relationship?
0: Nako po, Diyos ko po, aray ko po, oh my goodness gracious, lahat na ng mga expressions
1: parang
0: ngayon.
1: Pag tinanong ka ng partner mo, ng jowa mong mahal na mahal ka, mahal na mahal mo, di sobrang committed mo sa kanya, tapos tatanungin ka niya, babe, G ka ba sa three-way?
0: Ay! Nako. Ano kayang sagot?
1: Three-way sa daan?
0: Iba yon. Ikaw talaga ka-vibes. Baka iniisip mo, what if? Why? Nag-what if ka? Baka...
1: Adventurous ka ba?
0: Nako.
1: Conservative ka ba?
0: Nako.
1: Or conservative
0: yun na lang ko.
1: Sa labas pero inside the bedroom, adventurous.
0: Ay, may ganyan. Nakala mo talaga inosente, pero kapag ikaw na lang at siya ang magkasama, talagang lahat ng mga makukulit na idea ay gagawin niya. Ganun talaga.
1: Ayan, mga ka-vibes, alamin nga natin sa ating issue mamaya, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin itong issue ni Kara at ni Arlie. Diba?
0: Correct.
1: Tingnan nga natin kung talaga bang G, kung sino man sa kanila sa ating issue ngayong gabi. Pag-usapan natin yan sa ating pagbabalik dito sa programang
0: Too Hot to Handle. Kasama pa rin ng sizzling duo. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang lupet.
0: Oras natin.
1: Oras natin ngayon, 6:48.
2: Ang lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
4: Uutang ka na naman. Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May ba?

0: FM Radio, Ka-Vibes ang Lupet! Isang sizzling evening sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines.
0: All over the world of the Philippines. Kasama niyo pa rin ang sizzling duo para sa programang Too Hot to Handle. Ako po si Kim Churva-a-ang.
1: And ako naman po ang inyong bestie na Gisa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
0: At tumungo na tayo agad-agad sa ating issue for tonight.
1: Oo naman, rekta na tayo ang ating hot headlines ngayong gabi. Ito na nga. Three-way relationship.
0: Oh my goodness.
1: Ang nais ni A, girlfriend, or B, boyfriend.
0: Ay, sino kaya?
1: Hulaan mo nga.
0: Ako, hulaan ko dahil ang mga lalaki ay makukulit. Doon tayo sa lalaki. Si Arley. Arley.
1: Ako, siguro ang hula ko, si Arley din. Wala pa akong kilalang babae na nagtatanong kung trip ba nila ang three-way.
0: Pero anyways, para malaman na natin yan, simulan na natin ang ating issue for tonight.
1: And sa mga ka-vibes natin na nakikinig, kilalanin natin si Kara at si Arley.
0: Sino ba yan?
1: 4 na taon na silang mag-jowa.
0: Uy.
1: Healthy naman yung relationship nila ha. Walang cheating issue, very open-minded, adventurous naman sila parehas, at sobrang okay ang intimacy nila. As in talagang sobrang okay.
0: Like 100%?
1: Oo.
0: Okay.
1: Kaya akala talaga ni Kara na secure na yung relationship nila. Pero biglang may inamin si Arley.
0: Uy! Guess inamin what? Arley? Guess what?
1: Curious daw si Arley sa idea ng three-way relationship.
0: Ay,
1: hindi raw cheating ang tawag doon.
0: Uy!
1: Diba? Hindi raw basta kabastusan lang.
0: Ano yun?
1: Ang gusto daw niya, consensual.
0: Consensual.
1: At open.
0: Ay?
1: Nung una, akala ni Kara joke lang eh. Akala niya talaga nagbibiro. Pero habang tumatagal, napapansin niyang seryoso pala si Arley. Nagpapakita raw ito ng mga content tungkol sa poly relationships.
0: Mm-hmm.
1: Nagtatanong kung possible ba magmahal ng dalawang tao? At minsan, tinatanong din niya kung willing daw ba si Kara mag-explore.
0: Ay, anong explore naman yan?
1: Ayun na nga, doon na nagsimulang mabasag yung confidence ni Kara doon sa relationship nila. Kasi para sa kanya, kung sapat ako, bakit

0: job. Hindi pa ba tapos?
1: Pakinggan muna natin, di ba? Kasi
0: ba?
1: Para daw kay Arlie, mas okay na raw yung nagpapaalam at transparent.
0: Para sa'yo okay yun.
1: Yung nagtataksil ka ng hindi alam ng partner mo. At para sa kanya, hindi daw porket gusto daw mag-explore ni Arlie, ibig sabihin nun, wala na siyang respeto o pagmamahal para kay Kara. Para naman kay Kara, hindi kasi ganun kasimple yon.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sabihin pang consensual daw, masakit pa rin isipin na may ibang taong hahatian ng intimacy, ng oras at attention ng partner mo. Pakiramdam daw niya, unti-unting nawawala yung pagiging special ng relationship nila.
0: Mawawala talaga pag ganyan.
1: Mm-hmm. And doon na nga nagsimula yung matinding away nila. Para daw kay Arlie, pakiramdam niya, ginudge siya agad dahil lang honest siya sa gusto niyang subukan. Habang si Kara naman, pakiramdam niya, pinapressure siyang tanggapin yung setup na hindi naman aligned sa values niya.
0: And that's our issue for tonight.
1: Mm-hmm.
0: Sobrang laking issue nga naman yan.
1: Ikaw ba ka vibes? Kung ikaw yun nasa lugar ni Kara, diba? Anong gagawin mo? Papayag ka ba
0: Correct.
1: Sa three-way relationship na yan? Paano kung ikaw naman ang... si Arlie,
0: mm-hmm.
1: paano kung ikaw yung tipong gusto mag-explore pero mm-hmm. ayaw ng partner mo? Anong gagawin mo? Paano mo ihahandle yan? Pag-usapan natin yan sa ating programa ngayong gabi.
0: That.
1: Kaya naman mga ka-vibes, no? Binabati natin ang mga nanonood ng ating live stream dahil bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, napapanoorin tayo sa ating mga social media accounts.
0: Correct. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, maraming salamat sa mga nagsashare ng ating live. May mga nababasa na ako ngayon pa lang gawan daw ng setup schedule kung gano'n. Mga schedule na yan. Naku, gusto naming malaman pa yan. Ha? At i-save nyo na rin ang numerong
1: 0954-406-1967 dahil sa ating programa.
0: Pag-usapan natin yan.
1: Tatanggap tayo ng mga live callers.
0: Correct.
1: On air.
0: Kaya naman manatiling nakatutok lang dito sa 92.3
1: FM Radio.
0: Ka-vibes ang lupet. Oras natin 7:26.
2: Ang lupet!
3: Too hot to handle.
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
5: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-vibes, gikan sa General Santos City.

0: 101.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupet! Oras natin, 7:41 ng gabi. Kaya naman isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines!
0: All over the world of the Philippines!
1: Isang sizzling evening sa ating mga ka-vibes na maghahapunan pa lang sa oras na ito. I'm sure gumagaralgal na yung chan mo. Kaya naman sabayan mo na ng mainit na issue. Diba? Masarap yun. Mainit.
0: Correct. Para mabusog ka.
1: Oo.
0: Diba? Ganun tayo eh. Hayok tayo.
1: Busog sa, na busog sa impormasyon.
0: Issue. Ayan. Impormasyon ba talaga ito?
1: Alam mo, Sisi ko, kahit di mo ko pakainin, basta hainan mo ko ng mga issue, busog na mi.
0: Nako, ito na nga. Just like what we've promised. Ibabasahin na namin ang mga comments ninyo. Diba? About sa three-way relationship. Itong si Whale Ilagan, katatapos lang niya ng maaga sa work.
1: Akala ko kakatapos lang niya sa three-way relationship.
0: Ay, ayun nga. Akala ko nga, ito si Whale Ilagan, akala ko ganun din yung point of view in life. Umu-okay ka rin ba sa three-way relationship?
1: Oo nga.
0: Munti ka na daw! Sabi niya, munti ka na siyang pumasok sa isang three-way relationship. Gayun din ba si I Am Dong Razel at saka sila Maka Promise? Ayan, shoutout sa inyong lahat. At kay Lechon Sorus at kay Jung Pasag, ayan, at kay Jacob Macgallianes. Yes. Ano bang hot take nyo sa ating issue for tonight? Kasi may nagsasabi, gusto nila ng malaya.
1: Mm-mm, totoo.
0: Ba't nag-jowa?
1: Pero alam mo, sharing is caring, CZ.
0: Wow, talaga naman.
1: Sharing is caring.
0: Talaga.
1: Yes.
0: Kaya mo yon.
1: Pero hindi lang apply sa akin. So, kung gusto mo mag-share, go! Pero wag sa akin.
0: Tama. Huwag ganun. Sa pagkain, pwede. Pero sa...
1: Pero magpakain, hindi.
0: Ay! Iba na yata ito. Iba na itong pinag-uusapan natin.
1: Mag-share na ng food, di ba? Share mo na lahat-lahat. Damit, pera. Huwag lang yung jowa curse mo.
0: Eto nga.
1: Huwag lang
0: naman,
1: mahal mo.
0: Paano naman daw kung nilalamig ka tulad ni Promise Dulay?
1: Hindi, mag-jacket ka.
0: Wow!
1: Pag nilalamig, mag-jacket. Huwag maghanap ng iba.
0: Si Budong parang gusto niya maghanap ng iba kapag ganito. Pero dapat consensual.
1: Consensual
0: so, okay lang ba?
1: Cheating pero may consent? Yung totoo. Sinong niloloko niyo?
0: Ito ba ay para sa mga tao lang ayaw matag as cheater? Di ba may ganon? Ayaw kasi maging cheater eh. Kaya magiging honest na ako. Ikaw sis.
1: Pero kung ano ha, sayo? Sige, lawakan natin ng slight. Slight lang.
0: Slight lang.
1: Lawakan natin slight ng slight lang. Yung ating opinion no? Or perspective. Kasi di ba may mga ibang ano, may mga ibang race na okay sa kanila ang polygamy. Yung tipong maraming jowa, maraming partner, or meron din mga open relationship.
0: Yes.
1: What if ang hanap kasi ni Arlie ay open relationship, di ba? Alam mo, kung actually may point naman, buti nga sinabi pa ni Arlie.
0: Wow, thank you ha! Thank you, Arlie, sa pansasabi.
1: Hindi naman niya sinabi na magchichiche eh. Sinabi niya lang, love, open ka ba?
0: Saan
1: open-minded ka ba? Hindi sa negosyo, sa pagdagdag ng isa pang tao sa relationship natin.
0: Kung ganyan din yung makikita yes. ni Kara.
1: Exactly. Pero kasi ang sa akin lang is kung si Arlie ay hindi na masaya sa relationship nila na silang dalawa lang ni Kara at hindi komportable si Kara, maghiwalay na lang sila.
0: Correct.
1: Okay lang naman na i-open mo
0: yan.
1: 'Di ba? Mapag-usapan lang. Minsan kasi 'di ba may mga naiisip tayo, ganito ganyan. Gusto mo lang malaman kung ano ba parehas ba kayo nang naiisip sa isang bagay. Now kung para sa kanya uncomfortable siya at hindi mo kayang respetuhin 'yon at hindi 'yon okay sa iyo.
0: Yes.
1: Eh maybe mag-isip-isip ka na. Eh maghanap ka ng partner na okay sa ganyang setup.
0: Correct. Pero alam niyo mga ka-vibes, ang tanong diyan kasi bakit paano nyo naa-atim ang pumasok sa ganitong relasyon? Di ba kayo napapagod? Di ba?
1: Kasi yung iba kasi enjoy na enjoy sila. The more the merrier.
0: And may nababasa ako sila batang classic, hindi daw nila kayang i-handle yun.
1: Meron kasi din
0: gusto
1: kasi
0: niya mine only.
1: Oo, what's mine is mine.
0: Yes.
1: Yung kay Juan ay kay Juan lamang.
0: Correct. Kumbaga, ang kay ID ay kay ID, ang kay Kim ay kay Kim. Mm-hmm. That's period.
1: And subukan mo lang itry yung kay ID, baka parehas kayo makita niyo si Lord Bo. Bukas, diba?
0: Hindi talaga siya nag-a-apply. For me kasi, nakikita ko dito, parang nagkakaroon na siya ng escape plan. Para lang siyang excuse para makatikim ka ng iba.
1: Hindi ba pwedeng malaki lang ang puso niya?
0: Wow, sa malaki ang puso, ah!
1: Siyempre, hindi yan applicable sa akin.
0: Ayoko,
1: ng lalaking malaki ang puso.
0: Sana nag-charity na lang siya sis, di ba?
1: Pwede namang malaki. Oh, ang palad.
0: Pwede rin.
1: Yung para feeling mo baby girl ka, gano'n.
0: Tsaka yung mahaba din, di ba? Oh, oh. Ang pasensya.
1: Correct.
0: Nakumbaksan pa tayo mapunta dito. Sinasabi ni Whale, ano ba yung mga pinagsasasabi ninyo? Pati si Promise, nagugulat na lang.
1: Surprise!
0: Surprise mga kabayos. Pero anyways, gusto naming malaman talaga personally at gusto namin kayo makatsikahan. Of course, on air. Kaya naman, tumawag na kayo sa numerong
1: 0954-406-1967. Kabayos, kung ikaw meron kang experience ha, sa three-way relationship, pwede kang tumawag. I-share mo naman sa amin.
0: Correct.
1: I-chika mo yung nangyari.
0: Aha. Uh-huh.
1: Hindi mo naman kailangan sabihin yung pangalan mo.
0: Basta, i-chika mo na yan sa amin.
1: Spill the tea!
0: Wow, sabay tayo doon, Sisi ko. In all fairness. Kaya naman mga ka-vibes, halika natin. Samahan kami dahil magbabalik pa rin po ang programang
1: Too Hot to Handle.
0: Dito lang yan sa 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes,
0: ang lupet. Ang oras, Sisi.
1: Oras natin ngayon, 7:47 ng gabi.
0: Three-way relationship yun.
2: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: Station.
1: Magisa. 92.3 FM Radio.
2: Kavai.
3: Ang lupet.

0: Radio. The Vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit! Oras natin, 8:21!
1: 21 minutes! Magkalipas ang 8 PM, malamang! Uy, napakabilis talaga ng oras, no? Kapag pinag-uusapan mo yung buhay ng iba.
0: Correct. Alam mo yung sobrang ano, it's fast-pacing.
2: What? Fast-pacing?
1: Pag nakarinig ka na, eto na nga, di ba? Talagang all ears kay. Gusto na mo agad... Parang ano, sige, go, ikwento mo sa akin.
0: May ganun ako eh. Right now, yun yung feeling ko, ikwento mo sa akin. Ganun yung feeling ko ngayon. Kaya ikwento nyo na sa amin, Ka-Vibes. I-save nyo na ang numerong
1: 0954-406-1967
0: para sa ating issue for tonight. Again, ang question.
1: Kaya mo bang i-handle kung gusto niyang mag-try ng three-way relationship? Isipin mo kung may jowa ka man ngayon, ate or kuya. Anong gagawin mo at ano ang magiging reaction mo kung sinabi sa'yo ng jowa mo na, hey, trip mo ba ng three-way?
0: Uy! Trip mo ba yun?
1: Oo nga, yes or no.
0: Uy!
1: Or maybe?
0: Ay, ba't ganun? Iba-iba yung reaction ko. Kaya naman, ako mukhang meron na yata tayo caller for tonight. Uy. Kaya sagutin na agad natin. Nakarelate, ano kaya ang take niya dito?
1: Sige, ay, i-welcome na nga natin. Sino ba to?
0: Hello, good evening.
3: Good evening sa inyong dalawa.
0: Wow, sino itong magandang boses?
1: Yes. Pangalan na taga-saan?
3: Si Eddie.
0: Edith, welcome back sa programa natin. Ngayon ka na lang namin narinig. Ayun, excuse me ho. Naku po, uminom ka po ng tubig, ayan, para hindi tayo inubo.
3: Medyo kasi galing ako sa, sa sipon.
0: Naku, magpagaling ingat ka.
1: Correct. Drink some water, stay hydrated.
0: Correct.
1: Pa, maganda paalala rin yan sa mga ka-vibes natin okay ngayon na summer. Okay pa?
0: Okay.
1: Kaya
0: okay.
1: Inhale, exhale.
0: Okay. Kaya na daw ni Edith.
1: Ang tanong, ikaw ba, Edith, kaya mo ba ang three-way relationship?
3: Kung sa akin, hindi.
1: Because?
0: Bakit?
3: Hindi maganda kasi tulad nating mga babae, ako kung hindi ko pala lalahati, meron kasi yung kakilala, pumapayag.
1: Uy! Ano namang rason dalawa niya?
0: Kaya nga, anong rason, ba't pumapayag?
3: Mahal na mahal daw nila.
1: Uy! So, ibig sabihin nun, ginagawa nila yun para sa partner nila?
3: Hindi. Sa akin kasi, kung ako ha, bakit naman ako papayag na dalawa kami? Ano, public?
0: Tama! Correct!
1: I love it! Ang ano mo doon?
0: Gusto ko yun! Yes!
3: Ano ako public? Ibig niyang sabihin, pagkagaling sa kanya, sa

0: tulad ni Edith, 'di ba? Na ilang beses kang pagsasabihan.
1: Pero hindi nakikinig.
0: Pero hindi nakikinig.
1: Wala.
0: Oo, palakpakan diba, naman natin.
2: Mahirap 'yan.
1: Shout out sa inyo kung sino ka man.
0: Anong mas mahirap, Edith? Yung three-way relationship or magkaroon ng kaibigan na ayaw sa three-way relationship pero ayaw ring umalis?
2: Alam mo yung three-way na yan, pinaganda lang yan, pero pagtataksil pa rin yan.
1: Ayan!
2: Cheating pa rin yan.
1: Yun.
2: Hangkad lang na sinasabi.
0: Pinaganda lang, pinabango.
1: Pinagaan lang, di ba? Maraming salamat, Edith, ha, sa pag-share ng iyo.
2: Pwede ka mag-request?
1: Yes!
2: Sa Piling Mo ni Ray Valera.
0: Sa Piling Mo ni Ray Valera. Nang ilaline up na po natin yan dito sa ating programa. Abangan niyo po yan. Maraming salamat sa pag-share.
2: Thank you very, very much.
0: Thank you so much as well. Palakpakan naman natin si Edith. Alam mo, nakakatuwa talaga si Zicono, yung mga kaibigan.
2: Thank you too. Bye.
0: Thank you so much. Palakpakan natin si Edith. Nakakatuwa dahil, alam mo, siya yung feeling kong kaibigan na sasabihin sa'yo, sis, gumising ka na sa katotohanan. Niloloko ka ng asawa mo. Ganon. Pero si friend naman ay tipong, eh, mahal ko siya eh.
1: Ayun.
0: Ganon ka ba? Ikaw ba yung kaibigan na nagsasabi o ikaw yung kaibigan hindi ka na sinasabihan?
1: Naku, sino ka dun? Ano ka dun sa lagay na yon ka-vibes? Kaya naman, again, sa mga ka-vibes natin na gusto pang mag-request din ng mga awitin, ay pwede po kayo mag-message sa ating official Facebook, YouTube, TikTok, Instagram account. Hanapin nyo lamang 92.3 FM Radio Manila or mag-text kayo sa 0954406196.
0: Tumpak nga na rin mga ka-vibes. Abangan nyo po yung mga song requests during our last hour dahil magsasama pa tayo hanggang alas 9 ng gabi. Dito yan sa programang
1: Too Hot to Handle
0: with your sizzling duo DJ ID
1: and DJ Kim Chorva.
0: Dito lang yan sa 92.3 FM Radio ka-vibes. Vibes, ang lupet! Oras! Oras natin, 8:28.
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS 92.3 FM Radio!
6: Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: to handle. Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumga kan tumutok iti 102.3 Bagyo.
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 BB Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
5: Ang lupet!

0: 93 FM Radio, Kavibes! Ang lupit! Oras natin, 8:54 ng gabi. At syempre, it's time to say goodbye ng sizzling duo.
1: Good night!
0: Good night!
1: Oo, pero don't you worry mga Kavibes, dahil buhay na buhay pa rin ang gabi dahil sa susunod nating programang
0: ang main event!
1: Tama yan, Kavibes. Bubuhayin natin ang inyong gabi, kaya tumutok na hanggang 12 midnight. At para sa mga Kavibes nating LGBT, wala kikinig ngayon kung ikaw ay may kaibigan, ikaw ay may kamag-anak, anak, o even ikaw mismo sa sarili mo. Napakaganda ng topic natin sa Tumbukin Mo Dog. Gaano nga ba ka-safe ang estrogen therapy para sa mga LGBT? At ano ba ang epekto nito? At mamaya malalaman natin yan sa makakasama nating doktor. Kaya, nako, antabayanan nyo ang Tumbukin Mo Dog na sa programang main event yan. Siyempre, ang ating confession hindi rin mawawala. At kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main.
0: Maganda ang pag-uusapan.
1: Correct. Diba? Alam mo, talagang pinaabangan ko itong mga Tumbukin Mo Dog. Ang dami na tututunan.
0: Yes. At saka may drama dyan eh.
1: True.
0: Correct. Mas maaano ng mga ka-vibes
1: mas
0: natin.
1: Mas lalo maiintindihan.
0: Yes.
1: Kaya pakatutukan nyo yan. Dapat hindi nyo ma-miss sa mga kaganapan sa programang main event.
0: Yan.
1: Diba? Nag-enjoy ka na, may matututunan ka pa.
0: Oh, check na check. Check na check yan. Kaya naman mga ka-vibes, sa bukas ulit magkarinigan naman tayo. 6:30 PM to 9 PM.
1: Para sa programang Too Hot to Handle. Maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nanood ng ating live stream kanina at nakisama sa ating programa. Tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes ang lupit.
1: Ang oras,
0: 8:55.
2: 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes
3: ang lupit.
2: 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes
3: ang lupit.
4: Kontrobersyal na

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: 1, 2, 3 FM Radio Kavites ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kavites.
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you.
4: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.

0: 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes. Ang lupit! Oras natin Ka-Vibes 9.03 at programang Main Event na kasama ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi. Siyempre, walang iba yan. Ang nag-iisang baby mo pagdating sa radyo, DJ Main. Magandang gabi sa lahat ng nakatune in simula kanina up to now. Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. At yung ating Ka-Vibes, sabi nila pogi daw ito. Oo, ayan, shoutout sa'yo, Kels and kay Basil Porquez. Kung nasan man kayo, mag-iingat kayo, oo. Baka mambabae pa daw kayo, wag daw ha. Minus 10 yan sa langit. At sa lahat ng Ka-Vibes nating super, ang ating mga talaga namang busted drivers, sweet lovers. Sana all talaga sweet. Kasing tamis ng asukal. At ganoon din yung mga pahinante natin, ang ating mga papasok sa kanilang mga trabaho, call center agent, ang mga masahista natin na talaga namang ngayon pa lang maghahapunan sa sobrang busy ng kanilang araw. At sa lahat ng Ka-Vibes natin all over the Philippines, ayan, maayong gabi sa inyong tanan. At tayo ay naka-livestream ngayon, Ka-Vibes ha, sa ating Facebook page, YouTube at TikTok na 92.3 FM Radio Manila. Kung gusto mong matanaw ang aking kagandahan, wow! Siyempre, wala magbubuhat sa sarili mo, kundi ikaw din. Kaya naman, niyayabang ko na yan sa inyo. Wow talaga, wow na wow. Eh, pwedeng-pwede kayong sumilip sa ating livestream. Libreng-libre lang yan. Total, di ba? Ikaw, mahirap ka. Sige, kaya mo yan. Di ba? Total, ikaw ay mahilig ka nga manilip. Eh, binibigyan kita ng consent. Libreng-libre yan. And tonight, it's Wednesday. Ang tumbukin mo, Doc, ang safe space para sa sex talks. Pero hindi lang sex talks, ha? Kundi yung mga dapat nating malaman, especially pagdating sa ating kalusugan. Ang ganda ng topic natin tonight about sa mga LGBT, yung mga nagpapa-estrogen therapy. Ano nga ba ang pros and cons nito? Kaya tutukan nyo yan. And ito na ang oras para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. And for tonight, sino ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman Ka-Vibes, tara na sa Main Confessions.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teacher Main, ako po si June. Pinanganak na lalaki pero pusong babae. Ako po ay isang trans Pinay. Nagtatrabaho po ako sa isang club sa Makati at kilala ko bilang si Selena. Isa ako sa mga pinalad na magkaroon ng maintindihing mga magulang. 12 anyos pa lamang ako noong matanggap kong babae ang puso ko. Pinagpala naman akong maintindihan ako ng aking mga magulang at tinanggap at minahal ng buong buo. Pero hindi doon natapos ang hangarin kong maging babae. Dahil nga sa club ako nagtatrabaho, kasama ko ang best friend kong si Rudolph. Nakilala naman sa pangalang Kendall. Si Kendall sa kasalukuyan ay dumadaan sa transition. Lubos akong naiinggit sa lakas ng loob ni Kendall.
1: Selena, dear! Magsuot ka nga ng fake boob suit. Ang tigas mo eh.
2: Mama Britney naman. Mamasel-masel ako eh. Eh ano naman na magagawa ko?
1: Kaya nga, ikaw na lang ang mukhang lalaki dito sa club.
2: Mama Britney naman, don't say that. Matigas nga ako tingnan pero ako naman ang pinakamagaling dito ah.
1: Oo nga, pero ayaw mo ba maging soft?
2: Wala sa softness yan. Nasa performance yan.
1: Tignan mo tong best friend mong si Kendall. Ang lambot-lambot na.
3: Yes, Mama Britney. Look at his boobies.
1: I like that. Pagsabihan mo nga tong best friend mong si Selena. Mukhang maton eh.
2: Laro ka, Mama Britney, ha? Bunot mo ako tonight.
3: Don't you worry, Mama Britney. Akong bahalang kumausap dito sa best friend kong maton. Majorette. Ay, naka.
1: Sige na, nang bumagay na sa kanya yung pangalan niyang Selena. Mas dapat ata si Justin yan eh.
2: Mama Britney, no!
1: Osha, doon na ako. Manonood na ako ng show. Babush!
3: Babush, Mama Brit.
2: Nakakaloka? Bulot na naman ako ni bakla.
3: Oo nga, ginagabi-gabi ka na ni Mama Brit sa.
2: At ikaw naman, winigil-wigilan mo pa talaga ang boobsy mo. Lalo tuloy na inspire.
3: Bakla ka. Siyempre proud ako sa tumubong to. Oh, look.
2: Oh.
3: Aray, bakla ka.
2: Ay!

0: Good morning, beshi kong Kendall.
1: Good morning, Selena. Maganda ata gising mo.
0: Ay, nako, yes, beshi cake. Paldo sa tip kagabi eh.
1: Balita ko nga, mabenta ka.
0: Of course, no. Pinakitaan ko ng talent ni Mama Brittany. Ay, teka, what's that? Ano yung iniinom mo?
1: Pills for my transition.
0: Really? Transition? Bakla? Kailan pa?
1: 2 months ago.
0: 2 months ago? Ay nako ha, di mo man lang na-share.
1: Eh balak ko sana pag okay na, pero matanong ka eh, nasabi ko tuloy agad.
0: Eh why naman nag-decide kang mag-transition?
1: Eh gusto kasi ni Rick.
0: What? Dahil lang gusto ni Rick?
1: Bakla ka? Bakit? Ano ko ba si Rick?
0: Siyempre, partner mo, no?
1: Oh, exactly.
0: Eh, why nga? Naghahanap naman ng tipay ang boyfriend mo.
1: Hintayin ko pa ba, bakla?
0: Ay! My gosh, best friend! Hindi biro yung gusto mo mangyari, ha? Alam mo ba, pinagdadaanan ng mga nagtatransisyon?
1: Alam ko naman yan, bakla. Nagpa-doktor ako, diba? So, in-explain naman niya.
0: Ang lakas ang loob mo, Rudolph, ha?
1: Eh, napaka-bitter mo. Ang laki ng boobs ko, tapos tatawagin mo lang akong Rudolph.
0: Hoy, Kendall, seryoso ako, no? Mag-ingat ka dyan sa ginagawa mo, ha?
1: Don't worry about me, Selena. I'm doing this for love.
0: Peste! Akin na nga yung pandesan. Diyos ko ka.
1: O, ito. Lagay mo sa loob ng bra mo.

0: Baby, gising ka pa? Tara, baby.
1: Baby, please. Wala akong gana. Pagod ako.
0: Baby naman. Maghapon ka naman sa bahay. Saan ka ba napagod? Sige na. Pagbigyan mo na ako.
1: No, please. Yung kamay mo.
0: Ano ba yan? Uuwi na nga muna ako.
1: Baby, saan ka pupunta?
0: Uuwi muna ako. Madami akong gagawin.
1: Huwag ka nang umuwi dito. Alam muna.
0: Alis na ako. Makita na lang tayo bukas.
1: Baby naman.
0: Uuwi na muna ako. Madami akong gagawin.
1: Huwag ka nang umuwi dito. Ay, nako, dito ka lang muna. Baby naman. Hindi ka lang napagbigyan. Uuwi ka na. Hoy, Rick! Ano yan? Ba't nagsisigawan kayo?
0: Wala. Uwi na muna ako.
1: Ring! Beshi, huwag ka nang umiyak. Hayaan mo na siya. Ano ba kasing nangyari?
2: Hindi ko kasi napagbigyan eh.
1: Huh? Bakit?
2: I don't know. Wala akong gana lately.
1: Tama na. Huwag ka nang umiyak, no? Hayaan mo na siya. Eh, babalik din yun. Hindi mo patapos hulugan motor niya, no?
2: Sira ulo ka. Tunga na nga.
1: Itulog mo na yan. Bukas lang andyan na ulit yun, no? Sahod na, diba?
2: Si Lina! Lumabas ka na sa kwarto ko.
1: Ay, nako. Good night, beshi. Mwa.
2: Mwa, mwa.
1: Beshi! Gising na! Tanghali na! Pasok na ako, ha? Bakla, gising na! Uy!
3: Ayaw ko bumangon. I feel exhausted.
1: Anong exhausted? Exhausted agad? Di ka pa nga gumigising?
3: I don't feel like waking up.
1: Ay, my gosh! Dahil ba rin ba kay Rick yan?
3: Of course not. Kahapon pa tong migraine ko eh.
1: Ano ba? May sakit ka ba?
3: I don't know.
1: Ay, nako ha. Kahapon ko pa parang pagod na pagod. Eh, wala ka namang ginagawa? OMG! Ayaw mo lang maghugas ng pinggan, no?
3: Oo, besh. Ayaw ko maghugas. Pero seryoso ako, ha. Para akong pagod na pagod. Ang sakit-sakit pa ng ulo ko, ha.
1: Ha? Nako ha. Nakakaloka ka. Magpa-check up ka na kaya?
3: Follow up ko nga sa doktor ko nung isang araw di ako nakapunta, eh.
1: Ha? Which doctor? Yung sa estrogen therapy mo?
3: Yes.
1: Bakla, bawal i-skip yun, di ba?
3: Eh, binabad ako ni Mama Brits. May absent kasing bakla.
1: Ay, naku, beshi. Ang alam ko, bawal i-skip yung mga follow-up check-ups. Baka kaya ganyan nararamdaman mo?
3: OMG.
1: Don't worry, beshi. Pag kaya mo na bumangon, sasamahan kita sa doktor. Hahanda muna ako ng breakfast, okay?
3: Okay, beshi. Thank you.

DJ Main. Simula nga noon ay lagi nang minamigraine ang beshi ko. Feeling ko nga konti na lang ang brain niya dahil lagi siyang may migraine. Lagi rin siyang pagod. Ang tawag niya, exhausted. Kahit di nagkikilos ay para siyang laging feeling tired. Malala rin ang mood swing ni bakla. Isa pa. Habang tumatagal ay parang namamanas ang Kendall Jenner kong best friend. Nawala na ang kanyang Victoria's Secret wings. Napalitan na ng bloating. Gumaganda nga ang kanyang skin. Ang soft-soft niya na. Lumaki rin ang kanyang wiggle-wiggle. Pero aanihin naman niya yun. Lagi naman siyang walang sex drive. Tamad na tamad humarot ang bakla. DJ Main, nang ninega lang ako pero ang totoo, inggit. At nag-aalala ako sa best friend ko. Inggit ako kasi nagawa niya ang lifelong dream ko. 12 years old pa lang ako, pangarap ko na ang pagta-transition. At nag-aalala naman ako now dahil aware ako sa mga possible health risks nito. At ayokong mapahamak ang aking best friend. Pero proud and happy talaga ako for her. Kaya naman gusto ko po sanang humingi ng payo sa friend mong Dr. DJ May. Kaya ang tanong ko, Doc, transgender woman ako at matagal ko nang gustong magsimula ng estrogen therapy. Pero natatakot ako kung tama ba na gawin ko to dahil natatakot ako na baka maapektuhan ang kalusugan ko. Tama ba na ituloy ko ito? Maraming salamat po from June.

0: Busog na busog ah! Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
2: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: Huwag ka nang mahiya. Alam ko may gusto kang itanong sa akin. Halika, pag-usapan natin yan. Safe space for sex talks starts now.
3: FM Radio Manila Vibes, ang lupet. Oras natin 9:22 at ikaw ay nakatutok sa programang Main Event. Kasama at kapiling ninyo, ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main. At ito na ang oras sa hinihintay nyo tuwing sasapit ang Wednesday night. Ito na ang tumbukin mo, Doc. Pero bago ko ipakilala ang ating makakasamang doktor tonight, tayo ay live na live sa ating Facebook page, sa ating YouTube at TikTok na 92.3 FM Radio Manila. At sa mga ka-vibes nating nakatunin ngayon, at kung ikaw ay makaka-relate sa ating topic at gusto mong magtanong on air, eh pwedeng-pwede yan ka-vibes. Open na open kami para dyan, ang ating Viber number 0954-406-1967. At ito na talaga, na-miss ko to eh. Oo, ang sarap katsikahan nito gabi-gabi. Yes. Walang
4: wow,
3: iba.
4: So
3: oo, di ba? Si Doc Bench, kamusta
4: hello,
3: naman
4: hello,
3: ang iyong
4: hello,
3: naging
4: DJ
3: araw?
4: Ito, medyo mahaba-haba ang ating araw for today's video.
3: Oh.
4: Pero ready tayo para sa napakagandang topic natin for today.
3: Especially sa mga ka-vibes nating LGBT.
4: Yes.
3: Even, alam ko, mga babae din, pwede mm-hmm. rin dito,
4: yes,
3: may matututunan
4: agree.
3: Din. Ito nga kanina, napakinggan natin ang ating confession. Siya ay isang gay. Mm-hmm. Nagta-transition na siya, di ba?
4: Para maging babae.
3: Maging babae.
4: Yes.
3: Kaya naman, ang katanungan niya agad-agad, sabi niya, gusto kong itanong sa friend mong doctor.
4: Mm-hmm.
3: Na pasabi naman sa kanya, transgender woman ako at matagal ko nang gusto magsimula ng estrogen therapy. Pero natatakot ako. Ano ba? Tama ba talaga itong gagawin ko? At ano ba yung magiging effect nito sa kalusugan ko? Itutuloy niya pa daw ba yun, yung gusto niya, Doc? Sa tingin mo, safe ba yun?
4: Mm-hmm. Ang tawag kasi doon sa gusto niyang mangyari, medically speaking, ay tinatawag nating gender-affirming hormone therapy.
3: Okay.
4: So, ibig sabihin, gender-affirming, ina-affirm yung gender na nararamdaman niya sa sarili niya na dapat na gender niya. So, halimbawa,

0: So, from babae na magiging
1: gustong
0: lalaki.
1: Gustong pusong lalaki.
0: Ang kanila usually ay mga more of testosterone ang kanilang mga tinitig. So, dun sa tanong niya, kung tama ba or parang ready
1: safe
0: na ba siya?
1: Safe ba to? Ano bang effect nito sa kanyang katawan pag siya ay nag-take?
0: So, just like any type of medication, unang-una, inaral ng mga ano to, ng mga siyentipiko, ng mga eksperto, itong mga hormone therapy na to. So, masasabi naman natin na more or less safe, no? As long as...
1: Ano yung as long
0: syempre,
1: as na
0: as long as tayo, di ba?
1: So, hindi pala basta...
0: kahaba tong as long as.
1: Hindi pala basta iinom ka lang. Kailangan alam mo to.
0: As long as, unang-una, dapat... desisyon mo sa sarili mo. So, ikaw
1: kumbaga,
0: mismo.
1: Kumbaga, sure ka sa gagawin mo. Hindi dahil na-pressure ka lang, napilitan ka lang, o binentahan ka ng kaibigan mo.
0: Yes. Tapos, ikalawa, dapat meron supervision ng isang medical professional. Yun yung sinasabi mo kanina, di ba, na may mga tao kasi na parang narinig lang sa kaibigan,
1: yes,
0: ganyan. So,
1: nakita
0: tinake na rin
1: sa online.
0: Nakita sa online.
1: Nag-hype siya, order siya, check out siya. So, yes, hindi siya safe kung ikaw lang, kung mag-DIY ka.
0: Yes.
1: So, kailangan pa rin ng may bantay ng eksperto para nag-guide ka sa tamang pag-take nito.
0: Tamang pag-take. At saka na mo-monitor din natin kung magkakaroon ng mga
2: pagbabago.
0: Side effects.
2: Ay.
0: Yes, ng mga pagbabago, kung tama ba yung dose, for example, kung nagagawa ba yung target natin sa pag-a-affirm ng gender, no?
1: So
0: may mga ganun tayong
1: factors.
0: Kailangan i-monitor.
1: Oh,
0: yes.
1: Ano yung side effect nito, Doc? Kapag kunwari, dun muna tayo sa napabayaan, yung ikaw ay nag-DIY ka lang, walang nag-guide sa'yo.
0: Usually, yung mga ganyang side effects, nangyayari naman siya talaga. So, yung mga usual na side effects ay mga mood changes, mga weight changes, acne, for example. So, may mga ganon. Tapos, meron din tayong kailangan bantayan in terms of yung kalusugan ng puso, yung heart health.
1: So, may heart risk pala ito.
0: Yes, kasi pwedeng tumaas yung blood pressure, pwedeng tumaas yung tinatawag nating triglycerides, which is a type of parang taba sa loob ng ating sa dugo natin. Mm. So, maraming mga kailangan kasing bantayan. Okay. Kaya, mahalaga na
1: mo-monitor ka.
0: Tayo ng medical na professional.
1: So kung ikaw ay may history pala ng sakit sa puso o may karamdaman ka, hindi ito bagay sa'yo.
0: All the more na kailangan mong magpa-advice muna kung papayagan ka ng doktor kasi kailangan mong magpa-clearance, for example. Bago ka nila bigyan ng mga gusto mong mga therapy.
1: Oh.
0: Yes. Tapos siguro, DJ Main, kasi nag-focus tayo dun sa mga gamot-gamot. Pero actually, yung gender-affirming therapy, hindi lang siya limitado sa mga tinatawag nating hormones. Mm. Kasi pwede ka magpa-gender-affirming therapy tulad sa mga pagpapalagay ng mga breasts, for example.
1: Yes.
0: Para mas maramdaman mo na
1: babae ka.
0: Pero kahit hindi ka pa nag-hormones. So para lang makita mo sa salamin na pambabae ang yung pulma, diba? So, gender-affirming din yun. Paglalagay ng Botox para magkaroon ng more lips, diba? Para mas pouty yung lips mo, para mas maramdaman mong babae ka.
1: Candle na candle ang datingan mo, ganon.
0: Yes. So, yun. So, maraming types ng gender-affirming na therapy.
1: Depende na lang sa'yo kung ano yung gusto mong makuha.
0: Yes. Kaya mahalaga makausap mo yung medical professional. Kasi baka ang gusto mo lang ay magmas mukhang maghulmang babae. So baka more of mga implants ang kailangan mo. Baka okay lang sa'yo na hindi na mag-hormones, diba? So may mga ganun klase ng mga katanungan na parang itatanong sa iyo nung doktor.
1: So kaya ikaw mismo dapat alam mo sa sarili mo ano nga ba yung gusto mo.
0: Yes.
1: At ready ka ba dito?
0: Yes.
1: At
0: yes,
1: hindi
0: yes.
1: basta-basta kung saan-saan nang lumalapit na mga doktor-doktoran, may mga ganyan doktor kwak-kwak para lang makamura, 'di ba? O bibili
0: lumabas
1: ng
0: sa balita ng isang araw parang wala pa lang lisensya, hindi pala doktor pero nagii-inject ng mga
1: hindi mo alam
0: kung
1: ano ini-inject sa loob ng katawan mo. Baka in time o baka sa susunod na buwan na lang nagnanayan o mas worse, 'di ba? Baka yan pa yung ikategi mo. Kawawa ka naman.

0: Eh, eto nga, Doc, speaking of yan, inject-inject na tayo. Mm-hmm. Eh, alam naman natin yan na may mga ibang kontesera na mga kabayos nating LGBT. Siyempre, pag nagpa-surgery ka, yung healing kasi, medyo matagal yung process niya, di ba? Mm-hmm. So, yung iba, gusto nila ng madalian. So, siyempre, bago sila lumabas ng entablado, gusto nila humpak na humpak. Ganon.
1: O,
0: so, nagpa-inject ng kung ano-ano sa mukha. Eh, sikat na sikat yan sa atin ngayon. Nagpa-inject ng petroleum jelly.
1: Yes.
0: Di ba? Para daw humulma ang kanyang cheekbones at ma-highlight sa kanyang pagrampa. Safe ba yun?
1: So, pagka ganun, again, no? Lalong-lalo na kung hindi siya...
0: Lisensyado,
1: hindi siya supervised, at lalong-lalo na petroleum jelly, so hindi siya safe. Ano ba yung mga complications na pwedeng mangyari? So, unang-una, pwede magkaroon ng infection.
0: Mm.
1: Kasi, saan galing yung petroleum jelly? Malinis ba yun?
0: Pero,
1: saan galing yung mismong karayom,
0: yes,
1: no, na pinang-inject? Malinis ba yun? So, dun sa injection site, kung saan tinuso. Pwede magkaroon ng infection, pero pwede magkaroon ng pamamaga, pagkakaroon ng pagpapasa doon sa mga ano. So, imbis na putok na putok, eh baka mas lumobo pa yung mukha niya.
0: Ay,
1: diba?
0: Kasi, para ka ng si ano yan. Para ka ng bubuyog, diba? Na namamaga.
1: Para bubuyog. So,
0: diba?
1: Imbis na parang umimpis or magkaroon ng emphasis sa cheekbones,
0: yes,
1: eh lumobo pa yung ano mo, diba? So, tapos ano kasi, yung petroleum jelly, para siyang bolitas.
0: Okay.
1: May tendency na mag-stay there.
0: Na hindi gagalaw, ganon. Mag-stick lang siya doon kung nasaan siya.
1: Yes, tapos basically ganon. Tapos ang mangyayari is titigas.
0: Ay!
1: So titigas siya sa loob.
0: Oh.
1: Na, pag naiwan siya doon sa loob. So,
0: natuyo na siya, parang ganon.
1: Para siyang nag-form ng peklat sa loob.
0: Oh.
1: Yes. So titigas siya. So ang pwedeng mangyari is permanent na yung magiging deformity.
0: So, imbis, diba, na gumanda ka, mas naging worse.
1: Yes, lalo na kung paulit-ulit ka nag-i-inject, tapos paano kung hindi papantay, di ba? So, yun yung mga maraming komplikasyon kapag ka nagagawa tayo ng mga sarili nating mga
0: desisyon,
1: mga procedure para supposedly mas gumanda yung itsura natin.
0: Kaso naging worst pa.
1: Yes.
0: At ang masakit pa dyan, di ba, yung nagtiwala ka, akala mo lisensyadong doktor.
1: Yes, maraming ganyan ngayon.
0: Oo, kaya dapat wala namang problema kung gusto nyo magpaganda. Kasi desisyon nyo yan, sarili nyo yan, katawan nyo yan. Pero syempre dapat maging ano rin tayo, maging conscious tayo, observant na alamin mo, lisensyado pa tong doktor na to. Ano bang ilalagay sa katawan ko na gamot? Di ba?
1: Lalo ngayon, parang DJ Mint, nagkalat eh kasi ang daming mga aesthetic clinics,
0: yes,
1: na nakikita mo, di ba?
0: Kaliwat kanan, online.
1: Even online. Tapos, pati yung mga gamot, nakikita ko rin kasi siya sa mga online shops.
0: Minsan binibenta na lang, no? Do-it-yourself na lang.
1: Mm-mm. May mga nakikita ko na pampapayat. Supposedly, na i-inject sa mga taba-taba sa iyong chan, tapos pampaliit dapat. So, parang paano nangyayari yun na pati sa mga online shop ay nagiging available itong mga supposedly ay dapat merong reseta ng gamot.
0: Totoo.
1: Reseta ng doktor.
0: Or doktor mismo ang magta-ano sa'yo.
1: Yes, diba?
0: Magbibigay.
1: So, nagkalat talaga.
0: Nakakatakot. Diba? Ito nga, Doc, galing sa ating ka-vibes na si Ellie ng Makati. Doc, ano po ang pinaka-importanteng health advice ninyo sa mga gustong magpaganda ng mabilis?
1: Pray ka lang talaga. Gaano kabilis?
0: Oo.
1: Parang gusto mo ba kinabukasan agad?
0: Oo, parang gusto niya pag ngayon pa lang naisip niyang gumanda, gusto niya ngayon din gaganda siya.
1: Sige. Ano na lang, isipin na lang namin na maganda ka. Ganun na lang. Hindi, pero kasi, I think, walang shortcut talaga na talagang bibilis yung pagganda mo. Siguro sa makeup, makukuha yung pagtama yung pagka-makeup sa'yo, di ba? Yung tama
0: contour
1: yung contour, ganyan. So, gaganda ka naman.
0: Mm-mm.
1: Pero ultimately, gaganda ka kung tama yung lifestyle mo.
0: Ay.
1: Maayos yung diet mo.
0: Check.
1: Di ba? Kasi lalabas yun eh. Kung kunwari, puro ka mga oil, di ba?
0: Eh, tatagyawating ka,
1: mga, yes, yung mga ganun, di ba? So dapat maayos yung diet. Dapat natutulog ka ng maayos. Mm. Kasi kung hindi ka natutulog ng maayos ay magkakaroon ka ng mga eye bags, ganyan. For example, dapat nag-e-exercise. Mm. Kasi kung gusto mo maganda yung hulpa ng katawan mo,
0: firm ang katawan mo,
1: fit mag-exercise, di ba? Dapat umiiwas sa mga bisyo, lalo na sa paninigarilyo,
0: alak.
1: Kasi for example, ang sigarilyo nakakasira ng ngipin.
0: Oh, oh.
1: Paano ka makakasmile?
0: Oh,
1: para sa akin na,
0: totoo.
1: Smile ang pinaka nakaka,
0: alam mo,
1: ano talaga.
0: Nakaka-attract. Alam mo, parehas tayo, Doc. Yan ang una kong tinitingnan sa lalaki. Ngiti, smile,
1: yes.
0: Tapos kuko. Ayan.
1: Ay, kuko.
0: Diba?
1: Kuko
0: ay, chinek
1: ako
0: na.
1: Chinek ko na. Mukhang maganda pa naman yung kuko.
0: Pero smile talaga.
1: Smile talaga,
0: yan.
1: Yes. Kasi parang, oh, diba, pag nakita mo na, ano, ay, baka nag-iosito.
0: Nakaka-turn off.
1: Oh. And ultimately, ang nagpapaganda talaga at nagpapapogi sa isang tao ay yung confidence, 'di ba? Yung na, yung kagandahan
0: umaapaw
1: na.
0: Oo.
1: Nanggagaling sa loob,
0: puso mo,
1: sa puso.
0: Kaibuturan, yes, mo, 'di ba? Diba? Kusang lalabas yung aura na 'yan, yung,
1: yes,
0: energy na 'yan. Yes. At sabayan mo rin ng prayers. Oo, baka
1: sige,
0: sakali.
1: Mag-pray
0: diba?
1: Ka rin.
0: Oo, oo. Malay mo naman.
1: Malay mo, kinabukasan din
0: maging maganda ka na. Oh. At saka isa pa, Dok, nakalimutan mo rin, Dok. Eh, kala ko ba doktor ka, Dok?
1: Ay,
0: nakalimutan
1: ano
0: mo sabihin
1: ito?
0: Yung dapat iwasan din yung mga taong hindi naman makakatulong sa'yo. Diba?
1: Ay, totoo.
0: Isa rin yan.
1: Iwasan mo yung mga taong insecure.
0: Ay, totoo.
1: Kasi
0: hihilahin ka lang pababa.
1: Hihilahin ka nila pababa.
0: True lang, ha? Correct. Eto naman, Doc. Eh, may kaibigan daw siyang bumili ng hormones online, nagkalat, di ba? Tapos mura lang, di ba? Easy access, kumbaga. At walang doctor's prescription.
1: Yan ang problema.
0: Eh, safe ba yun, Doc?
1: So, ang madaling tagot ay hindi siya safe.
0: Oy.
1: Kasi nga, walang medical supervision. Tapos siya lang mismo yung nagsasabi kung gaano kataas yung dose na... siya lang, kumbaga, yung nag-o-order ng dose niya. Kasi dapat, inaakma natin yun dun sa kalagayan or estado nung kung sino man yung magte-take ng hormones. So, kung kunwari, ang available lang online ay, kunyari, ang kailangan ay 10 milligrams lang naman ang kailangan mo para sa gender affirmation mo. Pero yung mga available online ay 50 milligrams lang, 100 milligrams. Diba? Ang taas.
0: Yes.
1: So, yung mga side effects na na-mention ko kanina, mas malalo pa silang
0: matitrigger.
1: Huh? Diba? So, mas maganda talaga na umiwas tayo dun sa mga hormones na nakikita lang natin sa online.
0: Oh.
1: At saka, isa pa is, hindi, kasi may mga ganito rin, parang meron silang kaibigan na nag-hormones at nakikita ng doktor,
0: yes,
1: ginagaya na lang nila sa sarili nila.
0: Eh, magkakaiba tayo, di ba?
1: Magkakaiba tayo. So, dapat, regardless kung siya ay nagpapadoktor, dapat ikaw din nagpapadoktor.
0: Oo nga, gumastos yung kaibigan mo. Eh, yun talaga ang pagpapaganda.
1: Yes.
0: Tiis, ganda ka dyan. Talagang kailangan mo maglabas ng pera.
1: Pinag-iipunan.
0: Totoo. Eh,
1: yes,
0: ganun yan, ka-vibes. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Bibili ka ng mura. Isipin mo magiging long-term na effect,
1: yes,
0: niyan para sa'yo.
1: Meron nga, ano, parang dahil mali yung kanilang mga kinukuha or tinitake, eh mas lalo pa silang napagastos because of the yung mga naging side effects sa kanila, yung mga naging long-term effects sa kanila.
0: Nakakatakot, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Meron nga yan eh, nabalitaan dati, di ba? Yung mga nag-i-inject sa may ano nila, sa may puwet nila,
1: yes,
0: para magkaroon ng ano, magkaroon ng shape.
1: Mm-hmm.
0: After how many years ang nangyari, parang nabulok na.
1: Yes, tap or parang nagkakaroon mga bukol-bukol, ganun.
0: Tas, isipin mo, bubulat-latin yun, tas kakayurin.
1: Yes.
0: Tapos anong ending nun, after nun, sira na yung katawan
1: sira
0: mo.
1: Sira yung katawan mo.
0: Na pwede mo naman siyang gawin, ha? For me, ha? Pero syempre makakaiba tayo ng ano, ng perspective,
1: preference.
0: Pero kung ako'y tatanungin, magtsatsaga na lang ako mag-gym.
1: Yes, diba? Yes. Yun naman talaga yung healthiest way talaga.
0: At safest
1: at
0: way.
1: At safest way talaga.
0: True.
1: Kung gusto mo ng malaking puwet,
0: totoo.
1: Mag-ano ka, squats, totoo. Ganyan, diba?
0: Kailangan mong i-push yung sarili mo at wala namang nagsasucess ng overnight eh. Kailangan mong trabahuhin yan. Pero at least, kampante ka. Wala kang iisipin for the long run na, hala, baka may lumabas dito, hala, baka magkabukol ako,
1: baka
0: diba?
1: Baka maka-infection, mga
0: totoo. Ganun-ganun. Ito nga, Doc, meron tayong caller on air. At I think talagang oo, ang ating ka-vibes ay relate na relate sa ating naging topic tonight. Kaya naman kilalanin na natin siya. Hello!
1: Hello!
2: Hello po!
0: Ayan, magandang magandang gabi sa'yo. Ano pong pangalan mo?
2: Nathan po.
0: Nathan! Hello, Nathan. Taga saan si Nathan?
2: From Tanay Rizal po.
0: Ay, taga Tanay. Ayan. Nathan, may gusto ka bang itanong kay Doc Bench tonight?
2: Meron po, DJ May.
0: Ayan, go.
2: Medyo kinakabahan nga lang po.
0: Huwag kang kabahan. Ano ka ba?
1: Okay lang yan.
0: Oo.
2: Tenso na po. Doc Bench.
1: Hello.
2: Gusto ko po sanang magpa-botox, tapos lip fillers. Kasi ano po eh, mas nagiging confident po ako doon. Tapos, ano po, kaso may nagsasabi po sa akin na insecure lang daw ako. Mali po ba na gusto kong baguhin yung ilang parts ng itsura ko po?
0: Gusto niyang magpa yung mga nauso ngayon para magkaroon ka ng ano, pouty lips.
1: Pouty,
0: so, may tinatawag na Russian lips. Oh. O sexy lips. Ayan, mga fillers natin. Botox. Mm-hmm. Botox, di ba sa ano to, Doc? Sa mga wrinkles?
1: Yes, wrinkles. Yung crow's feet na tinatawag. Uh-oh. Yung ano tawag dito?
0: Dito sa nose natin. Oo.
1: Yes. So, basically, wala yung mga linya-linya na nagpapakita ng mga ng age.
0: Mm-hmm.
1: No? So, well, basically yung tanong niya is, dapat ba, tama ba Nathan? Dapat ba magpatuloy ka or iniisip mo na insecure ka lang kaya
0: gusto mo lang
1: gusto
0: yun?
1: Mo.
2: Yes po.
1: So, actually, ang magiging advice natin dyan is, una, parang walang masama na magpaganda or magpapogi. Kung gusto mo magkaroon ng mga procedures, ganyan. Ultimately, dapat nanggagaling siya sa sarili mong desisyon. So, hindi ka dapat pinilit. Hindi ka dapat na-pressure ng ibang tao. Hindi ka dapat... So, ibig sabihin, nanggagaling talaga sa kaibuturan ng iyong puso na gusto mong gawin itong mga procedures na ito. Tapos, ikalawa, dapat educated ka sa kung ano yung mga pros and cons, mga side effects na pwede mangyari kapag ka gagawin mo itong procedure na ito. Walang masama na magpapogi kung gusto, kung yun ang magpapamasecure sa sarili mo, kung yun ang magpapataas ng self-confidence mo, ng self-esteem mo, as long as informed nga ang decision mo at nanggagaling yun mismo sa iyo.
0: Sa'yo.
1: Ayun, Nathan. Sorry.
0: Nathan,
1: okay ka lang ba, Nathan?
0: Oo, parang napaluha
2: siya. Hindi ko po gusto magpapogi. Paganda po kasi yung gusto.
1: Ah, okay. Sige, okay lang naman. So, i-discuss mo na lang sa doktor mo na gusto mo magpaganda. Baka iba yung ano niya. Perspective niya dyan.
0: True.
1: Basta regardless, magiging attractive ka.
0: Totoo.
1: Yun, magiging attractive ka sa sarili mong mata.
0: Mm-mm. Yan. Hindi mo hahanapin yung validation sa ibang tao. Mm-hmm. Hello?
2: Maraming salamat po, Doc.
0: Yun lang ang tanong mo, Nathan?
2: Ayun lang po yung tanong ko, DJ Min.
0: Okay. May gusto kang batiin?
2: Binabati ko nga pala yung mga kapwa ko. Bading dyan sa Nay Rizal. Shoutout sa inyo.
1: Oh, shoutout sa lahat ng mga bading.
0: LGBT.
1: Sa lahat ng mga bading sa Tanay Rizal.
0: Ayan, maraming salamat, Nathan.
1: Thank you, Nathan.
0: Pero totoo naman kasi yung Doc, eh, no? Lahat naman tayo, pangarap natin yan. Eh. Ang gumanda, ang gumawa po. Kasi nakakatulong yan, lalo na kung ikaw ay nag-a-apply ng trabaho. Aminin natin, isa na yan sa factor na tinitingnan ngayon, yung itsura mo. Diba? Pero syempre naman, maging ano din tayo, maging, alam mo yun, observant tayo.
1: Yes.
0: Kung ito ba ay magandang, may magandang maitutulong sa aking katawan? Mm-hmm. Safe ba ito?
1: Yes.
0: Diba? At malalaman mo lang yan kung pupunta ka sa mga professional.
1: Yes.
0: Hindi dahil sa kaibigan mo, hindi dahil sa hype sa online. Mm-hmm. At yun nga, tama nga din si Doc, dapat alam mo yung pros and cons. So, from there, yes. From there, makakapag-decide ka kung ipupush mo pa ba to o hindi.
1: Ma-decide mo kung worth it,
0: it ba to? Oo, yes. Pag narinig mo yung negative at yung positive side.
1: Yes. Yan, agree.
0: Yes, ganun ka-importante yun, ka-vibes. Huwag basta-basta na kung ano tinuturok nyo sa inyong katawan. Kasi katawan nyo yan. Yan yung puhunan ninyo. Yung pangarap mong gumanda, ang ending, baka maging mas masakit pa, pumangit.
1: Yes. So, konektado rin siya dun sa overall na kalusugan natin.
0: Totoo. At marami namang proper ways kung gusto mo talagang gumande. Diba?
1: Maraming ways.
0: Marami
1: actually.
0: Talaga.
1: Makeup, yes. Sa damit mo, kung paano mo i-carry yung sarili mo, diba?
0: Totoo.
1: Yung confidence, yung aura mo, diba? So maraming mga ways para maging attractive,
0: totoo,
1: maging maganda, maging pogi.
0: Mm-mm. Be kind and courageous. Wow! Diba?
1: Be kind, be courageous, be brave.
0: True!
1: Ganyan.
0: Nakakadagdag ng ganda at gwapo yan.
1: Agree.
0: Ito naman, Doc, usapan naman, dito naman tayo sa usaping surgery.
1: Yes.
0: Siyempre, usong-uso rin to yung mga breast augmentation. Pero yung ka-vibes natin, natatakot siya sa mga posibleng komplikasyon pagkatapos ng procedure. Mm-hmm. Ano ba ang dapat niyang malaman tungkol dito sa breast augmentation recovery and yung long-term effects nito?
1: So yung breast augmentation, so basically, yun, maglalagay tayo ng mga materials.
0: Like silicone.
1: Like silicone, for example, para mas lumaki.
0: Lumaki.
1: Diba? Para mas maging...
0: Magkaroon ng volume.
1: Hindi siya yung I think isang misconception sa breast augmentation ay ginagawa lamang ito para magkaroon ng mas malaki.
0: Uh-huh.
1: Pero may mga tao kasi na ginagawa ito para mas maging confident sila sa sarili,
0: yes,
1: nila. Hindi necessarily na kailangan na sobrang
0: laki.
1: Parang mga...
0: Bombshell ang datingan.
1: Ang gusto lang nila is magkaroon ng at least volume. Di ba may mga ganung mga reasons?
0: Nasanay sa ano, kumbaga buong buhay ko flat-chested ako na pagkakamalan yung likod ko harap din.
1: Yes.
0: So gusto ko naman kahit papano, umangat-angat siya ng bahagya.
1: Yes. So pwede rin yung mga after na mga operations.
0: Yes,
1: diba,
0: yung mga nawalan ng breast
1: cancer,
0: yes,
1: for example. So maraming mga reasons for breast augmentation. Now, yung tinatanong niya is ano yung mga possible na mga effects
0: nito,
1: diba?
0: Sa long term?
1: Long term or even yung short term. So sa short term, possible effects niyan is of course, syempre, inoperahan ka, magkakaroon ng mga pamamaga, magkakaroon ng konting bleeding, for example, magkakaroon ng konting pain or mga pasa dun sa mga areas na
0: nagbukas
1: tayo. So yun yung mga kaya kailangan din na kapag ka after mong magpa breast augmentation ay regular ka ring nagpapa check up. Yes, para na ma-monitor yung breast augmentation.
0: So you mean dun sa ano, pamamaga, it's normal after the procedure.
1: Yes, in any surgery, normal na magkakaroon talaga
0: bleeding,
1: ng pamamaga.
0: Magpasa.
1: Ang kailangan nating i-monitor is kung una, nagkakaroon ng mga severe na pain kasi baka, or mga pagnanana.
0: After the procedure.
1: Yes,
0: so iba na
1: yun. Procedure, kasi baka nagkaroon ng infection dun sa surgical site.
0: Bakit nagkakaroon ng infection? Possible? Kasi Dr. Kwakwak lang yung gumawa sa'yo?
1: Isa yun sa mga pwede, no? Kung hindi sterile, hindi malinis yung
0: ginamit na mga aparato,
1: yung mismong operating room, no? So hindi na follow yung protocol para ma-ensure na malinis yung pagkakaroon ng opera. So pwede rin yung mismong silicone, for example, ay hindi na ensure na malinis siya. So maraming pwedeng sources of infection pagdating sa mga surgery. Pwede rin na hindi gaanong naalagaan, no?
0: During the recovery period.
1: So na-expose, for example, sa ibang mga elemento, kaya nagkaroon ng
0: infection.
1: Yes.
0: Eh ano naman effect nito sa long term, yung pagkakaroon nitong breast augmentation na to?
1: So sa long term, depende rin naman siya, no? So essentially, dapat lang siya na mo-monitor, no? Ang pinaka ano niya is siguro may mga magtatanong kung nakaka ano ba to, like nakaka-cause ba to ng mga breast cancer?
0: Yes, totoo ba yun, ganyan. Doc?
1: So, hindi naman siya nakaka-cause ng breast cancer. Although, kasi nagsiscreen tayo for breast cancer using yung mammogram.
0: Yes.
1: So, pwede siyang maka-affect kung meron kang mga implants dun sa magiging image ng mammogram. Mm. Kasi mammogram, para siyang x-ray ng breast mo eh. So, kung merong implants, pwede magkaroon ng parang nakaharang siya dun sa...
0: Hindi makita.
1: Oh, hindi makita yung mga cancer kung meron man. So, kailangan mong sabihan din. Kunwari, nagpapamammogram ka, uy, doc, meron akong
0: gawa
1: ano.
0: To, ha?
1: Gawa to, ha? Gawa to. Kailangan mong sabihin yun. In general, long term, safe naman yung ating siya. Mga breast
0: augmentation. So, kung kunwari, babae ang nagpa-breast augmentation, mm-hmm. tapos after a year, mm-hmm. nabuntis siya, safe ba yun sa pagpapabreast? Breastfeed?
1: Yes. Ah, breastfeed?
0: Uh-huh.
1: Yes. So, safe pa rin naman ang ating mga implants sa pagpapabreastfeed. So, hindi siya hindrance para makareceive ng breast milk ang ating mga babies.
0: Ayun yung kinaganda dyan ka, Vibes, no? Napakinggan nyo na parang ano yun, logic lang yun, isipin ninyo. Safe siya kung sa professional nyo siya pinagawa. Kasi bago kayo gawin yan, breast augmentation, I think, correct me if I'm wrong, magkakaroon muna ng ano, general check-up sa katawan mo eh.
1: Yes,
0: so, dun pa lang malalaman na kung okay bang pasukan ka ng ano, ng silicone, ng implant.
1: Yes.
0: So, ganun kaganda kung kayo talaga eh sa professional lumapit. Hindi yung mga dyan-dyan lang sa tabi, eh, yung mga halagang, alam mo yung mga mumurahin, 10K lang daw, 20K, matakot ka. Kasi kung gusto mong gumanda, kailangan mong mag-ipon. Mahal talaga yan.
1: Talaga.
0: Totoo. Mm-hmm.
1: Sa ibang mga, ano pa nga, sa ibang mga check-up, DJ Main, ano, ini-include nila yung pag-check ng mental health. So, parang, is this because... Ano? Sure ka dun
0: sure ka?
1: Sa ano mo?
0: Gusto mo kasi gusto
1: merong
0: gusto
1: some, oo, may mental condition na nagpo-push sa'yo na ano. Kasi for example, lalo na yung mga paulit-ulit, like, ganito na kalaki, nagpagawa pa ng
0: gusto pa ng mas malaki, pa, hindi siya so na-satisfied.
1: Parang, baka kailangan din ng mental check-up. Like, ano yung motivation behind dun sa pagpapagawa. Tapos, siguro, speaking of long-term, sa lalong-lalo na din sa nasabi natin kung sa cheap na mga
0: dyan-dyan lang sa
1: tabi-tabi lang, mas malaki yung chance na dun sa mga long-term na negative effects.
0: Oh.
1: Like, pwede kasing pumutok yung implant, pwede siyang gumalaw. Yung mga ganong klase ng mga
0: complications.
1: No, na pwede mangyari in the long run. Kaya, importante din na regularly pa rin nagpapa-check kahit na parang matagal na yung implants mo, no? Kahit matagal na yung opera mo.
0: Totoo. Yes. Eto naman, Doc. Balak niyang magpa-liposuction dahil gusto niya daw mabawasan ang kanyang taba sa katawan. Pero may nagsasabi daw na hindi raw ito substitute sa healthy lifestyle. Ano ba talaga ang kayang gawin at hindi kaya gawin ng liposuction?
1: So, yung liposuction, basically, nagsasak.
0: Ay!
1: Nagsasak.
0: Hinihigop yung taba. Kayo naman ayun, advice ayun, tama. Kung ano yung pala, tama, si Doc talaga. Eh, pwede namang
1: kasi
0: sabihin hinihigop
1: eh,
0: yung taba.
1: So, dapat
0: taba,
1: din yun.
0: Eh.
1: Nagihigop ng taba mula sa mga different parts of the body. So, basically, ano siya, kung saan hinigop, humigop, doon nababawasan ng fat. Pero in... Kung sasabihin natin na isa siyang weight loss na intervention, hindi natin masasabi na isa siya talagang weight loss.
0: Kasi so nga, more per, of, ano siya, per siya, area lang siya.
1: Sa area siya, kung saan ka hinigupan, doon mawawalan ng fat. Hindi siya substitute sa healthy lifestyle na kung saan ang pinakapunto ay magkaroon ng weight loss na healthy.
0: True.
1: Yes.
0: So hindi pala yung ganoon.
1: Kasi sa ang weight loss kasi na yung healthy, like for example sa diet,
0: gym
1: exercise,
0: walking, running,
1: wala siyang pinipili. Kapag ka nag-weight loss ka, pagka through those healthier ways, wala siyang pinipiling
0: area. Sabay-sabay lahat yan.
1: Wala siyang pipiliin na dahil nagpo-push-ups lang ako everyday, ay dito lang sa arms ko yung mababawasan. Or dahil sit-ups ako everyday, ang chan mababawasan lang. Ay chan lang. Ang healthy lifestyle, in mababawas sa'yo ay overall na
0: mula
1: ano,
0: ulo
1: so walang
0: pa.
1: Specific na exercise na ito lang, for example, dito lang mawawala. So yun, dun tumutulong yung lipo siguro, no? Na kapag ka siguro meron ka mga insecurities at sure ka na gusto mo mag-undergo dun sa procedure, nahihirapan ka mag-lose ng weight, tapos dito sa ang pinaka problema mo ay meron kang belly fat, may lab handles, dun siguro dun makakatulong yun. Yung liposuction. Oo. Kasi specific area,
0: area lang
1: gusto
0: siya.
1: Mo.
0: Ayun, so, siya. Ganun kalinaw ang liposuction, nagsasak. Oo, humihigop ng taba. Eh dito naman tayo, sa hormone therapy at cosmetic surgery, kailangan bang after mo ginawa ito, Doc, kailangan may regular check-up? O ano pa yung mga test o follow-up care na mahalaga para masigurong healthy yung katawan mo after mo gawin itong mga ito or ito habang ginagawa mo?
1: So, yun nga. So, yung hormone therapy kasi, essentially, parang mag-i-introduce kasi ng gamot eh, ng hormone sa iyong katawan na hindi naturally pinoproduce ng katawan mo or hindi sa maraming amounts. So, ang pwedeng yung mga sinabi ko kanina, mga side effects, kung estrogen, for example, ang tinitake mo, pwedeng maka-affect yan sa blood pressure mo, sa cholesterol, sa heart mo, sa bones mo, even sa mental health mo. Kasi hormones to eh, yes. Dumadalo ito sa buong katawan mo. So kaya importante yung regular na namomonitor ka kasi baka sumusobra na yung mga medications mo, for example.
0: Sobra ka na sa dosage.
1: Sobra ka na sa dosage, kailangan mong mag-adjust, for example. Lalong-lalo na kapag ka nasa initial parts ka pa, tinatansya pa natin ano yung tamang dosage for you. So, mas maganda talaga na nagpapa-check up ka regularly kapag ka, lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa hormone therapy. Mm. Yes. Same with yung mga cosmetic surgeries natin. Yung sa didiscuss nga natin, may mga possible complications after the surgery. Pwede magkaroon ng infection, pamamaga, etc. Long term, kailangan nating ma-ensure na hindi siya gumalaw. Nasa tamang posisyon pa rin siya.
0: Hindi siya lumabas bigla.
1: Hindi siya nagkaroon ng mga ibang mga bukol-bukol, for example. So, yun yung mga kaya importante na hindi tayo kampante na okay na, nagte-take na ako. Hindi natatapos yun doon. Yes.
0: Kailangan mong magkaroon ng aftercare, balik talaga, check-up talaga. Kasi doon lang malalaman kung okay pa ba yung ginagawa mo, okay pa ba yung dosage na tinitake mo, kaya pa ba ng katawan mo. Ito naman, Doc, paano ba malalaman kung ang desire ng magpa-cosmetic procedure ay healthy self-expression? O baka senyalis ito ng body dysmorphia o sobrang insecurity na kailangan din nating matutukan sa ating mga sarili.
1: So yung siguro yung i-define muna natin dun, DJ May, ano yung body dysmorphia?
0: Ano ba yun?
1: So yung body dysmorphia, sila yung parang mga may mga nakikita sila sa katawan nila na madalas parang na o-overthink nila or na o-overemphasize sa sa utak nila. Like for example, makita nila na may konting fats sa
0: parang
1: utak
0: na,
1: nila,
0: ano
1: parang
0: nila, ang taba-taba,
1: ano
0: na, sila,
1: taba-taba,
0: na, nila.
1: Ang taba-taba na nila. Or like for example, normal naman yung height nila pero parang dahil may body dysmorphia, parang naisip nila, ba to ang pandak-pandak ko?
0: Ooh.
1: Yung mga ganon, na, yung may mga parts sa katawan na sa utak nila parang na-overemphasize na parang bakit ganon yung itsura ko? Ganon. So, laging may ganong tanong sa kanila, bakit ang taba-taba ko? When kapag ka tinanong mo yung ibang tao, okay ka naman.
0: Parang pero ganun, para sa'yo, parang
1: pero
0: hindi.
1: Parang hindi. So, sila yung may mga ganong persistent na thoughts sa about their bodies. Yun yung body dysmorphia, basically.
0: Mm-hmm.
1: So, paano natin malalaman na yung desire natin to change ay talagang mismong nanggagaling sa atin? So, I think, ang ano dyan, ang makakasagot niyan ay ikaw mismo rin. I think kung talaga na nanggagaling sa kaibuturan ng kalooban mo nga, walang nagpe-pressure sa'yo, no? hindi siya pressure na galing sa nakita mo online na yes. Ay dahil kay ano dapat ako
0: or sa
1: rin,
0: mga friends mo
1: dahil sa mga friends mo or hindi yung direct na pressure na sinabihan ka ng
0: oy kailangan mong ano
1: ay parang ang ano mo advice ko lang sa iyo ha baka pwede kang magpa rhinoplasty ganyan
0: kasi, para mas
1: pero hindi yun ang galing sa iyo kasi parang para sa iyo okay naman yung ilong
0: true.
1: Mo yung mga ganun na hindi mo in-overthink. Ikalawa is yung red flag na sinabi ko kanina is yung pagpaulit-ulit yung procedure
0: yung hindi ka na nasasatisfied.
1: Hindi nasasatisfied.
0: Maraming ganyan, no?
1: Maraming
0: Dok, na
1: ganyan.
0: Parang, ano ba yung right term doon? Na-addict sila. Yung after ng isang surgery, after ng isang gawa, hindi na natapos. Dire-diretsong pagawa ng pagawa.
1: Siguro yan yung, ano, dyan pumapasok yung importansya ng may mental health parang check-up din. Kasi, halimbawa, meron akong alam na kwento na paulit-ulit siya din sa ilong niya. Mm. Parang gusto niya kasi maging model. Mm. So, dahil paulit siya ng paulit ng paulit, umabot sa point na pumangit na talaga yung ilong niya. So,
0: nasira na.
1: Yes, nasira na. Na imbis na matangos, parang
0: lalong tumabingi.
1: Tumabingi, naging flat, ganyan. So, sa evaluation ng psychiatrist, meron pala siyang parang tinatawag natin personality disorder na nai-insecure siya or gusto niya siya yung laging sentro ng attention, kaya ginagawa niya yung mga ganun. So, yung mga ganung klase ng mga konsiderasyon, no? Kailangan nating elicit, makuha yon sa pasyente. Bago siya or bago natin siya parang tuluyan na parang masabi na yes, nanggagaling talaga sa kaibuturan ng kanya.
0: Gusto ko talaga.
1: Yes, decision niya talaga.
0: Oo,
1: yun.
0: Hindi dahil naghahanap ako ng validation, hindi dahil na-insecure ako, hindi dahil na-pressure ako, pero ito talaga yung gusto ko. Ito yung magbibigay sa akin ng self-confidence at kasiyahan.
1: Yes.
0: Yun
1: yung mga ganun.
0: Oo, so, dapat, ang dami rin palang iniisip, Dok, no? Hindi pala basta-basta lang na maisipan mo.
1: Oo, so, actually ako parang siguro explore muna nung paano ka mas muna magiging confident sa sarili mo without yung mga permanente mga changes sa
0: baka kasi dun palang kaya ng anuhin parang, ayusin
1: dun pala parang yun pala pagka na-express mo yung sarili mo through your own fashion na kung gusto mo na ganito yung mga ano or sa makeup for example so baka
0: pwede pang kaya pa.
1: Sa
0: diba?
1: Ganun, okay na. Kasi pagka itong mga
0: ginawa
1: procedures na to,
0: hindi mo na pwedeng tanggalin yan na nansyan na yan.
1: Most of the time, andyan na sila.
0: True, kung tatanggalin mo naman din, para ka namang ano nun, di ba? Mas baka mas lalong masira. So, parang wala kang choice, ganun. Kaya kung kaya namang ayusin, malay mo naman, gumanda ka sa pananamit mo.
1: Yes.
0: Sa hairstyle diba? Mo, baka kailangan mo magpagupit lang or something new.
1: Yes,
0: di ba?
1: Yes,
0: para umangat yung kagandahan mo o kagwapuhan mo. Pakulay ng buhok, baka kailangan mo din. O baka kailangan mo lang pag-cleaning ng ipin kasi puro tartar na. Ayan, diba? Hindi diba? Natin alam eh.
1: Yes, dapat nga sa smile, diba?
0: Yes.
1: Sa smile natin nakikita ang pinaka-attractive na part ng katawan.
0: Sabi
1: ng mukha.
0: Nga eh, the beauty is in the eye of the beholder. Ay,
1: yes!
0: Wow! Oo, ganoon. Oo, diba? Kaya,
1: agree ako doon.
0: Kaya bago kayo pumasok sa mga ganitong procedure, tandaan nyo, pinapasok yan sa mukha ninyo, sa katawan ninyo.
1: Yes, ini-inject yan.
0: Sinusugatan ka.
1: Yes.
0: Para kang, sorry for my word, pero para kang baboy na tinutusok, diba? Parang isipin mo yung katawan mo. Kawawa naman, binubugbog na pwede mo namang gawin. Pwede mong gawin na ikaw ay mag-exercise, kumain ng masusustansya, magpaganda. Sabi nga ni Doc, mag-makeup. Diba? Marami. So, subukan nyo muna yon bago nyo gawing last resort itong mga ganitong procedure or therapy.
1: Para sure na sure ka na gusto mo talaga yung procedure.
0: Totoo. Na yun. Eh, pag ganito, pwede silang lumapit sa mga healthcare centers natin. May mga seminars ba tayo dyan para mas lalo nilang, alam mo yun, makilala yung sarili nila kung tama ba tong desisyon na gagawin ko?
1: Meron naman, no? So, pagka lumapit ka sa mga health centers natin, kung may mga medical professional doon, ma-advise ka kung ano yung mga pinag-usapan natin dito sa programa natin, no? Ano yung mga side effects, ano yung mga possible na mga long-term effects, ganyan. And siguro yung mga seminar, ano din, antabayanan natin sa mga center natin kung magkakaroon sila ng ganon. Even online.
0: Yes.
1: Kasi diba minsan may mga online na mga forum, yes, online na mga pwedeng, seminar. Ano, pwede mong attendan para malaman mo rin kung ano yung mga pros and cons ng mga procedures.
0: Yes, importante yan, mga ka-vibes. Huwag basta-basang laban lang ng laban. Yes. Go nang go. Dapat alamin mo rin, di ba, yung pwedeng mangyari. Ayan, maraming salamat Doc Bench. Yes. Napakaganda ng topic natin tonight. So, ano to, ina-aware namin kayo, ka-vibes, na mahalin ninyo yung katawan nyo. Maging proud kayo sa itsura ninyo. Yes. Diba? Walang masama magpaganda. Ang importante, alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung pinapasok mo sa mukha mo, sa katawan mo, at buong-buo talaga yung loob mo. At yes, pumunta ha. Wag niyong tipirin ang sarili ninyo. Eh, ganun talaga gusto mong gumanda, pumunta ka sa professional.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kung gusto mong maging babae, gusto mong maging lalaki, all the more na dapat na mamonitor ka ng professional.
0: Para din sa inyong mga kalusugan yan, ka-vibes.
1: Yes.
0: Maraming salamat.
1: Maraming salamat din.
0: Doc, Bench, at sa lahat mga naka-tune in sa atin ngayon, naway matandaan nyo, oo, ang aming mga napag-usapan tonight. At syempre, maririnig at aabangan nyo dapat sa susunod na Wednesday night ang ating susunod na topic dito sa Tumbukin Mo Doc, dahil ang dami nating natututunan dito at libreng-libre lang yan dahil sa ating mga kasamang doktor. Ayon sa mga ka-vibes natin dyan, tune in lang hanggang 12 midnight dito sa programang Main Event, headed sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes, ang lupit. Oras natin, 10:06.
3: Walang masama sa usapang masarap. Gulong mo lang, walang bastusan. Usapan lang.

0: 93 FM Radio.
1: Kawai
2: ang lupet. Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsak ka na mga kabayan sa tindahan, pati kabahayan. Walang lipatan na from

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you.
4: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.
2: Okay.

0: na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes!
4: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka Vibes!
1: Ang lupet!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
0: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
0: Usap tayo.
2: Okay.

0: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
2: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: Kabay! 92.3 FM Radio Manila Kavibes. Ang lupit. Oras natin 10:48. Gusto ko lang batiin ang mga Kavibes nating mga vendors sa wet market na ngayon. Humahakot na ng mga gulay. Nasisipag nila kuya. Mga Kavibes nating walang ibang pinangarap kundi bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. At yung mga nagrelyebo sa mga security guards, mga lady guards nating Kavibes. Yung mga pang graveyard shift na ngayon, napapatulala, iniisip nila. Iniisip nila na malapit na ang sahod. Pero, petsa di peligro na ako, kailangan ko magtipid. Kahit gutom ka na, tinitipid mo yung sarili mo. Uy, wag naman. Uy, tandaan nyo ha, pagpanggabi, mahirap. Mahirap ang sitwasyon ng mga taong nagtatrabaho sa gabi. Kailangan nyo talaga na napapakain. Wow, napapakain! Ano mo yung masarap na kainin sa ganitong oras? Hindi, napapakain ninyo yung sarili ninyo. Kasi puyat na nga kayo, gugutumin mo pa ba ang sarili mo? Gutom ka na nga sa pagmamahal. Magugutom ka pa ba pagdating sa pagkain? Of course not! Gayahin nyo ang Kavibes nating si Jerma. Laging kumakain yan anytime, anywhere. Dahil ganun niya kamahal ang kanyang katawan. At speaking of katawan, napakinggan ninyo ang ating tumbukin mo do kanina, 'di ba? Talagang dapat minamahal natin ang ating mga katawan at dapat proud tayo sa ating mga itsura, wag basta-basta kung ano-ano ang pinapasok sa mga katawan, sa mga mukha kesa pagsisihan bandang huli. Kaya naman tayo ay nagkaroon ng ating poll question sa aring X o aring Twitter. Ang tanong natin dyan, payag ka bang may magbago sa physical na anyo mo? Kaya sumagot na kayo sa aring X o aring Twitter na 92.3 FM Radio Manila. At habang hinihintay ko mga sagot ng Kavibes, dito muna tayo. Ano muna tayo? Sound trip sa ganitong oras. Balik muna tayo sa mga oldies but goodies na talaga namang tatagos sa inyong mga puso. Oras natin ngayon sa 92.3 FM Radio Manila Kavibes. Ang lupet! It's already 10:50 in the evening.

0: Yoga Vibes on the Bed!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
0: Good Vibes!

understands. The voice of your eyes is deeper than all roses.

0: Lax, pawis na pawis ha! Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
2: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Ikaw ba? Napakalupit naman talaga. Oo, ikaw nga dahil ikaw ay nakatutok sa napakalupit na 92.3 FM Radio Manila Vibes. Dito sa programang Main Event, oras natin ngayon 11:19. At ito, bigyan ko lang kayo ng fact check ha, ng mabilisan. Oo, ayon sa ating World Health Organization, ang gender-affirming hormone therapy tulad ng estrogen therapy, yung kanina napag-usapan natin sa Tumukin Mo Doc, ay pwedeng makakatulong sa mental well-being ng transgender individuals. Kapag, eto ha, tandaan na, kapag ginawa ng maayos at guided ng professional. Kaya wag basta-basta. Okay lang magpaganda. Basta alam ninyo yon, dapat inaalam nyo, safe ba ito para sa inyong kalusugan? At tama ba yung pinuntahan ninyong doktor? Siya ba ay legit? Pero ayon din sa mga doktor, hindi ito basta-basta iniinom lang dahil may posibleng side effects at health risk kapag walang tamang monitoring. Kasama sa mga posibleng effects ng estrogen therapy, ayan yung paiba-iba ng mood swings, parang mga ano no, yung mga babaeng laging tinotopak, di ba? Pagbabago sa libido o sex drive, pwedeng mas maging mataas or pwedeng, alam niyo, parang alam niyo yun, biglang kumihina. Oo. Yung pagkapagod o fatigue, weight gain, o yung nakakaroon na ng ano, bloating na tinatawag, breast development, emotional sensitivity, pasok pa rin yan sa mood swings. At ito nga, may mga case din na kailangan talagang i-monitor. Blood pressure, liver health, cholesterol at blood clot risk. Kaya importante ang regular check-up at lab test habang nasa hormone therapy. Hindi pwedeng inom lang ng ilong, inom lang ng inom. Anong ilong lang ng ilong? Inom ng inom. Kaya importante na tayo, kung gusto natin magpaganda, punta tayo sa mga professional. Huwag nang nagpapahype sa online o dahil sinare lang sa'yo ng kaibigan mo at feeling mo effective sa kanya, eh ganun din sa'yo. No, no, no! Mahalin natin ang ating sarili. Tandaan mo, wala na nga nagmamahal sa'yo. Papabayaan mo pa ba ang sarili mo? Of course not, diba? Kaya naman yan ang paalala natin mula sa ating naging topic kanina sa Tumbukin Mo Doc. Ayan, balik muna tayo sa mga magagandang kantahan na talaga namang nakaka-relapse. Yung mga kantang luma, pero parang may naalala ka bigla, di ba? Nakaka-good vibes. Minsan naman napapaluha ka na lang. Napapaluha ka doon sa moment na buti na lang nakalaya na ako sa kanya. At para naman sa mga in love, edi sige, in love ka. Oo, enjoy mo lang yan dahil may expiration din yan. Kaya tutok lang hanggang 12 midnight. Dito sa programang Main Event ng 92.3 FM Radio Manila Vibes, ang lupet. Oras natin 11:22.

ating mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, don't miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

0: Tinda ang ultimate pampag good vibes for all. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
1: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
1: Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
5: Goodbye. 11:34 in the evening. Gising ka pa ba? Eh, dapat lang. Tandaan mo hanggang alas 6 ka pa bukas ng umaga. Kaya ilaman mo lang ng ilaman yan. Di ba? Kape lang ang katapat niyan. Oo, pero wag man sobra-sobra. Baka manginig ka na. Di ba? Kabahan ka na bigla. At sa mga ka-vibes nating hanggang ngayon, nasa gitna pa rin ng kalsada. Paalala lamang po, ah. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Eyes on the road. Pero ang tenga, oo, eto na. Dapat na sa akin, nakatutok ganon. Ang mga security guards, mga lady guards natin, ang ating mga ano ha, therapy. So, yung mga masahista natin dyan, kamusta naman ang inyong naging gabi? Naway marami pang pumasok na mga magpapamassage. Ay, basta clean massage yan ha, walang problema. Oo, ganon. Eto nga ka-vibes, kanina ang ganda ng ating topic about transition ng mga LGBT or kahit hindi ka LGBT, lalaki ka man o babae, ano man ang identity mo, gusto mong gumanda at gumwapo, eh paalala lang ha, tandaan nyo ka-vibes, hindi nasusukat ang pagiging maganda, gwapo o kaseksihan ng isang tao dahil lang sa hormones, operasyon o kahit anong proseso para lang masabi ng iba na valid ka. Yes, ang validation, hindi yan hinahanap sa iba. Dapat mismo manggagaling sa sarili mo yan. Kasi may mga taong pinipiling huminto sa gender-affirming hormone therapy at hindi ibig sabihin nun, ha, na nabawasan ang pagkatao nila o nawala yung confidence o identity at ganda nila. Kasi ang totoo, walang iisang standard ang pagiging attractive. Hindi lang yan nasa katawan, boses o itsura. Nasa aura yan. Ganon, di ba? Aura, aura, kahit ano pa yan. Sa paraan ng pagdadala mo sa sarili mo, di ba? Yung tapang mong maging totoo. Kahit hindi naiintindihan ng ibang tao. Kiber sa ibang tao. And minsan, mas sexy. Yung taong may peace of mind sa sarili nila. Kesa doon sa taong pilit, inaabot ang standards ng ibang tao. At hindi mo kailangan baguhin lahat para maging deserving ka sa pagmamahal. Diba kapag mahal ka. At hindi mo rin kailangan limusin ang respeto para lang magbago ng anyo at maibigay sa'yo yan. Diba? Kasi kung sino ka ngayon, babae ka man, lalaki ka, trans, o kahit ano pang identity mo, valid ka. At ang tunay na confidence, nagsisimula yan kapag hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo para lang matanggap ka ng buong mundo. Ganon! Diba? I thank you. Tandaan nyo yan, ha? Lahat tayo may kanya-kanyang ganda, uniqueness. Pero syempre, magiging maganda ka kapag mabait ka. Oo, choose to be kind and courageous always. Ganun! Diba? Tandaan ka, vibes, okay lang magpaganda. Pera mo yan, pakialam ko ba? Oo, eh, sariling gastos mo yan. Pero ako'y concern lang para sa'yo. Alamin mo muna kung tama ba yung ituturok sa'yo. Katanggap-tanggap ba ng katawan mo? Kasi pang long term yan, wala nang atrasan yan pag naipasok na sa'yo. At syempre, pinaka-importante, mahalaga pa sa importante. Ganon, kailangan sa mga professional doctors kayo lumapit. Hindi sa mga doctor kwak-kwak, hindi sa mga friends ninyo, hindi sa mga online check-out na ganyan. Dahil pagsisisihan mo yan. Okay? Okay, DJ Main. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumama at nakinig simula alas 9 up to now. Maraming maraming salamat. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga tune in ngayon. Ano man ang profesyon mo, nakahiga ka man, nakatayo ka man, nakatagilid ka man. Uy, bakit ka tumatagilid? Siyempre, nagpapaantok na. Ay, talaga ba? Yun lang talaga. Ikaw ah. Oo, ayusin mo yung pagtagilid mong yan ah. Ayan, anyway, highway. Mapapakinggan ninyo ako bukas na. O, bakit kinakasimangot? Eh, bukas naman magkakarinigan tayo. Oo, okay lang yan. At least namimiss mo ako. Ganon. Mapapakinggan mo ako Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. to 12 midnight para sa napakainit na programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila Kavais. Ang lupit. Wow, ang arte ni DJ May. Nakakainis. Hindi. Pampagana mo yan sa gabi, ganun. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Oo, sayong-sayo lang ako. Ang nag-iisang si DJ Main na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo dahil eto na nga, mayroon nang magsasabi sa'yo. Nang ano? Good night, baby. I love you. Siyempre, isa pang paalala, ayaw magpaawat ni DJ Main. Ayaw ko talaga. Gusto ko maging masarap ang pagtulog mo para pagpikit ng mata mo, pagdilat ng mata mo, kinabukasan, ito pa rin ang maaalala mo. Tandaan ka, vibes, real beauty begins the moment you stop changing yourself just to fit someone else's definition of you, of who you should be. Ganun? Ganun?

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes. Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
0: Panalo natin ito mga kabibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!
4: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet! Ang lupet!

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!
2: Bibiga ang tawa at saya every morning!

0: paborito niyong papapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
1: Tong tong tong tong tong tong.

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong papapapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Nally 2.3 FM Radio Kavimes. Oh yeah, uh-huh. Here we go now. Yeah. Oh, sumayaw-sayaw ka muna, ate, kuya, ha? Dahil kasama mo lang yung favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes. Good morning! At kasama mo na rin ang iyong kulit Adam sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
7: Ah, syempre para kompleto yung kulit Adam, kasama niyo na lang DJ na pati yung kulitin, pati yung kulitin, wag niyo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
6: Baby, ka-vibes! Ngayong araw na ito ay Thursday, May 14. Ano, kamusta ka na? Shoutout sa lahat ng puyat at parang gusto ng mga gat. Oh my goodness gracious!
7: Para relate ako sa mga puyat na gusto ng mga gat. Pero depende pa din yan sa ano.
6: Oo.
7: Sa pagpupuyat. Ay, oo, kaya ko sa pagkakagat.
6: At kung anong pinagpuyatan. Ay, kakagatin pwede rin kung ano kakagatin. Diba? At speaking of kagat, diba? Aba ka vibes para mas makumpleto ang summer mo. Summer mo talaga! Pati ang umaga mo. Abay, get one for sheet of pad paper dahil eto na ang ating katanungan na para sa atin.
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
6: Oh my goodness gracious.
7: Ka-vibe sa ating question of the day. Abang inaantok-antok. Alam ko naman na ilang oras pala yung tulog mo. Pero sagutin mo na ito bilang pala sagot ka naman. Ito na ating question of the day. Ano ba ang paborito mong flavor ng ice candy?
6: Ay, grabe. Ano
7: grabe naman yan. Napamakabuluhan itong tanong.
6: Parang nabago nito ang landscape ng Philippine politics. Ganun.
7: Pili ko, ito talaga yung life-changing na mga tanong. Totoo. Ngayon umaga, sagutin mo ito. Ka-vibes.
6: Pero ikaw ba, DJ Joko Locold? Locold.
7: Joko Locold and Mamma Mia. Ano, ganito yan. Sa akin, nung bata pa kasi ako.
6: Oh,
7: nung bata
6: ako,
7: pa ako.
6: Bata
7: nung
6: mga, pa.
7: And then nung bata pa ako, alam mo yung ano, yung kapitbahing namin, merong ano, ice candy.
6: Na tinitinda.
7: Ngayon, tapos pag may ano, basketball si pa sa amin, yung liga ba? Tapos nagbebenta kasi may bayad yun eh.
6: Siyempre so, naman, may bayad yun.
7: Pag binenta mo yung ice candy dun sa parang malit na parang
6: yung styro.
7: Box na styro box yan. Doon ko nalalag. Tapos pag may bibili. Kasi ngayon, meron ako makukuha ko ano doon, commission kung magkano.
6: Ay, talaga? Oh. Ay, naman niya. Kasi may pa-commission siya sa'yo.
7: Oo. Alam nga, malibre, di ba? Ay, hindi. Inaway. Hindi, magtapos yung liga na umuubos yung ice candy.
6: So, hindi
7: ko, ang paborito ko doon sa tinitinda na yon. At sabi ko, ay, buhay commission ako, kakainin ko na tayo dito. Yung may halong chocolate.
6: Yung chocolate. Yung parang may halong ano, yung color green yung brand, di ba?
7: Pero hindi siya ano lang siya. Alam mo yun, no, homemade na ano. Yung nasa...
6: Yung ice plastic candy. Plastic. Ice candy
7: yung
6: plastic.
7: Yung transparent. Chocolate. Pero alam mo ba, yung sa cocoa na may halong pampatamis.
6: Yun nga, yung di ba, minsan hinahaluan pa yun ng color green na chocolate drink.
7: Hindi ko lang
6: alam po anong... Di ba?
7: Siguro.
6: Ay, sa inyo hindi.
7: Sa inyo kasi mamahali sa inyo yun. Pag yung green na hinahaluan.
6: Ang mahal din yung ice candy kapag yun ang hinalo mo. Yung mga tig 5x12 na plastic.
7: Magkano na ba inabot mo yung ice candy?
6: Ha? Sa, hindi ko na alam eh. Parang mga nasa 15 na yata.
7: 15 na. Ang mali ice candy nyo.
6: Hindi, kasi mataba yun.
7: Ay,
6: yung
7: mataba. Yung mataba mahaba.
6: Basta pag mataba. Talaga mamahalin yan.
7: Oh, kaya pala mahal na mahal niya yun. Mahal na mahal. Gumagastos siya kasi masarap.
6: At saka doon sa amin, marami yung rumoronda talaga noon na naglalakad. Tapos nagbebenta sila ng buko salad ice candy.
7: Wala sa amin yung nagbebenta doon. Gumagapang.
6: Wala kaya ka. Buko salad na ice candy. Tapos dati, 10 pesos lang yun. Hanggang sa naging 12. Tapos hanggang sa ngayon, ata 15 na.
7: Ayaw ko sabihin, inabot ko magkano ice candy. Kasi baka alam din yung Sir Dennis Fuentes to.
6: Ano, 2?
7: Kung magkano.
6: Dos, ayan mo na. Sabi ko, mga kids, ang laki kasi talaga. talaga, promise. Pwede nyo pang hatiin sa gitna.
7: Pwede maging ano, parang yung weapon. Pag, kung matos talaga pag binaw.
6: Papa, ano yun? Masenggan, pag ganon.
7: Pumunta na yung laki doon sa yelo na tiglilima.
6: Ay, ako ba kayo ka vibes? Ano bang ngirit nyo dito? Ano ang paborito nyo flavor ng ice candy? Sakto-sakto to ah, kasi tag-init na ngayon
7: actually,
6: eh, di ba?
7: Actually, di ba?
6: Oo. Tsaka naman na, share nyo na rin. Mahalin nyo, matakab kayo sa ice candy. Maisipan ninyong bumili mamaya. Kaya naman na, sagunta kayo sa ating Facebook page dahil posted na po yan sa 92.3 FM Radio Manila. At pwede nating mabasa yan sa pagbabalik syempre ng inyong favorite papagising sa morning. Ang programang Good Vibes!
7: Good morning!
6: Makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga. Ako ulit, tandem mo. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
7: At kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
6: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
7: ang lupet
6: na 92.3 FM Radio.
7: Ka-vibes!
6: At oras!
7: Ako sa atin mga ka-vibes sa 426 na. Perfect!
6: Acrobic!
7: Tama!
6: Really?
7: Yeah!
1: Good vibes! Good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
6: Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Umaga, taray. 444. Sabi nila kapag inuulit daw ang o nauulit ang numero sa oras, swerte daw yan. Totoo kaya yan?
0: Hindi ko na alam kasi nauulit yung ano number niya na 6 doon. Sabi niya, ba't parang hindi yun ang ganda na nangyari sa
3: parang numero ng ano yun o ng monyo, no?
0: Sabi niya, tapos nagalit yung nanay ko, sabi siya, hindi monyo, kapag hindi kasi mo sandun sa utas to.
3: Uy, hindi ah. Alam mo ang mga nanay, ano? Tawag nila sa mga anak nila, mga, ay, ako nga pala.
0: Ang galit,
3: di ba? Mga monyo nga pala.
0: Oh, feed ka talaga ng anak ko pag galit.
3: Monyo. Pero yung daga, di ba, mababait ang tawag nila. Mga bubwit na mababait.
0: Ang daga, mabait ang tawag yun.
3: Pero ito
0: mga... Sa anak niyo ako, tapos pinalaki niya, tapos itawag sa akin, hindi monyo.
3: Pinalaki niyo ako ng sarili ninyong gatas, tapos tawagin niyo lang ako monyo. Ito na nga mga ka-vibes, ano. Share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong. Baka nakakalimutan magkano? Na ng iba sa inyo. Aba, hindi magkano. Ah? Anong numero? Dahil sa araw na po ito, Thursday, di ba, ay 7 at 8 po ang hindi pwedeng lumabas dahil sa classroom po ay may batas.
0: Ah, yun naman talaga.
3: So, tandaan po natin yan na ang coding po ngayon, bawal po lumabas ang mga plaka na ay, ang mga numero ng plaka na nagtatapos po sa 7 and 8. Pwede naman kayo siguro lumabas kapag mga 10:01 na at hanggang 4:59 po yan ng hapon. Pero pag natapos po yung window hour na yon, abay kanya-kanyang tago na huulit kayo. Tama, ha, para hindi kayo matikitan.
0: Pero dahil nga matapang ka tapos mapamaraan ka at ano, eh sige ikaw, lumabas kahit coding, di ba?
3: At alam mo pa sikot-sikot ng EDSA. Abay swerte ka, di ba?
0: Ano pa, pagka nakita sa ano yan eh. Parang ano, non-contact attention.
3: Totoo yan. Hindi ka man nahaharangin, pero huling-huli ka sa camera dito sa EDSA talaga. Yari ka!
0: Tama, yari ka talaga. Oh.
3: Pero ito mga ka-vibes, share lang din namin ulit. Kahit hindi nito yata, no?
0: Ano ba yan?
3: Siyempre, madaldal kami eh. Aba, alam niyo po ba...
0: Ebidensya.
3: Alam niyo po ba na apat na araw na lang po ang natitira bago magtapos yung voters registration? Kasi
0: okay,
3: di ba May 18 nga yung deadline. At apat araw na lang ang natitira para po yan sa eleksyon ng BSKE at barangay elections.
0: Barangay NSK election.
3: Ayan ha. Nako, magparehistro na kayo mga ka-vibes kung hindi pa kayo rehistrado. Kasi syempre mahirap naman yung puro ka-reklamo. Tapos pag tinanong ka, bumoto ka ba? Ay, hindi naman ho.
0: Di ba? Ikaw ba... Parang makaboto ka, di ba? Bad trip ka sa kapitan nyo. So, pag gano'n ka na, magparehistro ka.
3: Totoo, di ba? Abi, malaman
0: ayoko nyo kahikap. Tamo na siya sa kamay namin, kaaway namin.
3: Malaman ninyo ang kahalagahan ng inyong boto, di ba? Mahirap nga naman kasi yun. Boto mo.
0: Importante na boto mo.
3: Ay, nako talaga. Ang hirap nga naman kasi nung puro ka reklamo, tapos hindi ka naman pala bumoboto. Ikaw din hindi ka rin naman pala nakikikontribute sa kinabukasan at sa magiging lagay ng inyong, kahit barangay pa yan, di ba? Maliit man yan kung titingnan natin, pero talagang importante yan dahil kayo-kayo lang ang magkakasama dyan. Kayo-kayo lang nagsisiraan dyan.
0: Tama dyan. Saka dami mong pinupunan, di ba, sa barangay mo. Ba't di ka bumoto sa tamang ano kung gusto mo, di ba? Hindi puro ka post sa Facebook.
3: Yan. Tama yan. At saka hindi yung puro nagbibilang ka lang ng kung ilang tambay na yung dumadaan dyan sa ano ninyo.
0: Tama.
3: Sa iskinita ninyo.
0: Tapos sabihin mo pa yung ano, ba't kaya ang ano ng kuryente doon, ang daming ilaw, ano,
3: ayan.
0: May mga ganon. Pero speaking of that,
3: speaking of that,
0: mga mamayan, mga ka-vibes, alam nyo ba na bahagyang bumaba yung singil ng kuryente?
3: Uy, sabi nga rin nila.
0: Oo, sabi ng Meraglio.
3: Magkano?
0: Ang sabi sa akin dito, Mama Mia, ito, makinig ka muna. Nag-reply agad. Sabi niya dito, ngayong May nga kasi, tumaas ang Generation Charge.
3: Generation Charge.
0: Sabi niya dito, sabi ng Meralco, dahil ito sa mga inutos ng ERCO, yung Energy Regulatory Commission, tulad ng ano yan, yung lakihan ng buwan ng lakihan yung buwan ng refund para may baligtas sa consumer ang sobrang mga nasingil.
3: Eh buti naman.
0: Di ba? Kasi pino na.
3: Pero magkano yung ano, babawas? Alam ko may specific na number yan kagabi.
0: Tumunog na rin. Mamamia, teka lang muna. Sabi niya dito, ng Meralco,
3: sige, kaya mo yan.
0: 151 per kilowatt hour ang overall rate para sa residential
3: at
0: customer.
3: At
0: 0.0151. Ba't kasi hindi pa din
3: lakihan nyo kasi yung mga article nyo, ha? Nahirapan tuloy si DJ Joko Loco.
0: Malita nga, ang bahagya lang din naman kasi from
3: 14
0: ng bahagya ngayong buwan. Oh. Alam mo yun, katumpasto ng, i-ano na lang natin sa peso, kasi inano natin per kilo, so 3 pesos.
3: Totoo naman.
0: So parang ganun yung ano niya, so mababawas. Pero ang sabi naman Meralco, maaari pa rin tumaas ang bill kung lumaki daw yung konsumo ngayong buwan naman.
3: Oh, so wala talagang safe sa panahon na to.
0: Hindi ko alam kung happy itong balita na to.
3: Alam mo, dinidinan ko yan. Natatawa pa rin yung mga tao, pag nakita ninyo sa Facebook, sa social media, parang wala talagang masaya pa rin. Kasi alam naman talaga natin na, well, hindi pa naman dumadating yung mga bill natin, di ba? Pero parang na-anticipate na rin nila na wala rin naman halos magbabago. Pero titignan pa rin natin mga ka-vibes, di ba? Kasi wala pa naman yung numero . Abay, malalaman lang naman natin yan.
0: Di ba lumaki yan? Sabi mga sa'yo, magkano yung nilaki
3: na.
0: Oh, di ba? So, ganun din nga yung size. So, marami, hindi lang tayo nakakaranas. Karamihan. So, kaya naman, di ba, parang pino na to ng ilang senador. So, parang ganun.
3: Uh-huh.
0: Tapos, ang explanation nga nila dun sa mga charges din naman. So, anyway, kung maibabalik naman yung di ayos.
3: Ang dating bill ng kuryente ko. Ay, naku, mga ka-vibes. Abay, mataas man ang bill mo o mababa man, di ba?
0: Dami mo ng bill.
3: Bill. Hawak mo ang bills.
0: Dinoble mo pa, no? Ayan, tuloy. Di ka na kasi. Bills.
3: Ay, naku. Pero hindi namin patataasin ang dugo mo, di ba? Dahil patataasin lang namin ang energy mo at ang good vibes sa umaga na ito. Makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pabagising sa morning. Ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: At kami ito, ang kulitan mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama mia.
0: At syempre kasama niyo rin si Joko Loco, ang DJ na pwede niyong kulitin, pwede niyong kurutin, wag walang haharutin, na nag-abang talaga ng balita kagabi, grabe naman yan, no? Pero anyway, mama mia, may tanong ako, pagpatamanda na, ganun talaga, mahilig sa balita na.
3: Ewan ko.
0: Ay, di ba sasagot? Tanongin natin Sir Dennis. Okay, dyan, tuloy na tayo mga vibes, tutok lang dito sa 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes, ang oras!
0: Oh, it's 94.51. Perfect.
3: Acrobat.
0: Really?
1: good vibes. Good morning. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
2: Ang lupit.

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Bagong cellphone niya oh. Ang lupet.
2: Ang oras sa FM Radio 4:59. Ang lupet.
4: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sigog O'Clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: sa palagaban na lang sa kanya.
1: Sa tindahan.
2: Mga vibes sa tindahan, pati panaderya, pati mga lugawan at paresan pa. Ayun na kayo sinasabi natin. Thank you so much po, Sir Deke.
1: Thank you. Kasi nagdala ng pandesal si Sir Deke.
2: Tama.
1: Yun kasi masarap na almusal sa umaga na feeling ko talaga. Yung typical na Pinoy na nag-almusal ng kapit tinapay, di ba?
2: At saka yan ang bonding ng pamilyang Pilipino talaga. Almusal,
1: tanghalian. Hindi naman sa inyo steak ata sa inyo. Uy, mayamang kayo.
2: Uy, nag-almusal kami ng pandesal.
1: Pero sa inyo mayroong mga talagang mamahaling palaman na ganun.
2: Hindi naman.
1: We're actually, a lot of people.
2: Uy, Dino, ano ka ba? Mag-ano rin kami ng peanut butter at saka ano ba yun? Yung mayonnaise, yung mga ganun.
1: Oh, di ba? Imagine sa amin, itlog lang. Ipibili ka ng tiga.
2: Naku, social ka pa nga. May pambili ka ng itlog.
1: Oh. Ano, 10 piso lang yun. Tapos halo mo ng maraming asin para kukunti lang mapalam mo. Kasi
2: sobrang alat, Diyos ko po. Nagka-UTI ka naman. Oh, ito na nga mga ka-vibes. Hindi ka magkakasakit dito, pero tatawa ka lang at kakabagan ka. Dahil ito na, ang una kamada ng inyong mga kapalaran na para sa original na
3: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
1: Sa Hulala na lang ha, ka-vibes! Ang iyong, sige, umubo ka mo na. Eto ka-vibes, Hulala, May 14! At para ito sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo, eto na oras para makinig
2: at manginig! Uy, Aries, mapapabilis kang mag-isip ng paraan dahil mabilis ding darating sa'yo ang mga kamalasan. Huwag ka mag-alala dahil nakikita ng mga tala na makukontra mo lahat yan. Yun ang mahalaga. Taurus, may mga isasakripisyo ka na kahit hindi mo ipaalam sa iba, pero mararamdaman nila. Ang mahalaga, meron kang maisusumbat sa kanila. Maisusumbat
1: talaga. Sumbatero ka pala eh.
2: Tumulong ka lang ng tumulong para meron ka daw maisusumbat. Baka walang yaa kayo.
1: Para pagdating ng araw may maisusumbat ka at may ipapamukha ka na, di ba?
2: Tinulungan kita.
1: May ibang tao na gano'n. Well, kung therapeutic sa iba yun, tuloy nyo.
2: Therapeutic sa inyo yun, aba, kawawa kayo, di ba?
1: And actually, kasi masarap tumulong na hindi ka nag-aantay na, hindi mo kailangan na, kasama ka sa credit lagi. Ang importante na kapag bahagi ka ng kaalaman mo, dahil yan ang importanteng maiiwan mo kapag
2: nategi-boom-boom ka na.
1: Kapag umuwi ka sa bahay nyo na di ka nagtrabaho. Huwag muna patayin mamamaya.
2: Sige, akala ko mamadali na lang natin buhay niya. Gemini, wala kang ibang magiging bukang bibig kundi ang mga bagay na masasakit sa iyong katawan.
1: Aray.
2: Sabi naman ng mga tala, kaka-cellphone mo yan.
1: Kala ka kapuyat. Kaka-cellphone.
2: Kaka-cellphone.
1: Sabi na eh.
2: Ay, cancel. Pupurihin ka ng mga tao, pero magdududa ka kung may katotohanan ba ang sinasabi nila sa'yo.
1: Diba?
2: Yan ay dahil alam mong medyo di nakakaelim sa mga ginagawa mo.
1: Diba?
2: Sabi ng mga tala, gawin mong motivation ito para mas pagandahin ang buhay mo.
1: Diba? Pero maganda yun ha, pupurihin ka. Ibig sabihin, pinuri ka dahil dun sa naging resulta ng gawa mo na hindi ka bilib. Pero ibig sabihin, napabilib ba sila?
2: Napabilib mo sila kahit hindi mo napabilib yung sarili mo. Okay lang yun, diba? At least hindi ka nagbubuhat ng bangko.
1: Totoo, at hindi ka nakuha ng credit diba?
2: Credit card ba yan? Parang gusto ko na rin tuloy. Kailangan ko na ata. Nag-ano ka ba? Nag-ahete ka ba?
1: Hindi kasi mga ganito. Mamaya, ikikwento ko siya. Kasi eto may kilala kasi.
2: Talaga ba? Leo! Dito ba talaga natin naisip yan? Leo, ang mantra mo ngayon ay tonight I give in. Dahil magiging gives the gifts ka sa taong mahal mo pagdating sa paglalambing.
1: Wow, give in talaga.
2: Oo, hinay-hinay lang dahil baka lumaki na naman ang populasyon natin.
1: Akala ko naman kasi in or out. Sandara
2: I'm
1: Park.
2: I'm an inner
1: maganda din yan. Kasi kung mag-exercise kayo or ano, diba?
2: Totoo naman. Ay, Virgo! Di ba pala tayo nakalab, di nila makikita. Virgo, ano man ang iyong mga pinagdaraanan, luhuran mo lang yan.
1: Ay, naku naman
2: talaga. Luhuran.
1: Pag niluhuran mo talaga
2: gano'ng
1: yan.
2: Gano'ng katagal? Luhuran.
1: It depends upon the situation.
2: Yeah.
1: And,
2: at kung
1: also,
2: gaano kalaki ang problema.
1: Yeah. And wag mo din kalimutan mag, fingers crossed.
2: Fingers crossed. Andaw? Basta hayaw na.
1: Choose the correct answer. Basta gano'n na lang yan. Tapos,
2: O, yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Ha. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay good luck na lang. Ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa pagang.
1: naman talaga, mga ka-vibes. Alam ko naranasan mo din to kagabi, yung pag-brown out.
2: Totoo.
1: Sa mga hinagip ng tinatawag na
2: rotational brown out.
1: Yeah, rotating brown out sa Luzon.
2: Yan. Bakit ka mo nag-brown out? Naku, mga ka-vibes, ha, sa kaalaman nyo lang, sa para lang po alam ninyong lahat, ha, diba? Aba yan, nag-red alert po. Red at saka yellow alert. Mm-hmm. Ang bahagi po ng Luzon. Dahil nga po, syempre, tag-init ngayon at mas marami yung kumukonsumo ng kuryente,
1: yeah,
2: ng enerhiya.
1: Supply, diba?
2: Ayan na, yung supply po numipis.
1: Oo, yung datos pala 200,000 yung na-consumer yung naapektuhan nito. Kasama kami, tapos si Mama Mia.
2: Oo, hindi ako makatulog. Be, anong oras ako nakatulog?
1: Diba, sanay naman sa aircon si Mama Mia matulog.
2: Hindi naman. Oo, hindi naman. Pero ang hirap talaga matulog kasi doon sa kwarto namin, talagang ano yun eh, selyado yun.
1: Oh, selyado yun with ano, diba? Double ano.
2: Walang bintana. Oh, akala mo nasa pugon.
1: So parang ano kasi, yung init, yung alinsangan ngayon, alam mo naman
2: totoo
1: yung gano'ng kainit, diba?
2: At kakaligo mo pa lang, pawis sa pawis ka na naman.
1: Naligo ka ng tubig, tapos paglabas mo na siya, naligo ka sa pawis agad. Oo. Ganun eh, double-double.
2: Oo, pero ayan mga ka-vibes ha, baka magulat kasi kayo sa mga susunod na araw, may mga rotational brownout po na mangyayari talaga. Kahit yung mga taga Marikina rin, nakaranas din po niya na ilang
1: Cavite,
2: mga...
1: Cavite! Kalakay may Cavite ata.
2: Oo.
1: Tapos, basta matami yung naanuan. Kasi may nag-text sa akin, ano sabi ko, ako ba yung ano ng miracle? Ba't nag-text kayo siya?
2: Sa bataan nga rin eh, doon sa lugar ng aking Bebel Labs, abay yan, nagro-rotational brownout na rin po sila doon talaga. Actually, lagi naman may brownout doon dahil isa yun sa hakbang nila talaga para makatipid ng kuryente. Pero kasi,
1: mataas kasi yung demand ngayong tag-araw.
2: Oo, dahil tag-araw nga. Pero yung mga ka-vibes, huwag kayong mabibigla, ha? Let's all welcome.
1: Please, makakausap natin si kabilang linya.
2: Hindi mo kayo mabibigla kapag may mga ganyang pagkakataon. Kaya naman, maganda siguro niya na mag-charge kayo ng cellphone ninyo, diba? Para hindi kayo mawalan ng communication sa inyong mga mahal sa buhay, just in case lang, diba? Mangyari ulit yung mga bagay na yan.
1: Tapos nag-text si Meral ko, sabi niya, Joko, pasabi kay Mama Mia magtipid ng paggamit ng kuryente, lalo na sa oras na mataas yung demand.
2: Ayoko,
1: nagbayad ako ng madami.
2: Totoo, kaya na binayad namin, ayoko. Hindi, syempre, oo naman, magtitipid tayo. Diba?
1: Ayaw mo!
2: Magtitipid tayong lahat. Oo, kailangan natin yan.
1: Saka
2: mga kabayos.
1: Magtipid daw sa kanin kasi medyo bumibigat.
2: Grabe ka naman! Huwag!
1: Ano na yung kanin?
2: Masyado ka naman, yun ang alakasiyahan niya. Pero ito ha, mas ano ka pang liligaya dahil makakasama niyo pa rin ang inyong paper.
1: Liligaya!
2: Ang inyong paper pang mag-isip sa morning ang programa. Good vibes!
1: Good morning!
2: Ito pa rin ang kulitanya mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
1: Kasama rin siya parang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Locos, my name,
2: baby. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
1: ang Lepet,
2: 92.3 FM Radio.
1: Kavibes.
2: Ang oras.
1: Oras kavibes, 5:25. Perfect.
2: Tama, crop it?
1: Tama.
2: Really?
1: Yeah.
3: Good vibes. Good morning. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kavibes.
1: Ang lupet!

0: your bag.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka vibes.
0: Ang lupet.
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Yoko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Init naman ang chismisan nila, mas mainit pa sa pandesal.
3: Ay, taray. Diba? At mas mainit pa sa mga kape nila, di ba? Pati tama. Mga ulo ninyo, mas mainit pa sa mga kinakain ninyo ngayon.
0: Ay, ulo, mainit.
3: At least, di ba, nasasabayan nyo yung init ng panahon. Pero wag naman sana sa ganun pamamaraan, mga ka-vibes. Ay, naku.
0: Saan ba pamamaraan, Mamma Mia? Bigyan mo kami
3: na. Siguro ano na lang, magpainit ka na lang ng tubig ano, para may laman yung thermos ninyo.
0: Tama, di ba?
3: Oh, napakinabangan pa natin yung energy mo. Energy!
0: Sila ulit.
3: Ako, eto na nga mga ka-vibes para matapos na to. Tapusin na natin. Tirahin na natin to.
0: Oh,
3: ang ikalawa at huling kamada ng inyong mga kabalaran na para sa original na hula.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hulala.
3: Uh-huh.
0: Eto na nga ka-vibes, pangalawa at huling kamada na tayo.
3: Uh-huh.
0: Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Si sa makinig at manginig. Libra! Mamadaliin ka ng iyong katrabaho kahit na walang dahilan para madaliin ang mga ginagawa mo. Sabi ng mga tala, huwag kang makinig sa kanya dahil baka magkamali ka. Yan. Tsaka trabaho mo yan eh. Bakit hayaan mo mangialam siya?
0: Oo. Oh,
3: oh. Diba? O Scorpio, maririnig ng iba ang pagkalam ng iyong sikmura. Uy, alam mo, Scorpio? Pero magiging
0: daan, nga, no?
3: Oh, pero magiging daan ito para may magmalasakit sa'yo at malibre ka.
0: Oh.
3: Ay, kaya hanggat maaari, lakasan mo lang ang pagkalam ng iyong sikmura.
0: Oh, mas concern diba? Sa'yo. Uy, pre, gagamitin ko lang effects yung ano mo. Ulit mo nga.
3: I-record
0: ko lang. Kala ko tutulungan ka lang pang merienda.
3: Ay, nako, Sagittarius. Kung sobrang kuripot ng iba, ikaw na may masusobrahan sa paggasta. Sabi ng mga tala, gayahin mo sila para wala kang problema. Baka naman kasi lagi ka nauubusan ng pera, Sagittarius, ha? O Capricorn. Aalis o mananatili? Yan ang katanungan na iikot ngayon sa iyong isipan.
0: Aalis o mananatili?
3: Should I stay or should I go?
0: Pwede, no?
3: Aquarius, nakwentuhan ka lang pero lalagyan mo ng OA na kahulugan ng iyong malalaman.
0: Ayun na nga eh.
3: Aba, Aquarius, chill ka lang dahil hindi naman tungkol sa'yo yan.
0: Tama.
3: Ayun na, no? Minsan hindi naman tungkol sa'yo, mas affected ka pa.
0: Diba? Minsan talaga may ganun eh.
3: Hindi, minsan. Kunyari, ako kapag si Taylor Swift may nangyayari sa kanya, parang grabe ang affected ko din.
0: O ganun, kasi nga ano, diba?
3: Kasi syempre panina-panina ako ni Taylor Swift. Pisces, masasanay ka na lang sa mga maririnig mo mula sa ibang tao at marirealize na minsan ang buhay ay sadyang ganyan. Parang biro lamang at weather-weather lang.
0: Parang biro lamang.
3: At yan, nakabuhan ang inyong mga kapalaran. Tadaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na baylabasa po kami dyan. At dito kami, at dito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa vagon.
0: Alright. Ano ka vibes? Almusal ka muna bago ka umalis ng iyong bahay. O kaya naman na dapat make sure
3: na
0: meron laman ang iyong chan bago ka pumunta sa kung saan man.
3: Oo. At saka manghihina ka kasi niyan, ka vibes, diba? Kahit tinapay lang makatawid ka no, sa umaga na ito. At saka mainit ang panahon. Talagang marami kang ilalabas na pawis.
0: Uh-huh.
3: At dapat hydrated ka. Kaya naman alagaan ang iyong mga sarili, ka vibes. Dahil wala namang mag-aalagang iba sa'yo. Uh-huh. Ikaw lang din. Sarili mo lang.
0: Ganun lang naman yan. Simple lang naman pero pag pinakinggan mo, may punto nga si Mamma Mia.
3: Diba? May mag-aalaga ba sa'yo? Wala. Kaya dapat ingatan
0: diba?
3: Mo yung sarili mo.
0: Kasi nga single ka, diba? Iniwang ka dahil nga, diba?
3: Pinaalaga
0: sa manaugali mo.
3: Nakalimutan na kanya nakaraan dyan. Pinaalala mo pa.
0: Hindi, para makalimutan mo, maya't maya mo kumustahin.
3: Ay, relate na relate si Datu, ha? Di aray mo, sabi niya talaga.
0: Wow.
3: Sa atin lang naman, di ba, ingatan mo yan kasi asset mo yung sarili mo, di ba? Isa yan sa mga kayamanan mo talaga. Paano ka makakapagtrabaho kung hinang-hina naman ang katawan mo? Di ba? Paano, aabusuhin mo ba yung sarili mo? Siyempre hindi, di ba? Kaya mahalin mo ang sarili mo.
0: Tama. Piliin ang ganda mo. Lang sinabi ni Mama Mia Kabibes. Kaya natandaan ko, sinag-comment si Dato.
3: Dato.
0: Oh, ibang klase. Mga Dato, nakikinig sa atin. Totoo. Kahit mukha tayong alipin sa gigilid, di ba? Pero may mga Datong nakikinig sa atin. Hello po sa iyo.
3: Magandang umaga sa iyo, Dato. Siyempre sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig pa rin sa oras sa 5:52 ng umaga. Abay, tutok at kapit lang talaga dahil susunod na pinakaaabangan ng sambayan ng Pilipino ang puksaan sa agahan. Kaya naman, dyan ka lang ka-vibes. Dito lang din naman kami para sa inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Ito pa rin ang iyong kuletandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kuruti, huwag mo lang ha-ha-routine. Joke lang is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Lupet
3: ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes!
3: Ang oras!
0: Oras ka-vibes! 5:52, perfect!
3: Para kropit!
0: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Kavay!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's si Log O'Clock na.
0: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahan puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes.
2: Ang lupet.
4: Buntis ka na naman.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 6 in punto. Ang lupet. Hey!

0: Radio ka vibes ang
1: bad. Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibigyan tawa at saya every morning.

0: 93 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 BB Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin itong mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong gong gong, tari gong gong.
3: Like a friend.
4: Like
3: a mama.
4: Really?
3: Really?
4: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
3: Yeah. Ang lupet.
5: Good vibes.
6: Ball.
0: Yeah, kasi gahabol ka eh. Sabi sa'yo eh, isipin mo yung worth...
6: Worth 5,000 pesos!
0: Worth 10,000 mo! Na, nagmamadali ka, di ba? Pero okay lang nagmamadali. Kasi ibig sabihin nun, gusto mo yung ginagawa mo, kaya ka nagmamadali. At may pakialam ka. Kaysa sa, alam mo na nandiyan na, ayun, medyo nahuli ka na konti, pero ano ka pa din. Yung mampante ka pa din.
6: Tama, parang pabanjing-banjing ka pa
0: rin. Pabanjing-banjing ka, tapos yung tsura mo, pabonjing-bonjing nga. So, ano ba?
6: Eh di wala na, wala. Hindi ka nanalo ever, ganyan.
0: So, ganun dapat yun.
6: Ay, naku, ito pa rin ang bet-a-bet kasi ang lupe at 92.3 FM Radio Kavibes! Kasama mo pa rin ang iyong favorite pamagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
6: At kami pa rin ito, ang iyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang araw maaripa si mama Mia!
0: Kasama rin siyempre ang DJ na kahit kulang ang tulog, pero nandito! Hindi, bakit ba? Sinong sabi
6: na ito? Kulang matulog o natutulog ka pa ba talaga?
0: Nakita ko, may ebidensya ka ba? Ay, hindi sa'yo naman.

0: Kulitin pa naman ko routine, huwag mo lang haharutin. Joke lang ako, it's my name, baby.
1: Baby, ako ka-vibes. Ito na ang parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin na ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan.
0: Tama.
1: Para quits lang.
0: Tama ka dyan.
1: Ito
0: naman.
1: Na ang buksaan sa agahan.
2: Buksaan sa agahan. Buksaan sa agahan.
1: Uy,
0: buksaan sa agahan dahil meron tayo.
1: Buksaan sa agahan.
0: Humigit kumulang.
1: Oo, mahigit, ay, humigit kumulang pala, hindi mahigit kumulang.
0: Humigit kumulang.
1: 10,000 entries, ano, mula sa ating mga ka-vibes. At kanya-kanya talaga sila ng hirit. Kagaya na lamang, ano, ng ating nabunot na si Ate Arlene.
0: Binunot natin yung, ano, bagang ni Arlene.
1: Hindi ka na, illegal yun.
0: Illegal ba yun? Binunot natin si Arlene, yan. At si Arlene, ang kanyang tanong ay
1: liwanag sa dilim o plano sa dilim?
0: Maliwanag sa... Plano
1: sa
0: River Maya.
1: Oh.
0: Ay, ano ba?
1: Kakaiba rin yun.
0: Oh. Diba? Sa kaya sa parang ay sarap lang, ano, liwanag sa dilim.
1: Liwanag
0: ikaw
1: sa
0: ba?
1: Dilim. Eh, gusto ko rin liwanag sa dilim.
0: Kaya doon na lang, sige, sa plano sa dilim na lang ako.
1: Ay, nako, liwanag sa dilim o plano sa dilim. Arlene, bakit ang hiling mo sa madilim?
0: Arlene, bakit?
1: Ikaw, Arlene, baka magdilim ang iyong paningin.
0: Oo, kaya naman, Arlene, pakinggan mo ang aming mga sasabihin. Kaya naman, pupok sa ina namin.
1: Pupok sa ina. Hindi naman natin papaliwanag kung bakit natin nagustuhan yung mga yun. Ikaw ba, sige, bakit mo nagustuhan yung plano sa dilim?
0: Plano sa dilim, minsan kasi masarap mag-plano sa dilim. Lalo na kung gusto mong di ka makita ng ibang tao. Ano, nililigawan mo yung ano.
1: Ay, taray.
0: Tapos, ano,
1: patago mong ginagawa.
0: Sa, ano, sa dilim, tapos ano. Oh. Alam mo ba maganda sa dilim? Papakita ko lang sa iyo itong, case ng self ako. Glow in the dark. Glow in the dark.
1: Parang iba yon.
0: Iba ba yun?
1: Bakit nasa ilalim?
0: Bakit yung glow in the dark yung ano?
1: Ay, nako ha. Sa akin naman, na liwanag sa dilim. Kasi yung kanta eh, liwanag sa dilim. Wala lang, nakakatuwa lang
0: ano ba yun? Napakalalim naman.
1: yun lang. Bakit ba? Di ba mababago buhay mo? Pero ayun na nga, liwanag sa dilim. Easy peasy lemon squeezy.
0: Easy peasy, yeah.
1: Correct. Kaya naman na, eto na nga. Abay, tara na. Buksan na natin itong katanungan
0: Arlene.
1: Ni Arlene. Palakpakan muna sa bagang mo, Arlene, na kami binunot.
0: Hey!
1: Nakakagulat! Palag niya! Ipunot
0: niya! Langit, lupa! Ang nanay ko tawag di mo, no! Ay, bata ko! Sabi niya, buti pa ang bubit mabait, bakit pag ako ni Lala?
1: Gabi,
0: galit na galit na bubit, no? Ano ba na yun? Anak ko ba yung bubit?
1: Ay, nako! Eto na!
0: Eto na! Puksaan sa agahan!

0: Kahit na bukirin. Liwali sa dilim, oh, plano sa dilim. Ah, oh yeah. Yeah, ready na ba tayo? Hindi pa ako ready. Oh yeah. Sige, wait, ah, palapakan na muna, palapakan, papatanggal ka ba?
1: Palapakan na, para ah, kay Mama Mia. Yo.
0: Three, two, wait, alas iba yung laway ko. Oh, na three, ah, wala pa.
1: Let's say hip hip, you say hooray. Hip hip,
0: hooray. Hip hip, hooray.

0: tingin. Hindi ka street light pero liwanagan kahit sino, lalo yung mga nabulag ng baluktot na perspektibo. At kung ikaw sino ka man na nakikinig nito, mga nagdidilim na isipan, bigyan mo liwanag to. Hey!
1: Yo! Yo! Ang hirap na ganoon si Mama May. Ang hirap na tapatanon.
0: Hiningal pa ako niyan.
1: Oo, di ba?

0: Agad nagsisi siya at halos di niya maatim. Sa balis ng pangyayari, nagdilim ang paningin. Kaya hinanap niya ang liwanag sa dilim.
1: Speaking of, dumama si Daniel Padilla, no?
0: Yeah.
1: Tsaka si Kyla Estrada. Si Richard Gutierrez. At saka si Maris. Si Maris. Incognito pala.
0: Incognito na yung
1: ay nako, ewan ko ba sa inyo, bakit nga ba naisip to ni Arlene?
0: Alam ewan mo, kay Arlene eh.
1: Oo, alam mo Arlene, ikaw lang nakaisip niyan. Talagang papalakpakan kita dyan.
0: Liwanag, yung ano kasi, yung siguro yung brown out kasi oh, diba na.
1: Oo nga, kasi dahil kagabi, diba? Talagang
0: Rotational brown out.
1: Ayan, halos lahat ng mga kababayan natin na dito sa Luzon na dahil nga naka red alert status, red at yellow alert status, abay nakaranas ng pagdilim.
0: Oh.
1: Tapos init na init. Diba? Mas marami pa nangyayari na bigla na lang namatay ang ilaw.
0: Oo.
1: Jehova. Pero
0: grabe yung mga pangyayari. Pero anyway, wala naman. Ito naman yung sinagot namin dahil sa gusto ni Arlene. At ako naman, napanindigan ko naman kahit naman ganoon. Diba?
1: Kinaya ni DJ Joko Lokold.
0: Hiningal lang talaga ako kasi alam mo yan.
1: O, palakpakan muna natin si DJ Joko Lokold.
0: Dahil may edad na rin.
1: May edad. Dahil kahit na gaano katulin ang kanyang mga binitawang salita, abay hindi niya kinailangan ng medic.
0: Oh, check up lang. Ganun yung
1: okay lang mo ma-BP.
0: Okay, feeling ko mamaya.
1: Ay, naku mga ka-vibes. Pero eto nga, sige, plano sa dilim. Bakit?
0: Plano sa dilim, minsan kasi, kung meron kang ano plano na gusto mong, alam mo yun, yung plano maging solido at mangyayari. Parang, uy, eto, dito ko nga to gagawin sa dilim. Malika dito, parko eh. Mm-hmm. O, tapos ganun.
1: At saka mas nakakapag-focus ka.
0: Tapos yung
1: ganun.
0: Mga nag... Well, kung pipiliin ko, pupunta ako, pipihitin ko papunta doon sa posit, sa minsan magandang ano.
1: Mm-hmm.
0: Pagplano sa dilim, pwede kong sabihin na, sige, plano sa dilim ko para sa ikakaano ko. Ikakaganda ng plano ko na to sa dilim ko gagawin. Pero sa iba, syempre, iba yung paningin.
1: Parang, oo naman, diba? Totoo. Oo. Iba sa kanila yon parang lalagyan na mali siya.
0: Tapos mas maganda ano, may kasama ka sa dilim. Abang may kasama, may kinakapa ka rin. Ay, cellphone mo. Kasi parang may ilawan mo.
1: Huy, anak ko, mahirap din naman yung nagbabasa ka sa dilim. O kaya yung nagsusulat ka kasi masakit sa mata yan. Ako ka-vibes ha. Ingatan nyo rin ang inyong mga paningin.
0: Tama.
1: Sa akin naman, liwanag sa dilim. Wala talaga. Ang naisip ko lang kasi talaga yung kanta. Ang ganda kasi nun eh. Diba? Iconic yun eh. Liwanag sa dilim. Tapos nagkaroon na ng iba't ibang mga klaseng rendition.
0: Diba?
1: At saka ang ganda ng mensahe ng kanta na liwanag sa dilim.
0: Diba? Ang galing. Diba? Hirap-hirap ako itawid yung sagot ko. Siya yun lang sa kanta yun.
1: Sa akin yung kanta lang. Let's make it easy, di ba?
0: Yeah. Easy peasy.
1: Easy peasy. Lemon squeezy.
0: Yeah.
1: Don't worry, chicken curry.
0: Apply mo, dali. Yung
1: chicken banana.
0: Ano? Ay, ito nag-message si ano?
1: Oo, sino?
0: Sir Aris.
1: Pa-request
0: naman ako ng chicken banana.
1: Oh, ay.
0: Mamaya, sir. We'll try to look for that song. And I'm gonna play that song later, okay?
1: Ay, naku talaga. Naku kayo mga ka-vibes. Ano bang, ano nyo dito? Gusto nyo dito, di ba? At saka, ewan ko, parang sa akin, liwanag sa dilim. Ang ganda ng mensahe nun, di ba? Ibig sabihin, parang isa ka sa mga...
0: Ang ganda ano naman talaga? Kasi yun. Isabaw mo sa kanin. Ang... Ay, iba pala yun. Iba pala yun. Ano pala yun? Ilagay, ano yun? Iba yung lyrics ko.
1: I-play ka naman natin.
0: Ano ba, napakinggan ko yung pirata kanta. Mali naman pala yun.
1: Pero alam ninyo mga ka-vibes, diba? Magliwanag man, ay magdilim man, diba? O magliwanag man. Ang mahalaga niyan ay bukas ang inyong mga isipan na, at hindi kayo basta-basta nabubulag lang, diba? Ay, talaga naman pantayan ninyo ang katotohanan. Yan ang kailangan sa ating panahon ngayon.
0: Oo, ganda.
1: Oo, maging liwanag ka sa dilim, ha?
0: Tama.
1: Kaya naman, ka-vibes.
0: Gusto mo na ba sa liwanag? Ay, ano man,
1: huwag naman sobra-sobra liwanag at baka mamit mo na nun si Lord
0: Jesus.
1: Pagaling
0: ka sa dilim, tapos napunta ka sa biglang maliwanag, masakit sa mata.
1: Oo, masakit sa mata yan. Di ba? Mabubulag ka. Kaya naman, nako, ka-vibes, ha? Eto na nga, kung kayo ay may sariling hirik dyan, abay makikomenta po kayo sa ating Facebook page.
0: Below.
1: Tama, dahil live po tayo dyan, pati din sa ating YouTube, 92.3.
0: YouTube, paano yun?
1: YouTube. 92.3 FM Radio Manila. At sa lahat po na platform, yan lang po ang hahanapin ninyo para ma-follow kami at masubaybayan ang mga good vibe happenings.
0: Tama ka naman dyan, partner.
1: Partner, tayo nag-hosting. O kaya naman ka-vibes, tutok lang ha, dahil baka kasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong favorite pagpagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
1: At ito pa rin ang ulit tandem mo sa umaga. umaga na mabubulabog ng inyong mga kaluluwa. Uh-huh. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin na Joko Loco is my name, baby.
1: Ito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang lupet
1: at 92.3 FM Radio.
0: Kavibes!
1: Oras!
0: Oras natin, kabay. Katamalay. 6.46, perfect!
1: Ay, grabe!
0: Tama!
1: Really?
0: Yay!
2: Good vibes! Good morning! Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
0: Ang lupet!

0: 93 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Formal na ang isinumite ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos aprubahan ng Kamara ang impeachment complaint noong Lunes. Dumating sa Senado ang mga dokumento bandang alas 7:22 ng gabi at inihati ni na House Secretary General Cheloy Villicaria Garafil at House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz. Ayon kay Garafil, tiniyak ng Kamara na kumpleto at wasto ang lahat ng records bago ito ipinasa sa Senado bilang bahagi ng constitutional na proseso. Nakabatay ang impeachment sa mga paratang na misuse of confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at umano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, inamin naman ni House Prosecutor Lawrence Defensor na isang hamon para sa prosekusyon ang pagbabago ng liderato sa Senado, habang naniniwala naman si Terry Ridon na mananatiling objective ang mga senador sa kanilang paglilitis.
5: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, inatasan ng Korte Suprema ang ahensya ng gobyerno na maghain ng komento kaugnay ng petisyon ni Senator Ronald De La Rosa na pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant na inisyo ng ICC. Kabilang sa mga pinagpapaliwanag ng Korte, ang Office of the Executive Secretary at iba pang ahensyang sangkot sa pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Hindi naman naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang mataas na hukuman, ngunit nilinaw nito na maaari pa rin itong magbigay ng agarang kautusan kung kakailanganin. Inatasan din ng Supreme Court si Senator De La Rosa at ang kanyang mga abogado na magsumite ng sagot sa loob ng 72 hours matapos matanggap ang komento ng pamahalaan.
5: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang puwersa ng pamahalaan ang sangkot sa naiulat na insidente ng putukan sa loob ng Senado kagabi. Ayon sa Pangulo, agad niyang inatasan si John Vic Limulya na tungtungin ang Senado habang nakikipag-ugnayan din siya kay Melvin Mativag upang biripikahin kung may mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI sa lugar na itinanggi naman ng ahensya. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na mga nasa Senado lamang ay ang lehitimong security forces ng Philippine National Police, Philippine Marine Corps at Office of the Senate Sergeant at Arms. Marin din niyang pinasinungalingan na may utos ang pamahalaan na arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente sa pamamagitan ng CCTV footage upang matukoy ang mga posibleng sangkot sa kaguluhan. Nanawag naman ng Pangulo sa publiko na manatiling kalmado habang isinasagawa ng Senado at PNP ang mas malalim na investigasyon sa nangyari.
5: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
5: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes.
2: Ang lupet.

0: karaoke vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Ka-vibes!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Rebecca Shirley.
1: Pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Nagbabagsakan na ng paninda, nagbabagsakan na ng sumahan ng loob.
4: Nagbabagsakan yung mga plato, hindi nugasan kagabi.
3: Ayan, hindi kasi nahugasan, paano uhugasan? E brown out nga.
4: Bakit diba? Pag-iente pa lumalabas sa gripon nyo?
3: Hindi naman.
4: Actually,
3: naman daw sa ganun.
4: Sabi sa mga ano, diba, yung mga ginagamitan ng kuryente, lalo kung deep well, diba, yung pinagkukuha ng tubig nyo sa kung saan man kayo. Di, pag walang kuryente, wala rin
3: tubig.
4: Yeah, oo, so parang connected. Just wanna say hi to...
3: Uy, totoo yan dati nung sa amin, no? Yung sa tinitirahan namin dati, yung batang-bata pa ako noon. Kapag wala talagang kuryente, asahan mo ilang mga oras lang din. O, 30 minutos lang, wala na rin tubig. Uh-oh. Pero buti nga ngayon, medyo hindi naman na ganun yung sitwasyon na sa Muntinlupa. Okay naman na. Diba?
4: Tsaka di kayo nakakaranas, may sarili kayong yung water pump na malalaki talaga.
3: Uy, hindi naman sa ganun. Imamanifest nga natin.
4: Ay, alam mo, makanta ko lang. Meron kaming yung sa Bicol, yung ginawa ng airpot ko doon. Solar.
3: Uh-huh.
4: Tapos...
3: Ang yaman, naka-solar.
4: Solar panel para sa tubig yun, para makatipid
3: din.
4: Tapos... Dore-diretso yung tubig, yung ano niya. Sabi ko, unlimited tubig ah, kahit magsayang kasabi ko kasi rekta sa ilalim ng tuloy-tuloy.
3: At saka kung solar naman, di ba, ang pinagmumulan ng energy, edi ibig sabihin, talagang renewable yung source.
4: Yung pag ano lang din, pag maintain ng panel, yun din yung ano.
3: Yung challenge.
4: Tapos yung pag-convert kung paan, gumaganon. Eh sila na nakakaalam. Yung mga nakakaalam talaga, dapat ano yun. Tapos meron din magagandang klaseng solar panel. Kaya naman nung gumamit kami
3: ng ganitong charis. Pero ito na nga, dugtungan na nga natin itong ating katanungan sa araw na to para sa ating
4: Dugtong Kartong Itong
3: Magos sa Dagat. Para sa ating dugtungan, Masarap sana kung. Ikaw, masarap sana kung.
4: Kompleto ang tulog mo.
3: Ayun lang.
4: Oo, talagang alam mo yun, makapag-isip ka ng matino, parang hindi ka lutang-lutang.
3: Totoo ka naman.
4: Healthy,
3: grabe, ngayon Thursday pa, di ba? Parang nasa, nakakapit at nakasabit na lang yung motivation ng ating mga, ito na mo, humihikab mo, speaking.
4: Sorry kasi alam mo kasi.
3: Puyat na puyat, parang gusto ng mga gata.
4: Grabe diba? Naman, puyat na puyat, may camera pala, sorry.
3: Eto na nga, sa akin naman mas masarap sana kung mas maraming pera. Diba?
4: Madami ka naman talagang pera sa bag mo nga, may 50k kayo.
3: Pero humihin pa natin yan.
4: Diba?
3: Gusto ko mas marami
4: pa. Yung 50k na bugkos-bugkos sa bag ni Mama Mia, nandiyan pa din, dinadagdagan niya hanggang
3: Tama, investment yan.
4: Yeah.
3: Diba? O eto na nga, may mga kasagutan pa ang ating mga ka-vibes. Si Kuya Ninyo, Sir Ninyo Abelgas. Sabi niya, mas masarap sana kung may pandesal pagdating ko sa office.
4: Oy, maganda umaga pala sa mga taga-Muntinlupa ka na Ernesto.
3: Kaila Ernesto. Diba? Ayan, magandang umaga sa inyo, Muntinlupa City!
4: Oy, binabati ni Ernesto si Olga daw, nakikinig na.
3: Si Olga? Sige, nakapasok
4: kasama
3: ko si Olga.
4: Kasama din dyan si Jose at si Gary. Uy, ayos to ah.
3: Uy, Jose at si Gary.
4: Tapos?
3: Ito, si Macy Dinglas. Sabi niya, masarap sana kung walang madadapa. Ito, si Stais Salvador, masarap sana kung hanggang tingin lang ako sa menu, parang sa kanya. Uy, taro, parang sa
4: grabe
3: may ibang may ibang tinginan, ha,
4: diba?
3: Kuya Stais.
4: Sarap naman ni Maria Joanna Baltazar.
3: Uh-huh.
4: Masarap sana kung walang visit na kapitbahay. Uy, grabe ka naman dyan.
3: Uy, hindi naman sa lahat ng pagkakataon visit yung kapitbahay mo.
4: Grabe ka naman.
3: Oo. Abay, may mga kapitbahay naman talaga na mababait at namimigay ng ulam.
4: Totoo,
3: diba?
4: Parang ka ni Mama Mia. Kaya kung swerte ka, Mama Mia, sa kapitbahay mo, alagaan mo.
3: Tama, ingatan.
4: May kilala kaibigan ko, swerte siya sa kapitbahay, inalagaan niya.
3: Swerte siya sa kapitbahay.
4: Doon na sumitira sa kanila ngayon.
3: Totoo ba?
4: Oo, tapos may dalawa na silang anak. Tapos
3: ito si Dominic Canyo, sabi niya, huy, grabe ka naman, ayoko basahin to. Alagyan ka, Dominic, ano ba to? Ba't may naman?
4: Ba't may ganon?
3: Ba't may ganon? ganun. O sige mga ka-vibes, magsagot lang kayo na magsagot ha.
4: O sige, di sumagot ka.
3: Sumagot ka na, parang sagot ka naman eh. Aba iya, dahil syempre mababasa pa rin natin yan sa pagbabalik ng inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
4: Good morning!
3: Makakasama niyo pa rin ako ulit tandem ninyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
4: At kasama din ang DJ na pwede niyong kulitin, pwede niyong kurutin, wag niyo lang haharutin. Joke Locos, my name, baby!
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM Radio.
4: Good Vibes.
3: Ang oras.
4: Araw sa ating Good Vibes, 7:23. Perfect!
3: Para grotek!
4: Tama!
3: Really?
1: Good Vibes! Good morning! Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pabilisin DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dog, people.
3: Perfect!
2: Ang problema!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
0: Grabe naman yan. Shirley. Ang lapit man naman. Sinamahan mo kami simula hanggang matapos ang aming programa.
3: Tama.
0: Diba? Oo, ganun din naman. Ganun din naman. Sasamahan ka din namin.
3: Mm-mm.
0: Oo, kung saan ka pupunta. Okay. Lingon ka, dali. Andiyan kami. Two, sa likod mo.
3: O, diba? Kahit saan ka magpunta sa Tagang Kamanava, Luzon, Visayas, Mindanao, mapapakinggan mo ang FM Radio. Dahil ka vibes, wala ka mang radyo, aba meron po kaming FMR Philippines.
0: Mama!
3: Mag-download ka lamang po sa Google Play Store para tuloy-tuloy ang good vibe happening sa buhay mo.
0: Tama naman yun. At para naman hindi ka mahuli lahat, meron ng nakapag-download na sila gamit ng Play Store nila ng FMR.
3: FMR. So yung gigil na gigil siya.
0: So meron na. So ikaw na lang wala download ka na kasi kahit nasaan ka ang parte ng mundo, eto maganda nga dito. Pagka pinadownload mo yung kaibigan mo, kapamilya mo dun sa ibang bansa, sabihin mo download ng ganyan, tapos greet natin dito. Parang nandito na dun siya. Ganun lang kasimple yung ganun. Plus eto napapakinggan din tayo nationwide ha.
3: Correct.
0: Kasi napapakinggan tayo sa 102.3
3: FM Radio Baguio.
0: Yes.
3: FM Radio Bacolod. At 97.5 FM Radio Jensen. Grabe na pasan ni DJ Joko.
0: Diba? Malayo yan sa akin pero nabasa ko yan.
3: Nakita niya yun.
0: Oo,
3: sobrang diba? Linaw sa paningin.
0: Hindi ko alam kung patuwan ito kasi Mamma Mia pag ganyan yung usapan. Tapos. Happy.
3: Yan,
0: ibig sabihin, sa simpleng pagbating natin sa kanila, di ba? Parang magkakasama-sama tayo dito.
3: Oo naman. At syempre, hindi natin kalilimutan ang ating FMR squad.
0: Hindi, kalimutan natin.
3: Hindi pwede.
0: Kalimutan na lang.
3: Baka umiyak si Lawrence Manipon. Manunuyot yan.
0: Sige.
3: Oo, ang ating FMR squad, syempre, everyday babatiin natin yan. At hindi natin nakakalimutan, ano, dahil todo ang kanilang suporta sa atin. At ka-vibes, kung gusto mong maging parte ng FMR squad na yan, mag-inquire ka lang kay Lawrence Manipon.
0: Wow.
3: Yes, at free ang membership nito ha. Sila-sila ka nagbawaan yan, di nga namin alam. Pero di ba mga ka-vibes, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa amin. Yung iba nakatutok na alas 3 pa lang ng umaga, di ba? At hanggang sa oras na ito, 7:42, ay nakatutok po kayo sa amin. At syempre binabati rin natin ang mga ka-vibes natin sa Cavite. Yan, sila Randy Esplana, Sky Manyoska, at Kuya Leonard at Snappy is Fleet na nakikinig po dyan sa Maya Mother Ignacia. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Oh, Mother Ignacia, nakikinig din sa Esguerra Gate sina Sir Peter.
3: Uh-huh.
0: Yan, dahil naka-standby siya. Sabi, nakikinig lagi yung radio niya. Maliit na, may transistor radio siya.
3: Uh-huh.
0: Sabi niya, oh, grabe ang ganda ni Mamma Mia. Oo, ba't ang ingay niya?
3: Ay! Hindi,
0: natutuwa sila. So maraming salamat for tuning in. And syempre sa lahat ng mga ka-vibes natin na kahit sa bahay nila, nakikinig pati sa trabaho nila. Nakikinig pa din. Ngayon sa bahay nila, radio yung ginagamit.
3: Tama.
0: Pag nandun sila sa opisina nila, Bluetooth speaker gamit yung FMR. Kasi yun na yun.
3: Kagaya yan ni Kuya Ronel Espina ha, na dahil nga siya isang BGC bus driver.
0: Oo.
3: Abay, isinasaksak niya lang.
0: Diba?
3: Oo, ang kanyang FMR app sa Bluetooth
0: diba?
3: Speaker para makapakinig pa rin siya sa ating mga programa.
0: Diba?
3: Grabing suporta. Maraming salamat.
0: Maraming salamat. Yan talaga yung nagiging dahilan kung bakit kami kumbaga, gigisi sa umaga para magbigay ng saya. Dahil may natutuwa sa ginagawa namin. Kaya appear sa mukha mo!
3: Akala kasi namin kami lang natutuwa sa mga ginagawa namin. Kayo rin pala.
0: Oo, meron din pala.
3: Oo, nagulat kami kasi kayo rin pala.
0: Kaya naman, dagang salamat. May buntag sa Tanang Bisaya. Oo, and sa mga Rahinaga man.
3: Mm-hmm.
0: Sa mga taga Bicol. Nagputok na naman pala sumayon kaswapon.
3: Oo nga, ayan ha.
0: Alboroto
3: na naman. Nakita ko nga rin na yung mga balita. Naku, mga ka-vibes natin dyan sa Bicol. Mag-iingat po kayo, ha? At marhay na aga.
0: Marhay
3: ayan.
0: Na aga, oo. Diba, kasi, diba, geothermal, yung source of ano din naman ng, pinagkukuhanan ng, ng kuryente. Yung, geothermal, plant.
3: Geothermal?
0: Oo.
3: Geothermal?
0: Yung mga minatay ko lang mag-react, hindi na nga.
3: Geothermal, sabi ko, okay, sige, okay. Baka ganun talaga yung pronunciation. sige na nga. Ay, naku, mga ka-vibes, ha? Huwag kayo mag-alala kung nabitin man kayo sa kasiyahan
0: nabitin.
3: Dito. Nabitin pa yan
0: nabitin
3: sila.
0: Nabitin pa kayo.
3: Sa apat na oras na bitin sila sa pagdadaldalan diba? Natin.
0: Kaya nga, kung nabitin makayo, huwag kayo mag-alala dahil tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Wala. Favorite vibe. Ang ano, good vibes tuloy-tuloy. Siyempre sa programang favorite vibe.
3: Tama. Dahil makakasama nyo pa rin mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sila DJ Kiko Kaliko.
0: At siyempre ka vibes, yan-dyan din si PG, Pretty Girl Alex.
3: Yan ha, kaya ka vibes. Walang iwanan, walang lubayan, walang magpapalit ng istasyon. Dahil ang magpalit ng istasyon ay magbabrown out mamaya.
0: Sige, hindi na papalik ang kuryente.
3: Hindi na papalik kuryente nyo. Sinasabi ko sa inyo, mainit ang panahon ngayon. Paano ka matutulog? Kaya naman ka vibes, tutok lang ha, dahil bukas pa pakikinggan mo pa rin kami, Lunes hanggang Biyernes ang ating mga programa dito sa FM Radio. Kaya naman, natutok lang. At salamat dahil sinamahan nyo po ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: At ito ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet at 92.3 FM Radio.
0: Kavibes!
3: Ang oras!
0: Aros natin, Kavibes, 746. Perfect!
3: Malagrop!
0: Tama!
3: Really?
0: Really?
3: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 8:00 PM. Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes
2: dahil it's si Lord of Clock na ang energy booster na gigising sa'yo 4 AM to 8 AM kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 AM to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila